0: BGY.
1: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
2: Get a great deal at BGY.
1: Your choice. Get there first.
3: Kining Balita Pilipinas at kanato sa Tire Queen Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service, the kalidad nga serbisyo. Tungod kay gipaloyuhan kini sa Goodyear, duawa karon ng Tire Queen Goodyear Servitech, Dalan Binancio Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Giklaro ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian nga nagpabiling 16 kaboto ang gikinahanglan aron sa ma-convict si Vice President Sara sayang impeachment trial. Matod ni Gatchalian kini nga gidaghanon mao ang 2/3 sa tanang 24 ka mga miyembro sa Senado subay sab kini sa mandato sa Constitution kun sa 1987 Constitution. Gipasiog daw sab niya nga kini nga lagda dili mausab bisan pa sa kasamtangang isyu sa liderato sa Senado o bisan kinsang unsang politikanhong panagsungi. Subay sa Artikulo 11 Section 3 Paragraph 6 sa Constitution, kinanglan ang boto sa 2/3 sa tanang miyembro sa Senado o sa mga pamatudan ang sala sa usa ka opisyal. Bisan kinsa pa ang magdumala sa Senado, pilay ihap sa mga senador nga mutambong sa trial, nagpabilin kining 16 votes ang gikinanglan. Ang pre-trial conference may tabo karong Hunyo 18, samtang ang formal nga husay o trial magasugod Hulyo 6 ning tuiga.
4: Nagpasidaan ang FEVOX nga posibleng moabot sa magnitude 8.2 ang mga linog sa unom ka-aktibong trenches sa Pilipinas, huwan ang 7.8 magnitude nga linog dito sa Sarangani. Sumapa ni FEVOX Director nga si Teresito Bacolcol, kalakip sa mga bantay saradong lugar, mao ang Philippine Trench, East Luzon, Manila, Negros, Sulu ug Cotabato. Gipasabot sa EDSA nga kining mga trenches adunay katakos nga magpagawas og kusog nga linog nga susama ni atong Agosto 17 tuig 1976 kun 1976 nga miigo ang magnitude 8.1 dito sa Mindanao nga miresulta sa tsunami o grabing kadaot.
5: TYRD Radio Balita. Balita.
3: Balita sa gawas sa nasod ug ang paugna sa kusog human ni ini.
6: D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas. Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire service you can trust.
3: Balita sa gawas sa nasod at kanato sa Tire Queen Goodyear Servitech. Nibaw sa Estados Unidos, pinag-iusab sa mga airstrike batok sa Iran. Human giakusahan ni US President Donald Trump ang nasod sa pag-atake sa usa ka US helicopter dito sa Strait of Hormuz. Matod usab sa militar sa Estados Unidos, among operation nagasugod kini diha sa Eastern Standard Time, alas 5, gingong tubag sab kini sa pagkahog sa usa ka Apache nga helicopter. Giinsistero sab sa Estados Unidos nga ang pag-atake usa kini sa tubag sa gitawag niini nga dili makatarunganon nga aggression sa Iran. Gikan sa DYRD Bull Chronicle Sports Monitoring Center and ang balita sa paugnat sa kusog.
4: Nakasood na si Pinay tennis player Alex Ayala sa round of 16. Humaniyang ipildi nga ang kontra nga taga China sa gipahigayon nga WTA 500 championship dito sa London. Kinihuman sa iyahang pagkahimong kampiyon sa bago lang natapos nga Birmingham Open dito sa Germany. Kunin iyang nakuha ang ikaduhang titulo sa grass court. Kumikan sa kadaugan karon ni Ayala sa bagong torneo dito sa London. Nakasood na siya sa round of 16, kundiin iyang ikasangka si Eva Jovic sa United States. Usa dugang balita sa paugna sa kusog ania si Leonard Simbit.
0: Sanat at sa basketball ang player sa San Antonio Spurs, apil na si Victor Wembanyama o gubang mga player sa New York Knicks ni Kondinar sa pag-atake sa usa ka Knicks fans sa mga supporters sa Spurs human sa Game 3 sa NBA Finals gawas sa Madison Square Garden sa New York netong Martes. Tungod sa paspas na pagkatap sa social media, di nakita sa pag-atake sa Knicks fans ngadto sa Spurs fans, nagpadangat dayon si Wembanyama o giyang pagsaway ning maong binuhatan. Taho na ang New York Police Department nakadakop og 21 ka mga tao nga naglambigit sa maong kasamok. Mismo ang pambato sa Knicks nga si Karl Anthony Towns ni saway usab sa maong panghitabo. Samtang sa laing bahin pagbakwe sa New York Knicks, humanapotol silang 13 kasunod-sunod nga kadaugan sa 2025-2026 playoffs silang paghos og balik sa San Antonio Spurs sa Game 4 sa NBA Finals karong adlawa sa Madison Square Garden. Ang next na sugamak sa kapildihan sa Game 3, 115-111, apan naglabaw kihapon sila sa Best of 7 Series 2-1. Nang higayuna ang adjustment matagupunan, ang gilauman na paghahimuon, ang next dili lang pagdepensa sa pambatong higante sa Spurs nga si Victor Wembanyama ang ilang angayang tutukan. Nagkanayon si Brown nga kinahanglan ilang bigit nilang maayo sa ilang opensa. Ang usa silang mga sinaligan nga si Karl Anthony Towns kinsa igo lang ni Mugna og 11 puntos sa Game 3. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
4: Sa balitang artista, hilabihan ang kaguol ni Dennis Padilla gamikan sa petisyon sa iyang anak si Claudia Barreto. Ngadto sa korte aron legal nga usbon ang apelyido gikan sa Valdivia ngadto na sa Barreto. Ang Valdivia mao ang tinuod nga apelyido ni Dennis Padilla. May gigamit usab sa iyang mga anak sa kanhi asawa nga si Marjorie Barreto, na sila si Julia Barreto, Claudia Barreto o Leon Barreto.
3: Bugti sa peso, ito ni Sdulyar, mga salapis kalibutan ng mga gudloa.
4: A US dollar, 61 pesos o 41 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 80 pesos o 26 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 68 centavos. Canadian dollar, 44 pesos o 47 centavos. Singapore dollar, 46 pesos o 85 centavos. Australian dollar, 41 pesos o 68 centavos. 15 pesos o 99 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 40 centavos.

0: Kining Sibya usa ka binairan ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Garchato, wa gi nangangko naning proyekto ha, ila gyud ni. Kining tulaya sa panahon pa gyud ni sa gobernador pa si kung si former gobernador Edgar Chato matud pa din ni sa post. Priority nila ni.

0: tungod sa kadagko sa kickback, ang resulta poros substandard mga project sa First District Asinso Pamor. Unya ang gi-caption ay ang gi-picture. Pertindaghan ng picture katong tulay nga nahugmo karon kining Bato Bridge.
1: Sa to pa kanang ga-post nga sana First District. Magota na to partner o gamata na ba na siya karon?
0: Ay!
1: Kasi natulog pa na siya partner. Or tanawon atong ingnon nga tanawon ang post ni former mayor po rin sa Chato.
0: Oh, baka nigikagkag.
1: Ngano iya man.
0: Dagan rin magpaluwer, partner. 11K.
1: Oh, ngano. Awa, manta mahadlok ka ng paluwers, partner.
0: Ay, basig kirahon ka sa paluwers, niya.
1: At oo, magkagpaluwers.
0: Ha? At isuga ni Gugaron. Di ka mahadlok o kirahon ka sa salmidya. Ngano mahadlok
1: manta nga naaman tas katarungan.
0: Kuyaw na yung buhay, First District. Magamagama na yung istorya para idauton ganin.
1: Ay, di.
0: Patay ganin.
1: Nahibaw na daan ng mga tao, partner. Na doon na ipost ana. Dili na musultik tinuod, pulos na gama-gama niya, matuo pa din.
0: Ay, ay, mituo, partner!
1: Are,
0: katunga sa 11,000 ni Palos, mituo ni dyan.
1: Supporter na nila, partner.
0: Ay, ang hadlo ko. Hadlo ko yun yung Bohol First District.
1: Wa siya kahibaw nga, wala pa magani maka-implement og project si Kung Baba. Og tulay, ha? Tulay. O niya, nga nung iya mga ipasangil nga?
0: Naglibog ko ani. Naglibog ko ani bang? Ani bitaw mga baser? Ano mga baser bitaw ni Kung Baba? Naglibog ko. Kay, o kung mupos o project nga klaro ka Kung Baba, ang kuno nila nga dili ila. Pero katong project mismo sa ilahang amo, o palpak, ipanghatag. Ipanghatag
1: muna, dito partner. Sa... Huh? Atong i-challenge kaning so ni Bohol First District nga be responsible sa ilahang mga post kay kana bang naay professionalism ba partner?
0: Ha? Huh?
1: Nakataya imuhang dignidad ana.
0: Wa maguni maghunahuna og kuan ni sila. Kawawa na man ni maghunahuna
1: kay dili lang kay maka-post ka aron aron makakuha ka og kanang simpatiya sa mga tao niya bisan og gagama-gama ka nga baka kuway ka matuoran. So dili na maayo partner. Kay og ingon ka nga content na nimo, makakwarta ka unya malipay dai ka nga ang imong pamilya, imong ipakaon anang imong nilimbungan nga kita.
0: Ay! Kining Bohol First District nga page. Gigama gini siya partner. Harun lang gyud pag pangdaot, pagamagama og pagpalaganap og mga fake news. Maurgay may purpose ani.
1: So mo lagi kontra.
0: Pagpalaganap ba og mga fake news?
1: Pero og ako partner, kung tinuod ka nga taga First District, nganong magtago magkasaya sa imong inahan?
0: Ay! Ano partner? Mura na parehag logo. Parehag logo ba? Naapoy Bohol Third District.
1: Oh, parehag logo.
0: Oh, pero wa ko'y nakita nga Bohol Second District. Parehag logo ni sila, duha. Bohol First District o niya Bohol Third District.
1: Subot pasabot usaray admin ana. Maura na sila nga.
0: Maura ka pareha ra maglogo pero lahi-lahi og followers. Akong gitanaw niya, ang followers sa Bohol Third District 12,000. Ang followers ining Bohol First District 11,000.
1: Wala na, partner.
0: Pero naglibog ko. Naglibog.
1: Tipoon tanan na itong followers, partner.
0: Ano ha? Monitoran ninyo. Monitoran nyo ning duha ka page. Bohol First District o Bohol Third District. Unya, tanaw na ko sa Bohol Third District, murag abiba man sa ilahang. Klaro ha lang na duha, correct me if I'm wrong. Murag naka-abiba sa congressman dito. Or di ko sure, pero klaro ha lang ninyo.
1: Pero, ayaw butangig malis, partner.
0: Dili, matris manggod ni mo. Matris manggod ni mo kung unsay tumong anak nga pids. Matris man ni mo.
1: Let the audience decide.
0: Imuhaman na siyang makumpere ang iyang mga post. Pero di ko siguro ha kung gabatikos ba po ni sa congressman dito sa 3rd District. Basta naapoy pids nga Bohol 3rd District. Naapoy pids nga Bohol 1st District. Mauni ang nagpost ani kining tulay diha sa Bato Bridge nga gipaangko niya nga kung baba ni siya nga proyekto. Bisan pa man sa post mismo ni former mayor Purisa Chato ni adtong
1: April 4,
0: 2026 nga giangko nila nga ilang itong project. Gikan pa to sa gobernador pa si Edgar Chato maotong mga prajika ayang mga priority unya pagka congressman kay milosno siguro. Maotong ilan na pong gibadjitan pagka congressman gipangitaan niyang pundo.
1: Kapila na ka nag-repair partner.
0: Sige na siguro, nagkada tuig na kaya tiyamigikan pagod sa iyahang pagkagubir.

0: senior.
1: Nya naka na Congressman. Og mao na dapat pangitaan na gyud na siya og konkreto nga solusyon.
0: Nya, klaro maning post ni Ma'am Purisa nga mato ba niya dire rehabilitation and construction work is ongoing. This project means so much, especially since abatan o klaro nga unya gibutangan man niya og kuandre, gibutangan man niya og panahon pa ni sa gobernador pa.
1: Oh.
0: Si kung si Edgar Cheto, si
1: kana partner bisag nahugno na uwa, di magyud pud ta ingon nga atong i-carry na ngadto ni Kung Baba, kay di klaro magyud pud nga dili na iyang project.
0: Ang mga proyekto ni Kung Baba gikan sa iyang pagka-congressman naghinahinay pa og sugod karon. Naghinahinay pa og sugod ha? Nagsugod pa lang. Wa pa yamo bisag nahuman sa isang buok.
1: Nganong ipasangil man tulay.
0: Ay, atong laro niya. Midaog, nahimong congressman si Kung Baba at tupang miaging 2025 election. So, ang mga budget adto kakong chato pa to.
1: Hangtod
0: sa 2026. So, nagsugod ang mga proyekto ni Kung Baba karong 2026.
1: Karon ang tuiga.
0: Unya, base sa mga report, naghinahinay na og implement ang iyang mga project tungod ani laging mga problema sa taas, so dugay na release. So karon, karon nga bulan naghinahinay na og kining sugod. Ang mga proyekto ni Kung Baba sugod pa, wapay na human. Unya ka ni girepir. Kapila na girepir.
1: Unya ka na girepir. Unya ipasangil pa yun.
0: Giangko na mismo sa gagama. Nga ila tong proyekto. Wag iklaro na yung kwanoy. Buhol first mystery.
1: Muna nga, kinalan partner, responsibilidad ta sa itong mga posting.
0: Pero hadlok ko yung buhol lagi. Kaya tinaghang kayong followers, ilibin.
1: Anong mahadlok man ta? Huwag natas katarungan.
0: Di, kaya ang trabaho ani, kay mamirahay man eh.
1: Ay, papaak na to, astong bubuyog.
0: Akong tambag ninyo, no? Akong tambag ninyong nakapalo aning Bohol First District. Pag anpalo mo,
1: nasayop
0: kung
1: mo.
0: Di mo gustong matakdan sa iyang pagkabakakon.
1: Nasayop mo.
0: Anpalo mo. Pero kung ganahan mong maminaw sa iya, mutanaw sa mga peak news niya pirme, ala sige, palo lang mo. Inyo man po ng katungod.
1: Gabaan na lagi.
0: Inyo po ng katungod. Kung mauna inyong ganahan nga tanahon o basahon ka ng mga peak news, hala sige, padayon lang mo. Pero o gusto mo sa mga tinood, ari mo palo sa Danny Pamatong Reyes Pins.
1: Ari sa tingog sa katawan.
0: Sorry. Kung gusto mo ang tinood nga mga balita, kung gusto mo ang transparent nga mga pag-broadcast o pagsibya, ari mo palo sa tingog sa katawan Pins. Ngano nga mo mong gingganyo nga diha mo palo? Tungog kay ang inyong tingog mabati usab kay pwede man mong maka hatag sa inyong mga opinion.
1: Kabahin mo sa itong programa, partner.
0: Ayaw mo anang Bohol First District, baka ko na. Ari mo sa tingog sa atawan.
1: Matakdan mo na.
0: Matakdan mo. Unya, partner. Miingon na ba, partner?
1: Miingon ang?
0: Ang Biblia.
1: Biblia.
0: Na yung Biblia rin, pwede gato ng basahon.
1: Juan
0: 8, versikulo 44. Mga anak, kamo sa inyong amahan nga mao ang Yawa.
1: Dili
0: o ang Yawa, amahan sa tanang bakak.
1: Dili day anak sa ilang inahan.
0: Di, amahan Yawa lagi, di man inahan Yawa. So, buti pa sabot, kining mga nagpost, kining da Bohol, kining Bohol First District, anak mi sa Yawa.
1: Anak sa Yawa.
0: Bakak man, nagingon man ang Biblia nga, ang mga bakakon, anak sa Yawa.
1: So, mo na.
0: Juan 8:44. So, kamo karong nagpalo, aning Bohol First District, kung di mo gusto matakdan nga mahimong anak sa Yawa, apagan palo mo eh.
1: Ari mo palo sa anak sa pare.
0: Ari mo palo sa tingog sa katawan. Kay sure gid mong di anak sa Yawa. Ano man, kamumay mo tingog.
1: Kamumay mo tingog.
0: Tingog man sa katawan. Unya ang katawhan kay iya man na sa labawong makaga. Ang tingog sa katawhan, partner, tingog sa labawong makagagahom.
1: The voice of the people.
0: Yes! The voice of
1: the voice of the people, the voice of God.
0: So muna nga, ari mo palo sa tingog sa katawhan.
1: Ayaw mo pagamagama. Okay. Lisod kayo, magamagama taon niya. Ang atong konsensya, masunugon.
0: Pero kung ganahan mong maanak sayawa, hala, palo mo aning Bohol, First District.
1: Oh.
0: Oh? Pero na, tinubdan sa tanang bakak.
1: Galibo ko, partner, ganong first or third raman, wa man puisikan.
0: Galibo, eh, sige, God, isearch sa imo ang cellphone diha, Bohol, First District. Hmm. Di, mugawas na Bohol, Third District, o Bohol, walay sikan.
1: Walay sikan. Oh. So, may rason.
0: Ambot, ganong kulang man.
1: Hmm.
0: Ha?
1: So, dapat,
0: kumpleto.
1: Kumpleto. Tulo ka district. O oh. Tinood siya nga. O tinood siya nga mamakak tanang distrito.
0: So, mati pa sabot. Na ay nag-control aning apids, politiko.
1: Politiko.
0: O siyempre, mangdaot siya kay nuna siya ay naaman siya abibahon po ng tao.
1: Ay, ano man daot man siya nga ang mga tao, partner, na hibaw nagkisa ng proyekto ng tulay. Ano, kinanglan pa man niya isulte.
0: Di ko ano, good partner. Para kana bitawng mga basir pod sa usa ka politiko, halimbawa.
1: Oh.
0: Kining mga basir pod ni kong baba mukampi man ni siya ha.
1: Mm.
0: Mutuo sa bakak ba?
1: Mutuo sa bakak.
0: Okay, basir naman kanang mga basir god.
1: Mm.
0: Kanang mga basir nga sirado jud kay utok ba?
1: Mm.
0: Di naman na mutan-aw unsay tinuod unsay sakto.
1: Nga ikaduha partner, kanang mga basir, for example, basir ni kong baba, definitely dili gyud na iyang supporter.
0: Agkami, wala may magpasabot nga, may abibag yun may pag-ayo ni kong baba, nagbasir naman good food may, aning pos?
1: Ato lang
0: yung hatagag. Klaro naman good po kayo.
1: Ato lang yung hatagag katinawan, partner. Oh,
0: klaro naman po kayo nga.
1: O, di matapunta gusto nga, malulong atong mga, inyong mga supporter.
0: O, kay tingog sa katawahan yun atong programa. Atong gitandi man din eh, ang pos ni former Mayor Purisa Chato o ang pos sa Bohol Press District. Ato mang gitandi.
1: O.
0: Nga, giangko naman yun. O niyang anong naamay post ngayon na ni. So, klaro na.
1: Klaro na.
0: Mura ba, og, hala, nahugmo di ay. Sige. Ito, anibi. I-post niya nga. Dili niya mo ha. Or, kakuan na, kakong baba. Para, ana ba?
1: Oh. So, sayop.
0: Grabe pa, og, caption, no? Kickback. No? Kadagko sa kickback. Ang resulta, puro substandard project sa First District Asinso Pamor.
1: Mm.
0: Unya ang gibutang nga picture
1: katong mga picture nga nahugno.
0: O murag na make up ra man siya na mga picture pod nga gipang post.
1: Ah, siyempre na make up ra gud.
0: Na make up ra
1: gama ra gud na partner.
0: Okay, kining mga picture ra kay murag ikaw naka picture gani kani?
1: Murag naka picture ko.
0: Oh. Naka-adto ba kani? Wa.
1: Wa.
0: Awa ka
1: kanto. Ako ka picture ana.
0: Oh, ako naka video ko ani. So, naka-video ko. Ang akong video, ani partner, may abot na og mga, kuha ko masayop, mga 3,000 views na karon.
1: 3,000 views?
0: Oh, 3,000
1: views. So, sa ito pa, pwede na ka
0: mag-monetize na. Oh.
1: Pwede na ka makita, partner.
0: Mag-monetize na kung aning tulaya.
1: So, maunay gihimo sa First District.
0: Pero gamay, lupig man kong followers, ani, ambot, kita nga nagsulti tas tinuod, gamay ra kayong mapalo. Kaya mo, akong mapalo anang ako ang Facebook, dusmil rakapin.
1: Ay, kung ginagahuna-huna na pugag mamakak.
0: Ay, di, ang akong gusto gani nga, musultigid o tinood, pero maulag gini ang problema sa mga tao. Kung magtinarong ka, musultigag si tinood,
1: di, motoon,
0: gamay ra ang muangay ni mo.
1: Sige lang.
0: Oh.
1: Sige lang, gamay ra ang muangay. Basta pero, importante nga ka ng marangal.
0: Oh, pero kung ang imong mga po sa imong page, puro pick news, kinadaghanan ang mupalo ni mo. Mao na yung problema sa Pinoy.
1: Oh,
0: amot natinga ako nga ano na.
1: According ni Kuan, ni manager, sa atong FB page, 45,000 ang view na ang tulay.
0: Oh. Ay, daghanan na guday.
1: Oh.
0: Sa page, sa tingog, sa katawan?
1: Wa man yung butang asa nga page, basin sa V92 or sa...
0: Tanahon ko na. So, inganin na yung mga higala na amo na siyang gikot para kita manggod nga mga bulanon makabantay ta ba.
1: Oh. Ato nga kwan partner kanang hataga na tug katinawan.
0: Oh.
1: Tingog sa katawhan da FPPs partner.
0: Oh. 45,000
1: sa so, tingog sa katawhan.
0: Oh.
1: So mao na nga
0: sa video ani nga tulay nga nagsulti sa tinuod.
1: Oh. Kung gusto mo tinuod accurate nga information adto mo dito palo sa
0: tingog
1: sa katawhan page.
0: Oh. Ayaw mo aning Bohol First District.
1: Okay, matakdan.
0: Ayaw! Kay klaro jud kayo ang kasulatan nga nagingon ang mga bakakon anak sayawa.
1: So,
0: pwede pod mo arimo sa page ni Ma'am Purisa. Kay klaro giangkon gyud niya niyo.
1: Oh.
0: Giangkon gyud niya nga ila gining project.
1: Oh, wa man ta makiglalis na ang ato ang
0: wa niya gihatag kag kong baba.
1: Adi nga nung ihatag man niya, kung baba nga klaro, ilaha man ang project.
0: Bisan ka ron sa pag-repair, di ba, may mando man si kung baba nga ipa-repair. Dili gaya po na ka kung baba, kay wa may pundo si kung baba nga gibutang diha.
1: Di,
0: ang kontraktor man gihapon.
1: Ang mo pa-refer, ana, mo lagi, pangitaan na po nag-budget, kay Uro, yagwa na i-budget.
0: Wala lagi, matod pa sa engineer. May naka-interview ni Engineer Gasatan nga, ipa-repair ko, no?
1: Sa, o, Gasatan niya. Sa PEO.
0: Oh.
1: Provincial Engineer.
0: Dili, sorry, Gascon.
1: Oh.
0: Engineer Gascon, sorry kayo, han, sayop ko. Engineer Gascon nga, ipa-repair ko ning tulaya sa kontraktor nga wala na idugang pundo sa gobyerno.
1: Sus, ugwa na, wala na gani, mo lagi akong ikalibugan partner, kaya wala na gani kabutang o kabilya, napamakanay
0: pa. Ayaw!
1: Wala bito na kabilya, tanawar ko na.
0: Wala na gani kabilya, gibutang, bisag isa kabuk, gitoso kay malamang nagtipid, wala na gani short na sa pondo, iparipir pang, wala. Usa kay, buhato na nang si kontraktor.
1: Wala gani siguro hagbay na na short, ang mahitabo na, palitan na nagduhang sako simento, niya. So na, tamper-tamper.
0: May punto ka kay kung kuan pa unta ning kontraktor ani, giayo na unta ni daag trabaho kay balugo na sila nga og malusno ni, mas dako tagasto mag-repair ta. Mao gina dapat mentalidad sa kontraktor.
1: Unsay nga si kontraktor?
0: 7-8. So karon, so ang nahitabo ani, ila ganing gitipid siguro kay wa na sila'y ganansya, wa gyud migimaw bisag isa kabuo kabilya, so nasamot na og ipa-repair.
1: Inya ilang gasto.
0: Ilang gasto. Jama-jamaan rapon i-repair.
1: Oh.
0: So ang kanunay nga mag-antos ani, kaning kuan gyud. Kaning mga tao,
1: kalusno.
0: Oh, mga tao kay di man maagian.
1: Oh. Unya, kanang mga tao nga naa sa duol partner ang pamagmutuyok man adto layo, di ba? Oh. Ana ra gyud na diha magmutabok.
0: Kung ako'y Engineer Gascon ani, gam-an ko ni siya og kining gitawag na to og laing plano. As-built nga plano nga tanaw total karon na monitor naman ang yuta nga
1: sige lihok.
0: Kaya mo panahon ba ni sa Gobernador Edgar sa tuiga ba to si Gobernador Edgar former Gobernador Edgar Chato kung saan ba to?
1: Dugay-dugay na lagi.
0: May ka siguro isa ka dekada na.
1: Oh,
0: so, maog yapon, siging repair.
1: Kay Kongod siya, 9 years.
0: Oh.
1: Oh, niya, og nagsugod na siyang pratika atong...
0: 2 years siya sa Congress, 6 years siya sa pagka-Congressman.
1: Oh.
0: Di ba?
1: Oh, so, taon-taon na siya agad nga project.
0: Oh, so...
1: Eh, kasi niya magugha nagkalusno lagi.
0: Mo lagi. So, mo na'y dapat tunan sa engineer ni... Kasi nga na engineer dali, Gascon. So, mo na na iyang tunan. So, unya, magsabot sila ni Kong Baba. Nga wagid ni kung inani rapirmi ni Kong.
1: Oh, ban-i-solusyon rataan. Sige, ganun yung problema. Ha?
0: Sige, problema. Dili ni siya masulbad. So, karon imo namang termino, o gusto kang sulbaron yun ni, nga di na ta magsigig balik-balik, ane, gamaan na to ni siya Alsbelt nga plano. Nga atong ligunon, butang nga nagpuste, ano ba? Kay karon simpre, sa panghitabo pa, sa una pang panahon, hantod karon na-monitor na ninyo ang sitwasyon, engineer. Nakita na ni mo. Musugot ba ka nga tambakan rapod na karon og balik sa kontraktor kunya? Siyempre magtipid ba ng kontraktor kay lugi na guna kayo?
1: O di, dili gawas ana magtipid. Unsaon lagi wa nagyo budget? Mao ba na nagtipid?
0: So unsang Engineer Gascon? Unsang klasiya sa repair ang atong mapaabot ani?
1: Oh.
0: Oh, mo ni pangutana.
1: Atong suwayan og makakontakta nang 78.
0: Adili, si Engineer Gascon imong kontakon atong isurbiyon. Nganong nagpa-interview man lagi siya?
1: Na-interview na siya?
0: Na-interview na siya.
1: Ah.
0: Abahin ni Tulaya, o niya ano sa to, adi man siya.
1: Adi, magpa-interview ko.
0: Oo. So, atong pangutanon, unsang klasiha nga repair ang iyang gipaabot nga buhaton aning kontraktor. Kay, tiyaw mo, giangkon ko ni sa asawa ni kong ni kong former congressman ni Chato nga panahon pagudain ni sayahang kuan.
1: Gubernatorial.
0: Oo. O niya karon, muingon ta nga si panahon pa niya o niya, sige nang ga-repair, hantod ka ron sa panahon ni Kung Baba. Repair lang sa Japon. Di pwede na, dapat. Gamaan na o.
1: Wait, kahumanan nga repair.
0: Wait, kahumanan na repair.
1: Oh. So, dapat ang long-term solusyon maoy pangitaon.
0: Oh, dapat isuryahan na nila ni Kung Baba.
1: Oh. Nga, so, kinahalan mag yun nag-budget. Kaya, siyempre, ang mga pag-ipasa ni mo ng Japon as kontraktor, wala nag-yoy budget. Listo, pagastuhon pa ni mong kontraktor, looy na po, di ba?
0: Oh, di, ana na ta, ipito nila, pagastuhon nila. Usa man po'y buhaton sa kontraktor, tambak-tambak.
1: Oh, tambakan, tambakan ra, pinisingan, unya human, simintohon.
0: Oh, so kinsa may mag-antos karon kay galihok na galihok man ang yuta.
1: Losno na pod.
0: Oh.
1: Ah, basit, basit pwede ra na partner, butangan o ka ng kawayan ba?
0: Kawayan?
1: Oh, isa, isa ilantay niya, usa pa simintohon para dili makuan.
0: Mayo po ka ang plano ba? Ay! Murag na kayo eskila po ka ang engineering. Ha?
1: Engineer bagsak.
0: Okay, mga higala, mabalik.
1: Kaysa way kami.
0: Mabalik, may karantaw-taon. Human lang nining mga pipila ka mga pahinomdom.
2: Kining Sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Sukad pa sa una, kabaluto ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugar Trot. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
8: Is your air conditioner struggling to keep you cool? Are your refrigerators and chillers not performing at their best? Call Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services for all your residential, office, and commercial HVAC needs. We're your one-stop shop for everything air conditioning and refrigeration. We offer a wide range of services, including installation and dismantling, cleaning and maintenance, free on charging, checkups, repairs for air conditioners, refrigerators, and chillers. No worries. We'll get it running like new. Call us today at 0951-500-2383 or visit our Facebook page, Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services, located at CPG North Avenue, Taloto, Tagbilaran City. Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services. Cooling comfort.
9: Reliable care.
10: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
11: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
12: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
13: Hi, nabaguhan lang ikunin mo.
14: Ano man, han?
13: Nikusgan lang kagali. Unya dugay og dili makatamlay. Wala jud ko gilaay karon.
14: Oh, han. Tungod sa ang ginom nga rice and coffee, healthy na, pampagana pa.
13: Mao ba, han? Sige, pagpalit og daghan na ha. Ayaw pa urat og stocks ana. Happy kay ko sa imong performance karon.
14: Basta rice and coffee ang magpartner, happy.
15: Ang rice and coffee mix mapalit sa tanang butika sa Bohol.
16: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile bank, and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion.
4: promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
9: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small

0: That's right. Give it a check. We got 8:43 in the morning. Mga kakisit. Good morning, kids. On a Thursday, Cyrus the Virus checking in. And it's a beautiful Thursday morning. Happy Thursday morning sa tanang mga kakis na doon. Kanaka-tune in sa Kiss FM Day. Good morning sa tanang mga taga... Yes, sa tanang mga taga... Unitop and Unicity sa Novo Jeans, sa Uniter Merchandise, and diha sa W69 Sports Apparel. Paso ng ka Sayas and Payag Restaurant. Good morning. Ato mga pinalaga kakis. Kinaminaw karon diha si... Bro Kagawad, Marlon Dilusa, and to Ate Maymay Dilusa diya sa Balustor sa Manga, and to Jed Obedo sa Obedo Boarding House sa May Dampas, and sa Eric Jude Water Filling Station and Ice Cubes. Salamat kayo atong gwapong amigo diya si Bro Jed Obedo. And to Bay Paul Ninyo Inting diya, may pagpaminaw. And sa tanang mga kakis na ito niya, nga nakatune in sa Kiss FM, sa good morning, may pagpamahaw sa tanan. Nga naminaw karong mga orasa, and good morning to all our friends naminaw sa karon diha sa tanang mga taga BNF Pro Sounds and Garsuta Lights and Sounds. Thank you so much in tanan sa pagpaminaw sa Kiss FM. Good morning to Ate Gina Limosnero sa Benson T. Salamat kayo sa pagpaminaw, and also good morning to all our friends diha sa sa ato mga kakis na to diha sa Antiquera di ay nga naminaw karong mga orasa. Good morning yung tanan diha. And ato mga estudyante, ato mga workers, kumusta man yung tanan. And diha sa South Cebu, ato mga pinagang listeners na to diha sa South Cebu di ay may papaminaw sa niyong tanan. Good morning, and may pagpamahaw diha katong mga karon pa ng mata, kay dugay kayo. Tugnaw kayong panahon kay ganina. Karon init na. Yes, sa tanang mga kakis na to diha. Good morning yung tanan, and sa tanang mga listeners worldwide nga naka-tune in sa Kiss FM. Good morning, and may pagpamahaw di ay diha sa atong mga kakis diha sa may Ubuhan, Tagbilaran City. Yes, good morning yung tanan. Yes, ato i-greet din ato mga kakis din na minaw karon diha. Yes, thank you so much sa tanang mga kakis na ito diha, si Engineer Ondoy Bacamantes and Byronie Tandog diha sa Barangay Buol. And congratulations again ha, sa tanang mga brands sa Kalape Butika ng Bayan. Yes, and nga nag-open na ito, ang last nilang open katong June 8th. Diha sa City Square Brands nila sa Kalape Butika ng Bayan. Sa tanang mga kakis na doon, mga guwapo, guwapang staff, mga smiling kay staff na doon diha sa Kalape Butika ng Bayan. Good morning niyong tanan sa tanang mga branch nila. And ang ilas ang bagong branch diha sa Galyares, Tagbilaran City, diha dool sa May Ramiro Community Hospital. And napunin sila yung mga branch diha sa HNU diha. At salamat kayo sa tanang mga kakis na minaw karon diha. Nakakis FM di sila. And diha sa Atbang sa Galyares Hospital. Yes, na sila'y branch diha. And also diha at Bangsad sa Ace Medical Center. Good morning yung tanan. Sa tanang mga branch nila sa Kalape Butika ng Bayan. Good morning. And to Sir Floro Rinca. Good morning, Sir Floro. And to Plong Plong diha. Good morning sa ato mga kakis na to sa Kalape Butika ng Bayan. And good morning sa tanang mga kakis po nato diha sa SBR. Yes, sa tanang mga taga SBR diha. Yes, to Captain Servanto Cantaros, to Sir Ivan Edward Cantaros, good morning, and to Rinalyn De La Peña, to Christina Baholay, and sa tanang mga taga SBR office staff, good morning niyong tanan diha. To mga OGT, at to mga scholar diha from Baisu, yes, good morning. Sa tanang mga taga SBR Training Center diha sa Ubuhan, Tagbilanan City. May papaminaw niyon tanan. And ato mga kakisa diha sa City Square, diha po sa Shoppers Mart, sa Justicor Building. Good morning niyon tanan diha. May pagpaminaw diha. And sa tanang mga listeners worldwide, nga naka-tune in sa Kiss FM. 8:48 in the morning. More music mga kakisa on Kiss FM. There's something from a requested song ni Maroon 5. going out sa tanang mga kakis nato diha nga naminaw karon sa Oslo, Cebu. Salamat kayo to Ken and to Jerry. Salamat kayo sa pagpaminaw sa tanang mga taga Oslo, Cebu. And may pagpaminaw niyo tanang. It's a good morning kiss on a Thursday morning.
1: Good morning kiss.

The new Kiss FM 102.3, 8:55 in the morning. And shout out dahil sa tanang mga taga iChoice Optical Shop. Yes, and good morning sa tanang mga kakiss na today. Nagpadayon gyapon ni ilang June nga promo dahil mga kakiss. Ang atong promo diha sa iChoice Optical Shop, ang June, Hello June Back to School promo ni siya mga kakiss. Ang clear eyesight, comfortable frames, confident boost, and stylish perfect pair, updated prescription. Mo ni ilang mga kwansad. And nindot kayo ni, daghan kayo ni silang mga offer mga kakiss sa karong buwana, kanin ilang promo karon sa June Back to School promo sa iChoice Optical Shop. And bisitahalan niyo mga kakiss diya sa M. Turalba Street in front ni siya sa Tagbilaran City Central Elementary School, ang iChoice Optical Shop mga kakiss. And hi day to Doc Angel Plaza. Yes, tara mga kakiss na to diya. Ito ni silang i-greet niya itong mga kakiss na to diya. Shout out and also located sa tara mga staff na to diya. To Ma'am Annabel Baby Umak and Boss Arman, Sir Alf Bryle, Nanay Cecilia and the baby Hiskia Banija Doc. Yes, iChoice Optical Shop is our emphasis, is your vision. Mauna siya ang iChoice Optical Shop nga. Andam gid ninyo mo serbisyo mga kakiss. Yes, diha sa atbang niya sa Tagbilaran City Central Elementary School. Yes, ang nagpadayon pagyapon ilang back to school promo mga kakiss. So avail na silang back to school promo diha sa iChoice Optical Shop. Good morning sa tanang mga kakiss na to nga naka-tune in karon diha sa tanang mga drivers na to diha sa Daong Integrated Bus Terminal diha sa Cogon. And good morning sa tanang mga kakiss po na to diha nga naminaw sa garon diha sa Manga Fishport, Manga Public Market. Yes, may pagpamahaw sa tanang mga kakiss na to diha. Up next, Sean, by the way, mga kakiss, for the Kiss May Buntag Lab. Ugma is Tugtog Pinoy ta mga kakiss. It's Independence Day. So mga Tagalog songs ta, ugma. Mga Tagalog artists, mga Filipino artists, mga Boholano artists. Ato nang i-play diri ugma. Buhon diri sa Kiss FM sa Tugtog Pinoy. So atangin niyo na mga kakiss ha. Ang mga OPM music, mga original Filipino music. Yes, mo na itong i-play ugma diri sa Kiss FM para sa Tugtog Pinoy. Yes, good morning sa tara mga kakiss na ito diha po nga naminaw karon. Diha sa Ace Medical Center, sa Galyares Memorial Medical Center, and ato mga kakiss diha sa Ramiro Community Hospital, Bohol Doctors Hospital, diha sa Co-op Hospital, sa naminaw karon diha, and diri sa Community Hospital. Yes, sa tanang mga kakiss na ito niya. 8:59 in the morning. We'll be right back, mga kakiss, for the Kiss My Buntag Love with Sean, by the way, mga kakiss, on a Thursday. Dili lang si Kiss FM, ang friend mo forever, mga kakiss.

0: DXL Makabuhay Health Hour.
1: Ayan, muli po tayong magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po sa mga nagpapaabot ng inyong mga katanungan, ha? Especially ang ating Makabuhay hotline number 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At tadako po tayo sa bahagi po ng ating programa na pinaka-inaabangan po ng karamihan, which is our texter segment. Alright, we have another text. Sir Doc Len, may prostate enlargement po ako. Maraming beses po ang ihi sa gabi. Kinakailangan pong umire para makaihi po ako. Minsan putol-putol ang pag-ihi ko. Ano pong pwede pong gamot para dahan-dahang mabawasan po ang aking karamdaman? Sana po'y matulungan niyo po ako. Diosdado from Santo Tomas, Davao del Norte. Alright, magandang tanong po yan. Ang prostate enlargement or benign prostatic hyperplasia or BPH ay isang uri po ng kondisyon na kung saan ay lumalaki po ang prostate gland ng lalaki na maaaring magdudulot po ng discomfort at hirap na pag-ihi. Sa pamamagitan po ng iyak sa makabuhay capsule at iyak sa makabuhay black coffee ay nakakatulong sa pagpapabuti ng iyong kondisyon. From EXL Makabuhay Capsule, ito ay may serpentina na ingredient, no? Makabuhay vine at neem plant, mga herbs na nakakatulong sa pagpapabuti po ng prostate health. Ang serpentina ay kilalang kilala sa kanyang detoxifying properties at anti-inflammatory effect na nakakatulong sa pagpapababa po ng pamamaga ng prostate. While ang neem plant naman ay isang powerful herbs na mga anti-inflammatory at antioxidant properties na makakatulong sa pagpapabuti po ng overall prostate health. Samantalang ang makabuhay vine naman ay isang immune boosting at anti-inflammatory benefits. Para sa prostate health, uminom po kayo ng 1 to 2 capsule of EXL Makabuhay Capsule at least 2 to 3 times a day. Sabayan din po ng pag-inom po ng EXL Makabuhay Black Coffee, isang sachet araw-araw dahil ito ay may psyllium husk at spirulina na makakatulong po para sa detoxification at pagbalanse po ng hormones pati na rin sa pagpapalakas po ng immune system. Alright, we have our texter, Doc Glenn. Madalas po akong nagkaka-flu, lalong-lalo na kapag malamig po ang panahon. Ano po ang magandang gawin at paano po makakatulong ang EXL Makabuhay products para sa aking kondisyon? James from Dipolog City. You know what? Ang flu or trangkaso ay isang uri po ng viral infection na madaling kumakalat sa pamamagitan po ng ubo, even ang pagbahinga, or even some of close contact na may sakit. Kapag mahina po kasi ang immune system po natin, mas madali tayong tatamaan po ng flu virus, lalong-lalo na kapag malamig po ang panahon at puyat o stress ang ating katawan. Para maiwasan ang madalas po na flu, mahalagang palakasin po ang ating resistensya, mawasan po ang inflammation at tulungan po ang ating katawan na labanan po ang virus. Malaking tulong po ang EXL Makabuhay Capsule. Alam niyo po kung bakit? May natural kasi itong anti-inflammatory properties sa tumutulong na bawasan ang pamamaga at suportahan ang respiratory health. May immune boosting at antioxidant effect ito na nagpapalakas po mismo sa depensa ng ating katawan na labanan po ang viral infection. May antiviral at antibacterial support din ito na tumutulong sa paglaban po ng mikrobyo. Mas maganda kung sabayan niyo po ng EXL Makabuhay Black Coffee dahil ito ay mayaman sa antioxidant at immune supporting nutrients na tumutulong na palakasin po ang ating katawan at magbigay po ng dagdag na enerhiya. Recommended dosage for this kind of condition, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at least 1 capsule 3 times a day bago po kumain. At EXL Makabuhay Black Coffee naman, isang sachet 2 times a day. At mas mainam na dagdagan po ng maraming tubig, sariwang prutas at gulay, abay syempre sapat na tulog para mas malakas po ang ating immune system. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Mataas po ang aking uric acid at lagi masakit po ang kasukasuan ko. Ano po ang may papayo po ninyo? Kevin from Davao City. You know what? Ang mataas na uric acid ay nangyayari kapag hindi po maayos na nailalabas po ng katawan ang sobrang uric acid sa ating katawan. No? Kapag ito ay naipon, maaari magdudulot po ng gout ito. At nagiging sanhi po ng pamamaga, pananakit at pamumula po ng kasukasuan. Para ma-manage po ito, kinakailangan po ng anti-inflammatory at cleansing support upang mabawasan po ang sakit at matulungan ang ating katawan na ilabas po ang sobrang uric acid. Ang EXL Makabuhay Capsule ay nakakatulong dahil po may diuretic effect po ito na tumutulong sa pagpapalabas po ng uric acid sa pamamagitan po ng pag-ihi. May anti-inflammatory support din ito na nakakatulong na bawasan po ang pananakit at pamamaga po ng joints. Samantalang ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay tumutulong para sa healthy metabolism, may cleansing support na nakakatulong para sa detoxification ng ating katawan. Recommended intake for this kind of condition, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day bago po kumain. EXL Makabuhay Black Coffee naman 1 sachet 2 times a day. At mas mainam sa umaga, iwasan ang mga pagkain matataas sa purine tulad po ng red meat at uminom po ng maraming tubig. Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi po instant cure po mga kamakabuhay, kundi scientifically guided wellness support. Ang kanilang ingredients combination ay tumutulong na mag-regulate po ng inflammation, metabolism, immune support at digestion. Kung saan, ito yung kadalasang ugat ng maraming karamdaman. Huwag po natin kalimutan ang kalusugan ay isang responsibilidad na ibinigay sa atin. Let's invest in our health today para mas ma-enjoy enjoy natin ang ating mga bukas. Kaya naman po mga kamakabuhay, simulan po natin ngayon ang pag-aalaga sa ating sarili. Choose to be healthy, choose to be happy, and choose to be blessed. This is Dr. Glenn Sanico para sa EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat.
0: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Sa luha, tulog, patlima!
5: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss Uli, the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Going on a date? Or want to glam up for an event? Or simply just want to look better and feel good about yourself? Drop by at Jay's Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa o guapo si ate o kuya, o mubata si mama o papa. At ito na sa Jay's Barber and Beauty Parlor.
2: Mars, nahibong lagi nini mo ba? Nganong blooming naman kayo ka?
3: Ay, Mars, kahit ba mo, sugod atong nag-inuming duha sa akong pare sa rice and coffee. Mabisbisa na kumpirmi mo ang blooming.
2: Mao ba, Mars?
3: Oo, mga Mars. Pag satisfied yun kayo ni sa among labing-labing, kay muldungtad na ang tugay. Wala na ilaay o dili na tamlay. Daghan pa rin kaayog health benefits ang rice and coffee.
2: Uy, kanindot ko na Mars.
3: Oo, mga Mars. Healthy na. Pampagana pa.
4: Ang rice and coffee mix mapalit sa tanang butika sa Bohol.
5: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng suwabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
6: Drink responsibly.
5: Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
6: Drink responsibly.
7: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
8: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.

Alang sa dinali ang paghupay sa mga klase-klaseng sakit sa itong kalawasan ng kalimot sa paggamit sa produkto sa EXL Magkabuhay. Ang ito ang EXL All-in-One Skincare Oil. Inyo ka na mapalit sa inyong mga suking butika. O dirisan sa itong radio station sa KISS 102.3 Binting Street, Tagbilaran City.

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Good news! Sa MLear, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift!
3: OT!
4: Breadwinner!
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Back to school or back to work? Ang JP Office and School Supplies Trading ang bahala ni mo. Ubay's one-stop shop of office and school supplies nga di kalidad, kompleto, ug ang may pinakaubos nga presyo. Located at Purok 7, Barangay Boot, Ubay, Bohol. Call us at 038-422-9239 or at mobile number 0922-211-6731. When it comes to quality and affordable office or school supplies, we have it all at JP Office and School Supplies Trading. Excellent service with a smile.
6: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diri ra gyud ko sa MX3 ni Bilib. Diri ra gyud ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili ko siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
7: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
8: Uy, what ako!
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilabian!
11: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda!
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Good morning, class. Balik na punta sa pagtuon. Karong mga orasa. Mayong pagpaminaw ha sa atong mga nagsikay-sikay na karon, labi na sa mga nagluto, na busy na sa pagluto, sa mga nag-drive, sa mga nag-prepare, paingon na sa trabaho, o kung unsa batang orasa na play or nadungog sa inyohang nahimutangan karon. Happy, happy listening sa ato ang tanan. O i-invite mo nga maminaw tas to ang program tungod kay ato ang isgutan na pudri series ni siya sa ato ang topic mahitungod sa purpose in life and longevity nga ang katuyuan sa kinabuhi. Usa siya spinaka, na-appeal ni siya spinaka, sikreto nga mutaas ang ato makinabuhi. Dali ta maulian kung naatay balatian. So na'y pangutana, nakadungog na ba mo ani nga pangutana mga pinangga? Unsa kaha kung ang imong pinakadakong katuyuan sa kinabuhi natago diha sa imong pinakadakong kasakit? Unsa kaha kung ang imong pinakadakong katuyuan sa kinabuhi natago diay diha sa imong pinakadakong kasakit? Diba ang pinaka gipangita nato para nga mulig-on atong lawas, dali ta maulian ug mutaas ang atong kinabuhi nga pag-abot nato 100 kapin ang atong edad, lig-on gihapon, himsog, aktibo gihapon, nagbase na siya sa imuhang purpose in life. Kung strong ang imuhang purpose. Pero ang twist mga pinangga, kung ang imong purpose in life, labi na ang pinakadakong purpose imong kinabuhi, diha nimo makaplagan panahon sa imong pinakadakong kasakit. Makadaghan baya pag grabing dakong kasakit? Hopeless baya ang itong pag-ila sa dakong kasakit? Dili baya positive? Pag grabe baya ang kasakit? Negative baya ang itong pagtanaw ana? Unya, magpaluya-luya ta? Unya, hantun magpa-discourage ta? Hantun ma-depress ta? Ayaw di ay mga pinangga. Unsa kaha kun ang problema nga imong giatubang karon mao di ay ang paagi nga makakatunta. Paagi, pwede pud nga paagi sa Ginoo, paagi sa Dios aron maandam ka sa pagtabang sa uban ugma. Kasagaran nato kung naamanggoy sakit mangutana ta ngano man ni nahitabo sa kadaghan nganong ako paman. Ngano ako man? Kano sa aman ni mahuman? Maayo man ta ko, maayo ako ang pagkatao, nangalagad ko, nagaampo ko, ano mang giyon. Pero, unsa kaha kung naay mas dakong katuyuan, kana nga panghitabo sa imong kinabuhi. Naay konsepto sa psychology nga gitawag post-traumatic growth. Paglambo, human sa dakong pagsulay or trauma. So, nakita sa pagtuon nga daghang tao nga nakaagi o grabing sakit, pagkawala sa minahal, kapakyasan sa negosyo, o problema sa pamilya, nahimo o hinoon silang mas lig-on ang pagtuo, mas lig-on ang relasyon, mas klaro ang katuyuan sa kinabuhi, mas dako ang pasalamat sa matag-adlaw. So sa, in other words, in short mga pinangga, dili importante kung unsa nahitabo nato. Mas importante kung unsa nato pagtan-aw o pagkuha og leksyon gikan niini nga mga kasakit. For example, mga pinangga, sa una, masakiton kaayo ta sa una. No? Kami, masakiton kaya mo ang lahi. Ako ang papa, 48 pa lang edad na matay, kidney failure. Akong mama, nagkasakit ang hawak. Di ko makalimot sa una. Elementary ko, miagi na kuan ng arthritis. High school, sakit ang hawak, kidney pain. Labi na college, shortness of breath, chest pain, kanang constipation, constipated, daghan kayong mga sakit. So nahimo to na kong motivation. Nga luoy day kaayo pag magsakit ang tao, niya isip nga amahan, ginikanan, mas labing luoy o sakit kaayo paminawon, pamalandungon, hunahunaon, nga kung magsakit ang imong mga bata unya maggrabe ang ilang mga sakit. So tungod ani nga mga experiences nga mga pag-antos, nakat-on ko unsaon ako pagtabang sa uban. The same gihapon sa tong mga experiences. Natay mga frustration, mga kapakyasan, daghan ang nahimong successful nga tao karon tungod sa napildi sila sa una nga mga negosyo, daghan kay silag mga setbacks, no? Sana all na lang ng mga amigo na to diha nga walay setbacks yang kinabuhi siyang negosyo. Diba, Sir Peter, no? Natay amigo. Sir Peter, I hope you're listening right now. Natay amigo nga, wag yun sa kahinomdom nga naa siya'y setbacks sa iyahang pagtrabaho, sa iyahang panginabuhi. Tungod kay, kogi lang yun siya. Grabe ka, persistent, kogi o niya. Iyang ginamotivate, di siya maghulat nga naapay mo padasig niya. Ang iyaha, kayod, trabaho, do what is right. Di na maghulat nga naay mo padasig niya. Ningkamot yun siya. Nindot kaayo po di ay ang katong experience sa tong amigo, di na tong nganlan lang. Nga ang tao di ay, pag gustohon yun niya, mahimo yun niya. Pero usahay, no? Daghan kitag mga kalisod, mga complication sa itong kinabuhi tungod kay iagi pa mong nato o basol-basol, ipahid pa nato sa uban, daghan kitag mga excuses. Napugoy na ibawaan nga pagkamatay sa ilahang breadwinner, sa ilahang papa, ang ilahang mga igsuon, ang mga magsuon, naghiusa na hinuon. Diba? Nagani nga na nga mga situation, mga post traumatic growth.
1: Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Magandang araw sa lahat. Ako po si Tacy Gloria, Olomolok, South Cotabato. Ako'y taos po sa nagpapasalamat sa produkto ng EXL Makabuhay Plus. Napakalaking tulong ito para sa akin dahil araw-araw gumagawa ako ng mga gawain ko bilang chairman sa iba't ibang asosasyon. Maganda ang tulog ko. Maganda ang pagbawas natin. Paggamit ko nito ay sa umaga o bago ako matulog. Hinihikayat ko ang lahat ng mga kasamahan namin sa Senior Citizen Association na gumamit tayo ng EXL Makabuhay Plus na capsule. Ito talaga ang para sa ating lahat. EXL Makabuhay Plus.
5: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Ayat, it's El Makabuhay.
9: Mas murang alternatibo sa makabuhay? Bakit ka maniniwala sa ibang brands? Kaya nga mura, kasi kulang. Huwag tipirin ang iyong kalusugan. Ang EXL Makabuhay Plus ay hindi lang purong makabuhay. May 16 na potent and effective herbal ingredients pa. Plus B-complex vitamins and vitamin C. Mahal nga ba? Sa pinaghalo-halong sangkap? Abay, napakamura na. Don't settle for less. Don't kasi the best. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. The first complete herbal capsule sa merkado. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus.
10: Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay.
5: Alala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
11: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Ernesto Boy Macasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minum din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawang ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawang ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus capsule at sa EXL Makabuhay Coffee.
13: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
0: So, usahay ang imuhang samad, mahimong minsahe. Ang imong pagsulay, mahimong testimony. Ang imong kasakit, mahimo siyang instrumento sa Ginoo aron makatabang ta sa uban. Pananglitan kung nakaagi ka og depression, grabe nga kapoy sa unahon og pagbati nga usahay wala nay paglaom, mas makasabot ka sa tawo nga nagaantos ani. Kung nakaagi ka og stroke, mas makasabot ka sa kahadlok og kalisod sa mga na stroke, no? Kung nakaagi ka problemas kami niyoon, mas makahatag ka og tambag sa mga magtiayon nga naglisod usab sa kami niyoon, di ba? So, unsa man nato pag-abot? Pag maabot na ta sa punto nga nasakitan ta, unsa may next nato nga proseso nga buhaton? Number one is acceptance. Dawata ang tinuod nga kahimtang. Normal na na nasakitan ka, nalisdan ka, nahadlok ka, naginahanglan ka og tabang. That's normal pinangga. Kaya ang mga psychologists nakita sa research nga katubitaw dili nimo i-acknowledge, i-accept ang imong gibati na mas taas imong stress, kabalaka o depression. So kanang ma-depress di ay, usa sa mga hinungdan, wa nila gi-accept ang ilahang mga kahadlukan, mga panginahang lagtabang, ilahang nalisdan o nasaktan o nasakitan. O kanang ilahang gibati nga kasakit. Next nga, panahon nga masakitan di ay ta mga pinangga. Ang next na dapat sabto nato, asa gikan ang sakit. O nganong nasakitan man ta? Tungod ba kay gibinuangan ta, nawad-an ta og minahal, namatiyan ta, napakiyas ta, nabaliwala ta, dapat ato po na siyang iproseso. Kaya ang next acceptance is ang pag-process imuhang emotion. Ang sunod ana mga pinangga is maabot na ka sa stage nga pagtubo, panahon nga dawato nimo ang mga butang nga dili mausab, imong ilhon nga dili gid na siya mausab. Human masabtan ang sitwasyon, kinahanglan nga dawato nato ang realidad. Dili pasabot nga gusto nato ang nahitabo, pero pasabot nga giila nato ang kamatuoran, na ay kamatuoran pinangga. Dili nako mausab ang kagahapon, apan makapili ko unsaon nako pag-atubang ang ugma. Dinhi magsugod ang tinuod nga healing. Diha magsugod ang tinuod nga kaayuhan, ang healing process. Basta mo ingon na ta, di nagyud na to tumausap ang kagahapon. Pero makapili ko unsaon ako pag-atubang ang ugma. Dinhi magsugod ang kaayuhan. Ikaw pat, kinahanglan, pangitaon nimo ang kahulugan. Usa sa pinakalig-on nga finding sa psychology mao ang gitawag nga meaning making. Meaning making, pagpangita og kahulugan sa kasinatian, na ba? Bisaya kayo, no? Unsay mo na experience, dapat sabto nimo unsay meaning, unsay kahulugan ani. Imbis nga mahitab, imbis mangutan na lang tanga, nganong nahitabo man eh, dapat mas makatabang dai sa tua ang pagpangutana, unsay akong natun-an gikan niini. Ayan ha. sa unsang makatabang ni siya sa akoa, sa unsang paagi nga malig-on ko ani, no? Kasagaran ang pagsulay mahimong usa ka classroom eh. Eskwelahan. Ug ang kasakit mahimong teacher. Unya bantayan nato nga ang pagtubo nato pinaagi sa kining kasakit himo a kini nga hagit alang sa pagtubo. Ang mga researchers ilang gitawag ni siya nga post-traumatic growth, no? Balikan nato ato ang introduction ganina. May tungod aning post-traumatic growth nga paglambo human sa dakong pagsulay nga human ang mga tao nakaagig mga kasakit, kapakyasan, pagkawala sa minahal, nahimo na hinoon silang mas ligon, mas mapainubsanon, mas mapasalamaton, mas klaro ang purpose sa kinabuhi. Pag naana ka ana pinangga, klaro na nimo ang purpose sa kinabuhi, then ang final stage sa imuhang development sa process is mutabang na ka sa uban. Gihimo na nimong panalangin ngadto sa uban ang imong sakit nga experience. Ang imong samad, gihimong panalangin. Pero muhundang ka, di nimo i-share gani. Wala kay i-serve, wala kay i-minister. Di gihapon to kapuslan. Mawara po to sa imuha ang lesson. Mas stress na po kagbalik. Ang pangutana, kinsa ang akong matabangan tungod sa ako ang mga naagian. Mabitaw gingon nga, experience is the best teacher, di ba? Kung naay kaaging nga kasakit, no? Makatabang ka, dali ka mubati, dali ka makatabang sa mga nag-antos, mga nakaagig kapakyasan, imong itudlo ang mga leksyon, ang mga kasubo, ang mga nabukatan, imo kabalo na ka unsang paglipay nila, dinhi ang kasakit, mahimong purpose mga pinaga. So in summary ha, nasakitan ko, nasabtan ako nga nung nasakitan ko, ang next, gidawat nako ang realidad. Ang next is, nakita nako ang leksyon. Next is, nitubo ko isip nga tao. Nakakuha kog leksyon, mga pinangga. Nitubo ko adto. Nganong nitubo? Kadi naman ka mubalik adto. Kadtong imuhang nabagsak ka dito, di na ka mubalik dito. Pag next, ana mga pinangga, makatabang na kasauban. Mutabang na kasauban. Unya, ang next anak dayon, imong nadiskubrihan ang imong purpose sa kinabuhi. Okay, mga pinanga, ito ang topic series ni siya sa ito ang topic na nasugdan may tungod sa purpose in life and longevity. Mutaas tong kinabuhi, basta na tayo strong purpose sa tong kinabuhi. O ang pinakanindot, mga pinanga, kaysa Journal of Psychology, nakita nga mas makaplagan nato ang ato ang purpose sa tong kinabuhi diha sa kaminyoon. Number one gyud ang kaminyoon. Very high gyud ang source of purpose, no? Kanabitang gusto nimo, asa pangitaon nimo nga source, asa nga lugar pangitaon nimo, asa nga bahin pangitaon nimo ang pinaka purpose gyud sa imong kinabuhi naa gyud sa relationship. Mao na atong gi-appeal dinhi, ginasulod jud nato, ginatackle jud nato unsa ka importante ang good relationship, unsa ka importante ang family, unsa ka importante ang marriage, unsa ka importante ang good communication. Kay ngano man usa sa pinaka taas gyud diay nga source of purpose is kanang bitawng very high gyud ang iyahang pagkaimportante na agyod number one sa relationship. Family, marriage, and friendship. Apil ang kahigalaan, ha? Friendship. Ikaduha mga pinagangan, nabutang gihapon ni siya sa very high. Ang iyahang pagka-importante. Sunod ana is ang faith and spirituality. Nabilong gihapon na sa very high ang iyahang pagka-importante. Ang source of purpose. Morning mga area ha, imuhag yung pamalandungan i-consider. Ikatulo nga nabilong gihapon sa very high gihapon. Source of purpose. Ikatulo nga very high gihapon nga makaplagan or makita nato ang purpose in life is kini gitawag helping others or serbisyo. Maghatag kag serbisyo. And the rest mga pinangga, dili na na sila kaayo, tag-as kaayo, kanang trabaho, imong mission, imong calling, imong personal growth and learning. Tagas gihapon na siya. Pero kung mag-ingon tawag, pinaka nga dito juga mahimong ligon, fundamental, pinaka pundasyon, unahag yun ang imuhang pagtuo, spirituality, relasyon, family, marriage, friendship, pagtabang sa uban. Pag nakaniini mga pinangga, pakapina lang ng imong trabaho, imong misyon, ang imong personal growth. O niya, ato ang naisgutan po ganina, nga kanadi ang source of purpose, kanadi ang imong mga kasakit, mga pag-antos, mga pagsulay, diha pod nimo makaplagan ang imuhang source of purpose, purpose in life.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
14: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namingon na sa unsang sekreto ni mo, Mayor, unsang vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Hi, it's Emma Gwan.
13: Virus lang yan. Huwag kang matakot. Sa pagsunod sa mga payo ng doktor at pagiging maingat, may laban tayo. Pero mayroon pa akong sikreto, kaibigan. Ang EXL Coffee Mist ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rosehip. Mga kasangka natin para sa kalusugan. Hindi pa huli ang lahat. Kaya switch na sa EXL Coffee Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Ang
13: EXL Makabuhay Plus, gikan sa mga halamang gamot na makabuhay, kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambo, serpentina, sodium ascorbate, o vitamins B1, B6, o B12, o sa kini ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi, o layo sa balatian. EXL Makabuhay Buhay Plus Capsule, ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
0: Mga nag-ingon sa kasabihan, mga pinangga, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. The happiest marriage are built on friendship. Usa sa mga sikreto ng para mahimong malipayon ang kaminyoon na bugna or na build, na tukod ka na ang kaminyoon, diha giyod sa panaghigalaay. friendship. So unsa man nato pag practice matag adlaw ang friendship. So dapat ang usa ka asawa or bana moingon gyud matag adlaw, oy kumusta ang imong adlaw gikan sa trabaho, pagkahapon sa di pa mga tulog, pagkahapon ba sa di pa manihapon, o pagmata ba, kumusta imong pagtulog, o kumusta ang imong nakauna ba ka, di ba? Katong panahon ng ulitaw pata sa una, nga naman na to ang mga terminology sa una, di ba? Nakauna ka? Kumusta imong adlaw? Unsa imong ginahuna karon? Pagkapinan nag-emoji-emoji, ayan. So ayan mga pinangga, imo pong pangutan-on, unsa imong ginahuna karon? Musta man? Pik-pik-pik-pik ko nimo, hilot-hiloton. Part na itong duties and responsibilities ba na or asawa? Same, i-continue gihapon na siya. Labi na nga, pag naay mga problems, pwede ni mo siya si i-pray lang nato na siya. Or tabangan takag-ampo. Ang Proverbs 17 verse 17 nag-ingon baya, a friend loveth at all times. Ang tinuod yun nga higala or friend, nagi si pagbati, gugma, suporta sa tanang panahon. Na may time nga di mahatag ang specific nga support, pero at least na diha ang pag-ampo, pag-encourage, pagpadasig. Manabantayan nato nga ang ligon nga friendship, mauna siya ang mo protect, mo bantay, mo paligon sa kaminyoon, panahon sa kalisod nga mga panahon. This is Dr. Bri Palange, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Magaingon, ang grasya galinaw sa Dios, mananatong tanan og mag-aayo sa tanan tong mga balatian.
2: Basta healthy, happy!
13: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan, og 4 million niini mga Pilipino ang diabetes nagunang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog na panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon ug pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule, likay ka sa mga sakit sama sa diabetes.

0: Buhay Plus Capsule ang imong kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
1: Makabuhay!
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: It's
6: excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kano man kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Anne.
8: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: I have EXL Makabuhay.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Nasir Ija, 48, Barangay Sambulawan, Mijayat, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitoka ko, malala na yung torsar ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog. Hindi ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
5: Makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ayaw kalimot, ang EXL Makabuhay products ay inyo nang mapalit. There is a Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binding Street, Tagbilaran City. Bye!

0: Then I don't know.
1: The new Kiss FM 102.3. Hola, son las 11:32. Uy, unsa may panood nato? Nagandam na po para panood to. Alam ko si Sir Charles de Calai. Eh, meron na namang inahanda yan. Inahanda na ito ni Sir Charles de Calai, ha? Oo, oh, ayan, ha? Oo, check natin. Baka meron, East Latintino. Sir Barb, good man. Shout out to Bold Mini, Chanley May, Charlene, Charles, Deca, Joel, Galab, o kina maayuhang tao. Si karaniwang tao, Sir Pogs. Salamat daan. East Latintinan. Oo, no? Lamilag to, no? East Latintinan. Wow! Sir Pogs! Beckene, man! East Latintinan, ha? Eto na. Update ko muna kayo. Hindi na ako magpalangan-langan pa. Update ko muna kayo sa atong weather for today. Ang atong weather hypnosis for today. Ito ha, southwest monsoon affecting the western section of northern Luzon. Kaya nag-uulan diya sa Manila, sa kauluhan. Actually, nakaranas din tayo ng matinding ulan ganiha, no? Nagpabugnaw sa atong kabuntagon, sa sayong kabuntagon. Ay, nako. Lami ka adyong feeling. Pero, usalay, namatik na ako. Ha? Oo. Mga alas 7 sa buntag, Mayor Jane, wala na yung tubig diya sa amuang dapit. Nga, ano kaha na? Oo, no? Hagbay rana siya, basta mula pa sa 7 o'clock, wala na yung tubig.
0: It was back in 99, watching movies all came, and I went away for...
1: Di ako sa may kuan na Hontanosas.
0: I never thought...
1: Oo, no?
0: Gonna see each other.
1: Oo, Hontanosas.
0: Each other.
1: Ay, nako. And talaga kung di ka mag-iipon pagkagabi, pag-augma sa buntag, wala ka. Sorry ka. Eto, Metro Manila and the rest of the country, including Central Visayas, will be partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms caused by localized thunderstorms. Ito ha, possible flash floods or landslide during severe thunderstorm. Yung ulan na nasinati nato ganiha, eh talagang matindi yun, ha? Dugay pagadyod. Pero okay yan. Okay pa sa all right yan. Salamat, mapagpalang ama for the rain. Oo, ha? Salamat. Kailangan natin yan. Especially sa bayan namin, sa lungsod namin, sa baryo namin. Kung nakarating lang yung ulan na yun dun sa baryo namin, malamang yung reservoir namin madadagdagan na naman ng tubig. Hindi na mangyayaring mas malakas pa ang ihi ng bata kesa sa regular na pag-agas. Oh, pero according to the expert, ha, magkakaroon ng super El Nino, kaya tipid-tipid sa tubig, ha. Doesn't mean na naka-experience tayo ng ulan-ulan. Eh, yun na, no? Tipid-tipid pag may time, mga Repa Peeps, Repa Call, oras! Alas 11:35 na! Good!

0: Virginia.
1: Kuy, nabugat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
3: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang diskarte na ko, discarding bisdak na to.
3: Rexido Forte!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa duha, tulo, pat lima!
8: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss Uli, the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.
9: DTX 500.
10: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500. Mabalisa mga butika.

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Tiguang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa misa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
3: Uy, what a-
4: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Bye!

The New Kiss FM 102.3 11:46. Oras natin dapat ali mga orasa nakapag kung ano mo ha kaling nakapag gayat na mo sa inyong mga panakot ha. Ha? Kay hapit na mo uli ang atong hari. Hapit na mo uli ang atong pinalanggang hari. Atong pinalanggang reyna kay Ting Paniulto na, pero ang uban siguro nagbaon na eh, no, na yung mga lunchbox, no. Ako wagud ko actually my kiddos, ha, my kiddos, okay. I got these two princess of mine. Talagang they keep requesting na pa magbaon na lang mi pa para dili mo uli. Dili mo uli sa balay para Paniulto. Sabi ko dili ko musugot. Dili ko musugot kay nga, no. Because I got grade 4 and I got grade 1. No, I got grade 4 and grade 1. Katong grade 4 na ako, saling na ko ato, kayo tubag-tubag na mag-uto. Saling din ko ato, pero kaning grade 1, pila ka hungitra, human na. Maalang akong giinan ng aking commander-in-chief, di good gumusugot na mag-lunchback na sila. Kay dari gani sa balay, di mahurot ang pagkaon. What more kapag sa school na, kay magdagan-dagan na, labi na pag-lunch break, di ba? So, relatable. Relatable. Ang mga... makanunayong pagyaw-yaw. Ay, sigurado ko, ito 101% sure na daghang mga inahan, mga Mother Earth, ang magsigig yaw-yaw na, labi na sa sayo sa buntag. Ang uban, mangusay pa, bakod na, kay naapay klase. Kaligo na nato. Di lagi ko ma. Nga lo kay Mug now. Mauna na daghang mga inahan ang magsigig yaw-yaw karon. Nahalahan. Padayon mo sa inyo, mga gipang bati, di ba? Oy, pero kudos sa mga nanay, ha? Sa mga Mother Earth, no? Sa mga inahan sa kanunay na panabang. Kita mga amahan, siguro pipila. Pipila ra ha, maihap siguro sa mga tudlo nato. Pero ang pagmamahal, ang pagpangga ng mga inahan sa kanilang mga anak ay go! Di good mabangbang, di ba? Ma'am Dors Kaluyong, laminaw ko siya sa atong live. Dagan salamat. Then si Asuncion Dolauta Dayupay. Hello, good morning. Magandang morning. Ayan, sa lahat ng naka-engage sa atin sa ating Facebook live. Live tayo. Ayan, mapapakinggan din tayo ng sabayang mapapanood at mapapakinggan sa Channel 33 sa inyong mga local cable providers. Diyan sa Bailoon, Kalape, Tubigon, Inabanga at Clarín. Ayan. Mapapakinggan din tayo sa northeastern part of Bohol. Diyan sa may Carlos P. Garcia. Diyan sa may Ubay, naglanog-lanog. Mga taga McDonald's Ubay. Uy, hapit na ha. Hapit na yung ano. May bagong ituko diyan sa may Ubay, eh, no? Oh, hapit na. Alright. Diapod sa may Trinidad, sa may Bienvenido, sa may San Rafael Mabini, diya sa may Sagbayan, Purok 5. Bayang pagpaminaw ka ninyong tanan. Diapod sa may some part of San Miguel and Dagohoy. Hello, eto. Loud and clear tayo sa Binliw Ubay. That's according to DJ Haley. Okay, 10 minutos sa di pa mag 10 in the morning. Aha. Thank you sa inyong walang puwas na pagpaminaw. Itong oras natin, alas 11:50 na.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic hit.
3: Kiss FM.

0: swakto pa, swakto na. 45 pesos ka? SRP.
1: Strong sa una,
2: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin

0: DTX 500.
1: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
2: Opo, nga akong mga TL o mga pasakit. Napagadungog na ko sa DTX 500. Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag. Sa gabi, wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
3: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo, kinsa man imong inspirasyon. Na sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guling.
4: Sa una, magudyuday maligo lang kung buwan nun. Kapoy, kiksigig ka po. Usahay, mapangong pagkalit ng tubig. Karon, aw. Shower-shower na. Sa kada oras pa kumaligo.
3: Mao di ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower-shower na.
5: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon, moderno na tabay.

0: Ang serbisyo sa panubig kanunay nga giampingan sa Bohol Water Utilities Incorporated naguna-huna sa kaugmaon sa atong panubig.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon! Di siguro ito matutuloy?
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo! Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa! Mag-Milzep Z Plus 40 na! May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzep Z Plus 40 with zinc agad!
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: PDM PC Gasoline Station, located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services: PDM PC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car and Van Rentals, Motor and Car Wash, and PDM PC Videoke Lounge. Now available at the gas station. Space for rent. Call or text 0908-815-5196. Be a member now and enjoy amazing benefits. PDM PC Gasoline Station. Value your money.
6: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
11: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
10: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo ang anak.
12: I love EXL Makabuhay.
13: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

It's exactly 14 after 12 midday. Hi there, the tide is high and so am I. All the way down 1 o'clock, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang Kiss. Ito ang Kisaw sa Kiss. Woo! Bob Goodman po. Madyong pagpaliwag to.

0: Your five-star vacation awaits at J-Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot na!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugon ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ay, swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga, ang akong energy gikan sa buntag pa yung sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3! Diri ko believe!
3: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
4: More water, more life.
5: DTX 500.
6: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Upong ang akong mga TL o mga panakit iliho. Napagadungog na ko sa DTX 500. Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
7: Pabalik sa mga butika.
8: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.

0: Hilap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hi. Baling malasa, oy.
3: Unsa ka, brad?
2: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
3: Unsa man imong ATM card?
2: Banknet.
3: Ano problem sa PHCI withdraw?
2: Sa PHCI, nga banknet man nga akong card.
3: Abi nimo, kung lang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa yung Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
2: Mao ba?
3: Dabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magani ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
2: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mawithdraw. At to magkustanhay rong hapon. Nya.
3: O, siya nya.
2: Alam mo sa goodie, habi? Para mintin?
3: Gamintin kag numero?
2: Sagoy numero. Mintin good? Mintinans ba sa akong high blood?
3: Akong balikon kung holder kag banked ATM card, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo, o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
4: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa akong mga apo!
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
5: Uy, what ako!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
9: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Copy 17-in-1. Every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. O ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot good na siya. Proven at tested na quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
10: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
12: Happy Fiesta!
13: Kinahanglan, extra ang handa.
12: Kaso, fiesta po ng akong body pain.
13: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
14: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Noy, dugon ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tatnas! Sa Buhol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
17: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
18: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
19: Rexido Forte!
17: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat.
19: Rexido Forte!
17: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
19: Rexido Forte!
18: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
19: Rexido Forte!
18: Mas paspas, banat sa upat!
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult.

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Basta na ay hilanat.
2: Dapat matik. Ibay Jessic.
1: Sa hilanat, hunahuna, unkun, unsay, luwas, makapaayo.
2: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik, Ibiogesic.
3: Alagang Unilab yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

Dear Jayan, wala ko katubag dayon sa giingon ni Robert nga manguyab daw siya sa akoa. Nakuratan yud ko pero dako kaayo ang akong kalipay kay tungod nagkagusto di ay siya sa akoa. Robert, kung tinud-anay na imong gugma, syempre, gusto ko nga dili ra istorya lang. Tagay kong panahon dani ka nga maipakita na ko nga tinud-anay yun niya ang akong gipati para sa imo ha. Okay, sige. Tagahan ti ka og panahon, Robert. Salamat kayo, Danica, ha? Ayoko bala ka. Dili na ako usikan ang panahon nga gihatag di mo sa ako, ha? Kaya ikaw rin yun ang babae nga akong gusto nga makauban. Dear Jay Ann, gipakita yun ni Robert ang iyang tinud-anay nga gugma. Nidulong gyud siya sa amuang balay. Ug wala gyud siya nahadlok ug maulaw nga makaatubang ang akoang pamilya. Mayong buntag, ma'am. Kanang ako di si Robert. Robert? Oh, dayon doy. Unsay tuyo day nimo? Mananghin unda ko, ma'am, nga kung pwede mamisita ko sa inyong anak na si Danica. Oh, mauba? Mamisita ka? Oo, ma'am. Kay sa tinuod, ma'am, nahigugmagid pag-ayo ko sa imong anak. Oh, okay, doy. Nakasabot ko sa imong gipati. Welcome kayo ka diri. Mauba, ma'am. Salamat kayo, mama. Ma, nisukot lagi ka nga mamisita si Robert sa akong ah. Siyempre, anak, kinsa may ti musukot nga katisoy ni Robert? Unya, sakto naman ang imong edad. Ug nakahuma naman sad ka og eskwela. Mauba, ma. Salamat kayo, ma. Ha? Sa tinuod lang nak, makita sad nako nga buutan og maayo ang iyang tungo sa imuha.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
5: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
6: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik sa yadayon sa mga gusto ni mong buhaton.
3: Naulian na ka, ma?
7: Gahapon pa!
3: Ah, kuya Waoy!
6: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
8: Alagang Unilab yan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
11: Dr. Edwin Ventula, pagsalig sa Tatak Ventula.
12: Ako si Mary Ann Torres, 32 years old, na detectan ako cyst. Pag inom na ako beetroot, after mga 1 week kuro, na-feel na ako siya na wala na tong pain. Katong irregular menstruation na ako, wala na.
13: So normal lagi sa imong regla?
12: Oo.
11: Tatak Ventula, di kasaligan sa katawan.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
2: Drink light, live light, sounding light.
3: Drink responsibly.
4: GTX 500.
5: Si Albert nga taga-Dumaguete.
6: Opo, nga akong mga TL o mga pasakit, iliho. Napagadungog na po sa GTX 500. Akong gindouble dose o kakapsule sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang GTX 500.
4: GTX 500.
7: Mabali sa mga butika.
8: Sa luha, tulupat lima.
9: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss Uli, the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.
10: Sukad pa sa una. Kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
11: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.

0: Kalimot mga produkto sa EXL makabuhay niya karong mapalit sa mga suking butika o diri sa itong radio station sa Case 1023 Binting Street, Tagbilaran City. Ang makabuhay plus kapsul puno ka na sa vitamin B o vitamin C. Among kapsula produkto sa EXL makabuhay.
1: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
2: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Basta na ay hilanat,
3: dapat matik, ibay Jessic.
2: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
3: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, ibay Jessic.
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang sarap.

0: Virginia.
1: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
0: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
2: Uy, what a-
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
6: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
7: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
13: Bisag asa kadapi ni ining kalibutan.
12: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol.
14: Balik sa Bohol.
12: Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
15: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Niwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jug ko. Nga, laon niya. Diba sa luyan, jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, oh, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direct ko, bilib!

0: kababayan, ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kaagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Caniedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay. Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Basta na ay Hilanat.
2: Dapat matik. Ibay, Jessic.
1: Sa Hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
2: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik, iBiogesic!
3: Alagang Unilab yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Andre Ann. Sa usa ka hilom nga lugar, nagkita mi ni Robert.
1: Danica, nako'y gidala para sa imo ha.
0: Oh, hala. Nagdala pa gid ka aning mga kasa. Salamat kayo, Robert ha.
1: Danica, gusto na ko makaibalo sa imuhang tubag o sa mong gyud.
0: Mauba, Robert. Sa tinuod lang, na-appreciate na ako tanan ng imuhang effort sa ako ah. O thank you kaayo ha. O sa tinuod sad, gusto kahit ika nga mahimong boyfriend.
1: Tinuod na, Danica? Salamat kayo ha. Dako kayong akong kalipay. Kay kita na cute. I love you, Danica.
0: I love you so much, Robert. Dear Jay Ann, wala ko nagdahom nga ang crush nako sa una, uyab na gyud nako karon. Usahay, makatawa na lang ko, ilabi na mahuna-hunaan nako ang unang adlaw nga nagkita mi ug sa mga panghitabo namo ni Robert. Ang problema lang nako every time nga magkauban mi ni Robert, daghan kaayo ang mulantaw sa iyaha. Daghan kaayong babayi ang mutanaw sa iyaha.
1: Oh, mura mag, di naman sa mapurma na imunaw. Gaselos na pod ka?
0: Alangan, basin, nagkagusto pod ka sa ilaha.
1: Ha? Huh? Babe, naunsa man ka? Kabalo ka nga, ikaw ragyod ang pinakagwapa sa akong mga mata.
0: Bantay bitaw ka ha?
1: Promise. Basin, gusto pa niyo mo, isyakit na ako nga, ikaw ang pinakagwapa sa tanan.
0: Babe, ayaw gyud. Tara na, sige na. Kay, malate na unya ta.

0: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't
2: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Good news! Sa MLear, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
5: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamit ting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: DTX 500!
2: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: DTX 500!
3: Mapalit ang mga butika.

0: Dr. Edwin Ventura. Pagsalig sa Tatak Ventura.
1: Sabi si Patinyot, ako kami adto, dahil itong gimulo sa kong lawa. Pero salamat sa mga tambag ni Dr. Ventura o ka Dito po ayun ni kay ako karon na wala na akong ipang mulo kami adto. Dahil kayong salamat.
0: Tatak Ventura, ikasaligan sa katawan.

0: matilaw na musa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Boholanos, the celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads. Join the Energetic Daddy's Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services para sa atong mga suki. And on June 26, 27, and 28, it's the ICM 22nd Anniversary Mall-wide sale and get 70% off on range of brands and products. Sugod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22. See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067-071, Series of 2026.
3: Tiguang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
4: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
5: What ako!
6: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy. Basta healthy, happy.
11: Ang atong topic karon, saon na to pagpataas atong kinabuhi? Kini nga question, sama usab kini nga question sa mga nagamaniho og naay mga sakyanan. Naay mga basic maintenance ang maong sakyanan, especially ang pag-change oil, ang insakto nga oil, engine oil, especially pod mga pinangga kining gitawag fuel. Naagyo insaktong fuel ipakaon ang sasakyanan aron nga mudagan kini siya pod isa sa insakto. Now, sa atong lawas, naapoy gikinahanglan nga fuel nga importante nga dili madaot ang ato ang mga dugo. Timan-a nato ni siya nga dapat ato ang atimanon ang dugo tungod kay ang dugo mao ni si basihanan sa tanang kondisyon, sa tanang supply, sa tanan nga pagsustinar sa tanang organ parte bahin sa ato ang lawas. Therefore, kung masakiton ang dugo, masakiton ang imuhang mga organs. Kani ang katong pinaka luya, ang katong pinaka na pressure nga organ, siya ang unang madaot. So tay mga pagkaon nga makapa-infect sa imong dugo, no? Usa niini labi na kining mga pagkaona kung makaon ni mo ni daghan ni anang adlaw. For example, nagkaon kag pork giparisan pagyud og dugo, no? Nakakaon kag dinuguan pagka gabi baron or pagkaudto buntag nagpork ka. Grabe ni sila mga pinangga nga makapainit sa imong dugo. Grabe ni siya mo attract og mga inflammation. Grabe ni sila mo pa create nga og autoimmune problem, no? Kana bitong sa pagkaluya na kaayos imong lawas, ma-imbalance na ang iyahang activity nga ang usahay ma-hyper siya, ma-overreact siya, hantod arthritison ka, hantod maga-even magka skin problem, no? La sama aning leprosy, base ato ang pagtuon di ay, kini di ay ang leprosy, usa sa mga hinungdan kung hingaon kay karning baboy, kaning sangla bitaw. So, kaning karning baboy, labi na kaning nabay ay nagabaligya, no? O crocodile meat, kaning mga buaya ba? Nga karne sa buaya, ginabaligya na po ni pinangga. Daily ni siya ginarecommend yun. Kay mga scavenger ni sila, mga init kay ni sila, o mga unod, ma-overheat ang imuhang dugo ani pinangga. Mauna nga mga greasy meats, no? Mga mantikaon kay nga karne. Unya pag human pa yung kaon ni mo, niinom pa dyan ang kape. Karne plus kape, grabing makadaot sa imuhang dugo. Nga naman dog, ang kape, taas na siya mga caffeine. Pag once inumo ni mo na siya, ang caffeine iyang i-block ang calcium absorption. Sa ato pa, pag niinom kag kape, human ni mo kaon, ang calcium nga gidigest sa imong tiyan, dili maabsorb sa imuhang system aron magamit unta sa imong lawas. Muna ni mga pagkauna ha nga, unta, dili ta magkaon yun ni, labi na sa mga dinuguan. Ang dinuguan pinangga, grabe na mupainit o mupalapot sa atong dugo. Mauna nga, katong hilig kay magkaog dinuguan. Mauna nga, pagkaon nila na lagsik ang ilang paminaw. Grabe kayo ang ilahang lami ang paminaw. Nga naman, kasi na-excite ang imong system tungod kay na'y poison na kasulod sa imong system. Ingana atong system pinangga, pero ang iyang effect ana, kapoy ang imuhang lawas after 2 hours gikan sa imong pagkaon niya ng dinuguan. Ayaw sa kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, labi na intawon sa mga nakakaon intaw karni ganina. Nadagandaghan yung kaong karni, nadagandaghan yung kaong isda, labi na mo sakit ang hawak, no? Hala, pag-inom og Makabuhay Plus Herbal Capsule para malimpiyohan ang kidney, malimpiyohan yung dugo, usa sa inyong mabantayan nga nindot ang Makabuhay Plus Herbal Capsule kay lami ang tulog. Kanabit ang sigmata-mata, ibig sabihin masakitong nagdugo. Grabe ang mga nakapa-excite dito sa iyang dugo na ay poison ang iyang dugo, na overload ang iyang system, sluggish ang iyang dugo. So inom mo humagpanihapon isa or duha ka kapsul sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Okay? Sa mga bata usab ninyo, paim na, inyo pong mga teenagers, paim na, bisag way sakit, pag inom yun yung Makabuhay Plus, pwede usab siya isabay sa mga inyong mga medikasyon. Pwede lang inumon nga ayon isabay og oras. At least na iduha ka oras nga interval.
7: Taigong time mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
10: Basta healthy, happy!
12: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
13: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Ay, kalimot, produkto sa EXL Makabuhay, sama sa All-in-One Skincare Oil, EXL Black Coffee, og ang Makabuhay Plus Capsule. Produkto tanan sa EXL Makabuhay, inyong karong ma-place inyong mga suki butika, og diri sa itong radio station sa KIS 1023, Binting Street, Tagbilaran City.

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisika lang ang kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri.
3: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
4: More water, more life.
5: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, ana na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto og inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Basta na ay hilanat.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic.
2: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, ibay Jessic.
4: Alagang Unilabian.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: TJX 500.
7: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TJX 500. Ako gitrayo gidto nga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay TJX 500.
6: TJX 500.
8: Mabalik sa mga butika.
9: Di ara imong card, sir.
10: Salamat, Misa. Bay, unsa din ang imong ATM card?
11: Pinoy Coop sa PHCCI.
10: Ay sus, pariya, good day ta. Daan pa jud ko.
11: Kano sa kakakuha sa imo?
10: Atong last month, imo?
11: Ay dungan-dungan tingali ta.
10: Matay okay man kayo ning Pinoy Coop ATM sa PHCCI, bay. Kung doon na kay paliton, di na kinahanglang magdala ka cash.
11: Unya, bisag asas Pilipinas, magamit na to atong Pinoy Coop ATM sa PHCCI. Pwede kang makawithdraw, pwedeng gamit og bayad, so okay yun kayo.
10: Pero kinahanglan pong doon ay sulod atong ATM account.
12: Mga kaabag, atong pahimuslan kining bagong serbisyo sa atong kooperatiba, ang Pinoy Coop ATM sa PHCCI. Bisag asa sa Pilipinas, ato ning magamit para mo withdraw o mo bayad. Pag-andam lang og 360 pesos ang 150 niini para sa card ug ang 10 pesos para sa miscellaneous ug ang 200 para maintaining balance. Ato ning hugupan mga kaabag kay usa kini kadakong kalambuan sa atong kooperatiba, ang PHCCI nga atong kaabag sa kanunay.
13: Hello mga ka-MX3, ako si Denmark Alejandro. Kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
14: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa quick team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako kang isuon, nung gamit lang siyang MX3. One time, naman ako gihilantan. So, yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Lami makaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, morang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Morang ako mga client na akong ipang-makeupan. Tinahang lang, kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
15: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
16: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
17: Naana mga bisita? Kadyot lang!
18: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
17: Wow! Mas maayo pa?
18: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
19: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
17: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
18: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
20: Unilab quality yan.
5: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra.

0: City.
1: Bisag-asa kadapi ni ining kalibutan.
0: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farax B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po sa mga napapaabot ng inyong mga katanungan, ha? Especially ang ating Makabuhay Hotline number is 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At tadako po tayo sa bahagi po ng ating programa na pinaka-inaabangan po ng karamihan, which is our Texter segment. Alright, we have another Texter, Doc Len, may prostate enlargement po ako. Maraming beses po ang ihi sa gabi. Kinakailangan pong umire para makaihi po ako. Minsan putol-putol ang pag-ihi ko. Ano pong pwede pong gamot para dahan-dahang mabawasan po ang aking karamdaman? Sana po'y matulungan niyo po ako. Diosdado from Santo Tomas, Davao del Norte. Alright, magandang tanong po yan. Ang prostate enlargement or benign prostatic hyperplasia or BPH ay isang uri po ng kondisyon na kung saan ay lumalaki po ang prostate gland ng lalaki na maaaring magdudulot po ng discomfort at hirap na pag-ihi. Sa pamamagitan po ng EX sa Makabuhay Capsule at EX sa Makabuhay Black Coffee ay nakakatulong sa pagpapabuti ng iyong kondisyon. From EXL Makabuhay Capsule, ito ay may serpentina na ingredient, no? Makabuhay vine at neem plant, mga herbs na nakakatulong sa pagpapabuti po ng prostate health. Ang serpentina ay kilala sa kanyang detoxifying properties at anti-inflammatory effect na nakakatulong sa pagpapababa po ng pamamaga ng prostate. While ang neem plant naman ay isang powerful herbs na mga anti-inflammatory at antioxidant properties na makakatulong sa pagpapabuti po ng overall prostate health. Samantalang ang makabuhay vine naman ay isang immune boosting at anti-inflammatory benefits. Para sa prostate health, uminom po kayo ng 1 to 2 capsule of EXL Makabuhay Capsule at least 2 to 3 times a day. Sabayan din po ng pag-inom po ng EXL Makabuhay Black Coffee, isang sachet araw-araw dahil ito ay may psyllium husk at spirulina na makakatulong po para sa detoxification at pagbalanse po ng hormones, pati na rin sa pagpapalakas po ng immune system. Alright, we have our texter, Doc Glenn. Madalas po akong nagkaka-flu, lalong-lalo na kapag malamig po ang panahon. Ano po ang magandang gawin at paano po makakatulong ang EXL Makabuhay products para sa aking kondisyon? James from Dipolog City. You know what? Ang flu or trangkaso ay isang uri po ng viral infection na madaling kumakalat sa pamamagitan po ng ubo, even ang pagbahinga, or even some of close contact na may sakit. Kapag mahina po kasi ang immune system po natin, mas madali tayong tatamaan po ng flu virus, lalong-lalo na kapag malamig po ang panahon at puyat o stress ang ating katawan. Para maiwasan ang madalas po ng flu, mahalagang palakasin po ang ating resistensya, mawasan po ang inflammation at tulungan po ang ating katawan na labanan po ang virus. Malaking tulong po ang EXL Makabuhay Capsule. Alam niyo po kung bakit? May natural kasi itong anti-inflammatory properties sa tumutulong na bawasan ang pamamaga at suportahan ang respiratory health. May immune boosting at antioxidant effect ito na nagpapalakas po mismo sa depensa ng ating katawan na labanan po ang viral infection. May antiviral at antibacterial support din ito na tumutulong sa paglaban po ng mikrobyo. Mas maganda kung sabayin niyo po ng EXL Makabuhay Black Coffee dahil ito ay mayaman sa antioxidant at immune supporting nutrients na tumutulong na palakasin po ang ating katawan at magbigay po ng dagdag na enerhiya. Recommended dosage for this kind of condition, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at least 1 capsule 3 times a day bago po kumain. At EXL Makabuhay Black Coffee naman, isang sachet 2 times a day. At mas mainam na dagdagan po ng maraming tubig, sariwang prutas at gulay, abay syempre sapat na tulog para mas malakas po ang ating immune system. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Mataas po ang aking uric acid at lagi masakit po ang kasukasuhan ko. Ano po ang may papayo po ninyo? Kevin from Davao City. You know what? Ang mataas na uric acid ay nangyayari kapag hindi po maayos na nailalabas po ng katawan ang sobrang uric acid sa ating katawan. No? Kapag ito ay naipon, maari magdudulot po ng gout ito. At nagiging sanhi po ng pamamaga, pananakit at pamumula po ng kasukasuhan. Para ma-manage po ito, kinakailangan po ng anti-inflammatory at cleansing support upang mabawasan po ang sakit at matulungan ng ating katawan na ilabas po ang sobrang uric acid. Ang EXL Makabuhay Capsule ay nakakatulong dahil po may diuretic effect po ito na tumutulong sa pagpapalabas po ng uric acid sa pamamagitan po ng pag-ihi. May anti-inflammatory support din ito na nakakatulong na bawasan po ang pananakit.

0: pamamaga po ng joints. Samantalang ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay tumutulong para sa healthy metabolism, may cleansing support na nakakatulong para sa detoxification ng ating katawan. Recommended intake for this kind of condition, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day bago po kumain. EXL Makabuhay Black Coffee naman 1 sachet 2 times a day. At mas mainam sa umaga, iwasan ang mga pagkain matataas sa purine tulad po ng red meat at uminom po ng maraming tubig. Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi po instant cure po mga kamakabuhay, kundi scientifically guided wellness support. Ang kanilang ingredients combination ay tumutulong na mag-regulate po ng inflammation, metabolism, immune support at digestion, kung saan ito yung kadalasang ugat ng maraming karamdaman. Huwag po natin kalimutan ang kalusugan ay isang responsibilidad na ibinigay sa atin. Let's invest in our health today para mas ma-enjoy natin ang ating mga bukas. Kaya naman po mga kamakabuhay, simulan po natin ngayon ang pag-aalaga sa ating sarili. Choose to be healthy, choose to be happy, and choose to be blessed. This is Dr. Glenn Sanico para sa EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: The new Kiss FM 102.3, 34 minutes after 4 o'clock in the afternoon. That song was brought to you by Virginia Hot Dog, Big Shot Hungarian Sausage with Cheese.
1: Don't touch your dial.
0: This is your best friend on air, Sean, by the way. Mga ka-Kiss, karelate ka ng nakaplano na tanan ng imong weekend? Kanang weekend imong laag? Road trip? Lingaw-lingaw uban ang barkada? Food trip o chill-chill. Unya, kalit ka nga gisipon. Una, musugod nagtulo imong sipon. Unya, magsige na kagpangatsing. Agoy, bad trip kay na. Kaniadto, ako ragin ang didmahon. Huna-huna na ako, tubig lang, pahuway lang. Basi hindi na mo dayon. Usahay, adunay mga tambal sa balay. Pero ang tinuod, kasagaran, musamot pa kadugay. Kung dugay-dugayon dahil nato ang tambal, nagkadaghan ang virus sa lawas. Ang akong resistensya, nagkaluya. Ug mahimo pa na akong matakda ng akong mga higala o pamilya. Busa karon, dili na ko maghuwat. Sa unang simptoma sa sipon, Niozep Z Plus Forte nga dunay zinc dayon. Niozep Z Plus Forte nga dunay zinc. Gipakusog ang resistensya versus sa miaging formulasyon. Aron kini magkatabang sa pag-ayo sa mga simptomas sa duha ngadto sa tulo ka adlaw. Ubanan sa husto nga pagkaon o ehersisyo para sa mas dali nga pagkaayo. Bata sana ang pag-inom matag-unom ka oras para walay kakulian ang mga planong lakaw ug padayon ang lingaw. Niozep Z Plus Forte sa unang simptoma. Phenylephrine HCI, chlorphenamine maleate, paracetamol plus zinc ang generic name ng Niozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ilong Ranger?
3: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
2: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
3: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
2: Sipon agad?
3: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Niozep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Niozep Z Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
6: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Basta na ay hilanat.
9: Dapat matik. Ibay Jessic.
8: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
9: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
8: Dapat matik. Ibay Jessic.
10: Alagang Unilab yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
13: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
12: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mo as parents but also food para sa mo ang anak.
14: Kaya it's EXL Makabuhay.
15: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. Down, down.

0: may swak to pack.
1: Swak to na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pa gani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
3: Usa, duha, tulo, pat, lima.
4: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammate, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss Uli, the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.
5: This weekend,
6: we play nothing but the best music.
7: Oh, what a music!
8: Awesome!
9: Have more fun, have more music.
10: A wonderful.

0: isa, duha, tulo, patlima!
1: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss Uli, the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.
2: What's up, mga ka-Kiz FM? It's Sir Faith Delidose of Good Buzzer Power here in favorite station. The time right here, Nestle Declared Global Geopark Island, is 5:35. In the afternoon, nagbabalik yung bashing ng bayan. It's me, Kuya Dan, and going back with our guest, Mr. Joseph Gara. Of course, Sir Joseph, no? Let's talk about your Uli major concert that will be on June 27 at Bohol Cultural Center. Ang ato ang tema ani Sir Joseph, no, is, you know, balik lantaw, no, sa kun asa tagika, no. So the title, no, looking back to where we came from, no, is incredibly powerful and nostalgic, no. Well, what is the very, you know, the core message, Sir Joseph, you want the audience to take away from this specific theme nato sa toang concert?
3: Gusto nga ipaabot sa mga naminaw, sa mga mutambong sa concert nga, kanang bisag unsa ta sa una, bisag kung sa una mga sit, no, tisoy og tisay na sila karon, bisag asa tagika, no, bisan og ordinaryo yano ra kaayo ta, dili na makastop na to, to, you know, to do big things in later on in life. So kanang balik lang taw sa kung asa tagika, that is my kanang na tribute to my hometown, to my place, Bohol, Alicia Bohol, La Hacienda, and to my people nga kanang na ay mura na siya og pasalamat nako, yeah, sa ako ang childhood memories, sa sapa nga akong giliguan sa una, sa kabaw nga akong gisakay-sakay. So it's actually uli is dili siya kanang na ay murag mupauli na. Just kuan lang kanang looking back lang na siya nga kanang ay murag taas-taas na tag naamta, no. Although taas pa tag padungan, pero iniglan taw na tos layo. Ay ngung tag taas na po tag naamtan. Yes.
2: So that was
3: yung posible na satanan nga maningkamot nga maabot nga kung asa ni mo gusto maabot.
2: Yeah. That was so inspiring ang mga higalan na ingon si Sir Joseph, taas patag padulngan, pero if we look back, medyo taas na putag na abtan. So this gives us a more a strong message nga mas maningkamot, especially nga dili gid ni siya lalim ning nganing industry, no, the music industry, mga higalan. Of course, Sir Joseph, no, this is a major concert at Bohol Cultural Center. This is a no small feat, no? And how are the preparations going, no, so far, and how has the energy been rehearsing with your team and your fellow local creatives?
3: Karon nga nagkaduol na ang concert, 17 days na lang, no. Nagka-busy, nagka-thrilling, rehearsal left and right, meetings left and right, kanina ay guesting left and right sad. Pero nindot siya nga experience, if I tell you honestly, first time na to maghimo og major concert, no. Daghan ta og nahimo na nga event, mga ginagmay nga event diri sa Bohol, pero this is first time pagin nako nga mo handle, because I self produce this concert. So very challenging, pero very fulfilling tungod kay daghan kaayo og mga sponsors, daghan kaayo ni suporta. They bisan hangtod karon na pagi mo pasingit og pwede pa ba mo sponsor?
2: Wow.
3: Nga, grabe kadako kayo ang salig nila nato. Ang suporta nga gipakita. Ikaw na mo ingon nga why suporta ang government, ang kanang mga tao sa local music. Di ko mutuan na tungod kay na experience na ko na karon, yeah, sa concert, no, nga grabe kadaghang yung mga tao nga mo support. Then ako lang pong ilakbit sa isay nga kining ato ang concert is if I say it kanang na ay correctly, this is first time in history sa Bohol na a homegrown talent nga maghimo og major concert, no, especially nga kini original ang atong mga songs, walay sagol nga foreign
2: song.
3: Ang tanan natong kantahon all original.
2: Wow.
3: So first time ni siya mahitabo. I don't know with Yoyoy sa una.
2: Mm-hmm.
3: Yoyoy Villame kay siya mampud ang murag atong mga ginaidolo nga bulanon nga mga songwriter, mm-hmm, no. So kana siya mura og fingers crossed nga kanang hopefully ang tanan natong mga gihaguan magbunga. So we are inviting yun tanang mga garaon, tanang mga bulanon nga naminaw, nakadungog sa atong music nga to be there, be a part of this historic event, no, mm-hmm, first time sa Bohol.
2: Okay, thank you so much, Sir Joseph. No, anyways, sa itong mga listeners nga ganahan, amo palit, no, so ito ang tickets. So we have a 3 tickets admission, Sir Joseph, no? 300 for a general admission, 1,000 for VIP standing, and 2,000 for a VIP seated. So asa man sila makakuha, no, o makapalit og tickets sa Sir Joseph?
3: Natay mga options. Number one, naana siya sa online via PD app.
2: Mm-hmm.
3: You don't have to download the app itself. Pwede ra siya naamantay sa tanang posting nato sa FB na ay nakabutang ang link sa PD app. So pwede ra ninyo i-click. Number two, ato ang ongoing karon sa Island City Mall ang ato ang ticket selling, no. Natay outlet dito kanang sa may activity center bitaw, mm-hmm, exit. Yeah. Padong ka sa Ibex nga, mm-hmm, side, so kanina exit naasad, so weekdays lang na siya. Then naaputay tickets din ha sa may Upper Grounds Cafe sa second floor Altacita. Or mobilehin pero po na sila o guys CM very soon, so kana siya. Number 4 na ata sa Pagpakabuhi Center sa Baluarte, Baclayon.
2: Wow,
3: no. Then kung gusto gid mo direct, pwede ninyo i-message si Nabella ang ato ang road manager at 0966-164-7694. Although nanay siya sa ako ang mga posting, so tanawa lang din ha, naaragyod tanan na tong posting, gi-appeal na to ni siya nga caption.
2: Okay, thank you, Sir Joseph. No, again, mga higala, you can visit his official page, Joseph Gara. Ito ang Facebook official page, mga higala. Kanagid ito ang detalye. Upon, you know, scrolling your page, Sir Joseph, medyo ubay-ubay yun ito ang mga sponsors, no?
3: Yes.
2: Concert ambassadors. So, how was, you know, kami in been engaging with the different partners. Kaingon good, may good brand, good daghan gid nga partners ang makuha, dili ta magdesign og partners. So kumusta man, no, ato ang mga partners, no, sila ba ani duol nato og how, you know, how was our engagement with them so far?
3: Of course kita una ning duol, no, although dili po tanan na ay mga close friends nato nga na naggiya og mga businesses nga abisan og mga private lang ang mga kuan, mga individual ning duol nato mo pala mo sponsor, mga ginagmay as donors, as mga ambassadors. Ning kuan nato ang pinakadako nato nga sponsor is Belmar. Yes, mo gining kuha sa as presenter. So dako gyud nga tabang bay kaayo mi nga kuan kay makabayad taon tas mga suppliers. And so far so good, daghan kay itong mga sponsors. Again, wala pa good kumuhuman og kanang na ay posting.
2: Wow.
3: So, na mga sponsor na to. Napagay mo
2: apas. So, do you have the list, Sir Joseph, para ato silang mapasalamatan, no?
3: I think, hindi na mahumanig 1 hour. Charot.
2: Wow.
3: Atong basahon.
2: Sure, na deserve yun na to. Pasalamatan, yes, na to mga sponsors, partners for our only major concert.
3: Yes. Ato ang presenter, of course, si Belmar, pinakadako nga logo sa atong poster. And of course, this is supported by Tagbilaran City. Of course, Mayor Jane, nga grabe ka supportive na to. Sandugo, Sikad, Bohol Island Geopark, Back Council, og of course, sa province of Bohol. Headed by Governor Anis. And then our homecoming partners, Holy Name University and the Cultural Affairs and Development Center. Atong Rhythm Partners, mga kuya, ito yung mga term, no? Naatay AKW, Picklers, mga pickleballers. City Tar, Tar Master, Ads and Prints, Skin Consultant Clinic, Doc Joyce, no? Livres, oh, kuya sila guha, no? The Long-Term Innovative Renewable Energy Solutions. IBEX, Casa 2455, akong paboritong stayhanan sa Maydampas. Northway Tire Center, just dadaghan kayo itong mga ligid dire. And Taglaran Tire Supply. And of course to Rose Paul Silhouette, ito ang kanang na-provider na to sa ito ang outfit during outfit. The concert. And then we have Concert Ambassadors Gugma by Chef Kai, dinha sa may Panglao, Abatan Riverview, kinagwapuhan nga kuan nga pues nga resort nga pinakabag-o pud karon sa may Maribuhok. Carla's Curtains and Blinds Bohol, they supply ni sila og mga kortina kanang mga panglaysyo nga mga kortina. VIP kuan, VIP Radiance, ako ang sister si sis Lorma Tukmo, ang kuan sa aesthetic clinic ni siya. And Charlo Arbasto, ato ang designer sa ako ang isuot.
2: Wow.
3: Personal. Katong ganina si Ross Paul kay sa band.
2: Mm-hmm.
3: And so, nako'y personal nga kung si Charlo Arbasto ang pinaka-famous nga designer diri. Of course, G-Works Architectural Services. I-mention na to si Bro Idol Ninyo Gidaben. And MJC Events and Wedding Coordination, Vision Studio sa Cebu na siya. Kanan ay more na siya og producer og mga movie, film. Mm-hmm. Konkon Well Drilling Construction. Natay mga personal supporters diri nga si Kit Jan, si Mayor Tricia Chato, si Madam L. Then, natay mga donors, si Doc Judy, si Ate Abe, Malin Chris Cornell, Van Hoff, Mary Grace Bongato, Divine, Ryard Paig, Ben Jack, Wanderer, and Psalm 34:18. So, mauto sila. Ang ato ang, actually, napatay upcoming. Wala pa na akong ma-appeal diri. But, yeah. Salamat
2: so,
3: kayo.
2: So, grabe. Ubay-ubay ato ang sponsors. Good mga higala.
3: And I do ang 1 hour.
2: So. Yeah. So, we are, ano, ato na lang good ani mga higala is, of course, to all Bolanans, no, we would like to encourage everyone to, you know, mupalit agdag tickets mga basin maabtan tanga mahurot, no. Ato ang tickets. Again, we have three tickets, no. 300 pesos only for general admission, 1,000 for VIP standing, and 2,000 for VIP seated, mga higala. And of course, aside from our very own Joseph Gara, naapod tay guest performers no, for our uli major concert. Kinsama ni ato ang mga guest performers, Sir Joseph.
3: So, dili lang kita magtikaw-tikaw, daghan tagkauban, the Lubok Children's Choir.
2: Wow.
3: Dito ko gabi, nag-rehearsal min. Brandon Kale, ungab. Si Juan Ursel, si Julia Faith Joaquin, of course, Music and Me, teammates, og Lubok Rondalia Musika. Ato yung ipreparahan ng atong kanta nga uli sa finale, kaya ron na ay rondalia, wow. Na ay choir, na ay dancers.
2: So grabe
3: masigo ka sa stage
2: grabe no, we have we invited singers, dancers, grabe ka kompleto o pinaghandaan gani ilahang concert ni nila Sir Joseph no. Of course, and lastly Sir Joseph no, what advice would you give no sa ato mga aspiring young Boholano singers, songwriters and creatives no who want to break into the music industry but are hesitant to embrace their local roots of our dialect?
3: I think isa siguro sa rason nga nung na-successful ta tungod kay we have no pretensions,
2: yeah,
3: as to music. Kana ako nang ipaabot sa mga aspiring yun nga mga musicians, mga songwriters nga we don't have to be someone else. We just have to be true, yeah, about ourselves. Kay if I remember the uli music video, ang first concept nako ato was to harp kanang na ay mga actor actress ng mga bata. I in fact contacted my alma mater dito sa Alicia to gather kanang kids, kanang mga high school para mahimo na kong cast. And then later on, ko nga, wait, wala mo kailan nga mga bata. Mm-hmm. Basin og lisod siya, sila sa piton tungod kay mga bata pa. Then we need kanang consent sa mga parents. Mm-hmm. So, ingin ko nga, why not ako? Igagaw na lang sa balay. Sa Alicia again. So, and it turned out very well kay kanang makita nimo sa music video sa uli kanang grabe ka dili scripted
2: natural ka
3: kay mao mo gyud ginabuhat ingon man ko sa mga bata nga magduwa lang mo din ha videohan lang damo ano ba and it turned out very well that's the time nga nakaingon ko nga because when I wrote that music uli no pretension gina siya tanan ako na experience nga mga nindot nga tradition na din ha. And then wala ta mauwaw nga natay gipang mention nga mga bahalina, mga tuba, usapan na din ha nga mga appeal sa kapobrehon nato sa una. And then plus ang music video ang sa music video pagyud kay grabe ka truthful kayo sa song. So nakaingon ko nga we don't have to be someone else good. People will love it, no? So kung ana you just have to be honest.
2: Yeah. So it was an inspiring no nga ngano mo dai pakita og unsa ang kaagi nato no sa una. And sakto gyud na nga just don't be pretentious gyud pakita kay usually siguro hunahuna sa uban nga og we'll be using our own dialect or for in our music basin dili mo sikat basin dili mo mo kuan sa mga tao basta taste sa mga tao of course no seeing Sir Joseph Garra very successful multi awarded and he's using you know his experience no and a nostalgic experience in writing his song so lastly Sir Joseph no aduna patay last a message or you know murag pasalamatan or ganahan kag ma shout out no sa tanang team for your upcoming uli a major concert.
3: Yes, una na akong pasalamatan no ang of course atong Ginoo for giving us this opportunity for giving us the thrill every time sa tanang mga success nga atong naabot sa kinabuhi. And second, my family sa Alicia, diri akong asawa and then ikatulo sa atong mga followers no nga nahimo ng family gyud nako the team Garaon, the pamilya Garaon nga grabe bisan og wala diri sa all kay grabe murag naa diri sa tungod kay close kayo mi sa kuan sa GC. And then sa tanang mga dili kayo showy nato sa social media pero grabe ka supportive. Daghang mo message na ko nga sir dili ko kayo kuan sa dili ko sa baan pero narami behind the scenes lang minimo. So salamat kayo sa team nako sa kanang naay sa production team nako for this concert Jackie Lizette Nabela and our consultants tanan Michael Liu, Sis Mayette, Alicella, ug daghan pa the team from creative team from our province no si Jay, si Rolly, si Sir Emmy, ug sa city pod si Mayor Jane, si Sir John. Sa tanan nga mga namalit na sa ticket ug sa mamalit pa sa ticket sa tanang involved sa tanang mga tao nga ato ang na-encounter during this production sa ato ang upcoming major concert sa tanang mga guest artist sa inyohang talent ug sa inyohang time nga gi-share salamat
2: wow so thank you so much Sir Joseph
3: of course sa mga
2: no?
3: sponsors po
2: no atong mga sponsors partners and of course open pa pwede sila og sponsors mga higala no so all sa mga ganahan mo sponsors yes. for their major ulit concert mga higala pwede pagid kayo open pagid kaayo no mga higala and may shoutout to Aita no kay Rose Evangelista shoutout from Cebu Bertro Kalamay Run Half Marathon mananaw ta sa uli concert ni Joseph Garra wow Ma'am Ma'am Janine Apalisukpon hello Inko Jose daghan kayong salamat sa support sa Sandugo Kalamay Run Half Marathon
3: managan sa data
2: yes no karong Sandugo Kalamay I run mga higala so of course excited ka ayo gyud ang tanan nga managan nga nikahuman matagaan og Kalamay no excited yan tanan
3: nagan ba ako na last year
2: and excited grabe ka-exciting sa nilahang Calamay Run as Sir Joseph, no? Kaya they will be offering free stay sa mga walay katulgan. Mm. Kailayo, diba, na sila partner man nga na resort. So, they will be giving free stay sa mga walay kastayhan sa ganahan mo join sa toang San Calamay Marathon, no?
3: Yes, ato nang i-promote karon especially nga mo-appeal ko sa Dagan Ana. Kanang na
2: abinhog mo kanta ra kana sa Dagan legit po ka. Wow.
3: Just like last year nga mudagan ko makadawat ko kalamay. Ya. Tagbuon na yun ko o gitara, tukar na yun.
2: Wow.
3: Finish line.
2: Ang sa'yo madaganan, Sir Joseph?
3: 12K.
2: 12K, wow. Grabe. No, Emeline Pinedo, pa-shoutout ni John Jobert Elio, ka-idol kay ni Nia. Wow, shoutout John Jobert, no? Ako na lang, shoutout ni mo, Ma'am Rose Mario. Hey, Ma'am Janine, thank you so much, no, for all the support. No? By the way, mga higala, 5 minutes more before 6 p.m. Before we dive to more kwentuhan. And after this, let's vibe muna to our next banger. Another song of Joseph Garra, Buhing Dugo. Amping Relax, Philippi, only here on the new Kiss FM.

0: Dr. Edwin Ventula. Pagsalig sa Tatak Ventula.
1: Ako nga nga naniswa na ako do. Kasi po, ako'y dad. Tapos kayo do. Dahil akong disposal. Lili kayo magawas. Dayon, akong ulo labad. Pero nakainom ko na. Okay na akong paminaw dyan. Sa itong mga wala kagatilawa na. Inyo dyan mo. Sila yan. Ginang. Dako ba sa gipekto sa inyong gawa. Dito mayo mo.
0: Tatak Ventula. Ikasaligan sa katawan.

0: Migitan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, Iskinuong Ma. Unya, kumusta na ka ni mag-ipatik ka ron? Naalib yung hanang baras sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumusta sa angiogram o angioplasty?
0: Ay, dako, yung kaya kausaban. Nakpertig yun ako, ah. Wa na magsakit akong lunghan, uy. O matayan na ako ulakag layo-layo. Nga, salamat po sa Diyos. Nga, labaw nga, gamhanan. Sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, nak. Sa kinaunahan yun, gikulpa. Hindi ko maayo, uy. Pero tungo sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa, gano'y kong kulpa. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa sugbo para sa kinklase nga problema. Kay naan na may tayo kaugalingon na is small cath lab.
1: Mahayon ay ma. Maayon ka di ay na maulag imong nga sinati.
0: Maulag ginak. Maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga na ibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidule po siya og angiogram sunod si man na.
1: Aba o pa ma? Maayon ingon ana. Dangko kitignapang na to ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
3: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga giporma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto. O ginom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
6: Strong sa una, herbal strong karun.
7: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Ang atong topic karon, saon na to pagpataas atong kinabuhi? Kini nga question, sama usab kini nga question sa mga nagamaniho o naay mga sakyanan. Naay mga basic maintenance ang maong sakyanan. Especially, ang pag-change oil, ang insakto nga oil, engine oil, especially po mga pinangga kining gitawag fuel. Naagyo insaktong fuel ipakaon ang sasakyanan aron nga mudagan kini siya po isa sa insakto. Na sa atong lawas, naapoy gikinahanglan nga fuel nga importante nga dili madaot ang atoang mga dugo. Timan-an ato ni siya nga dapat ato ang atimanon ang dugo tungod kay ang dugo mao ni si basihanan sa tanang kondisyon, sa tanang supply, sa tanan nga pagsustinar, sa tanang organ parte bahin sa ato ang lawas. Therefore, kung masakiton ang dugo, masakiton ang imuhang mga organs. Kani ang katong pinaka luya, ang katong pinaka na pressure nga organ, siya ang unang madaot. So, na mga pagkaon nga makapa-infect sa imuang dugo. No? O saan ini, labi na kining mga pagkauna kung makaon ni muni daghan ni anang adlawa. For example, nagkaon kag pork, giparisan pagyud og dugo. O, nakakaon kag dinuguan pagka gabi ibaron o pagkaudto buntag nag-pork ka. Grabe ni sila mga pinangga nga makapainit sa imong dugo. Grabe ni siya mo attract og mga inflammation. Grabe ni sila mo pa create nga og autoimmune problem, no? Kana bitong sa pagkaluya na kaayo sa imong lawas, ma-imbalance na ang iyahang activity nga ang usahay ma-hyper siya, ma-overreact siya. Hantod arthritison ka, hantod magka even magka skin problem, no? La sama aning leprosy based ato ang pagtuon di ay kini di ay leprosy usa sa mga hinungdan kung hingaon kay karning baboy kaning sangla bitaw. So kining karning baboy labi na kaning nabayay nagabaligya, no, og crocodile meat kaning mga buaya ba nga karne sa buaya ginabaligya na pud ni pinangga. Dili ni siya ginarecommend gyud kay mga scavenger ni sila, mga init kay ni sila og mga unod ma-overheat ang imuhang dugo ani pinangga. Mao na nga mga greasy meats, no, mga mantikaon kay nga karne. Unya paghuman pa yung kaon ni mo, niinom pa jawag kape. Karne plus kape, grabing makadaot sa imuhang dugo. Nga naman dog, ang kape, taas na siyang mga caffeine. Pag once inumo ni mo na siya, ang caffeine iyang i-block ang calcium absorption. Sa ato pa, pag niinom kag kape, human ni mo kaon, ang calcium nga gidigest sa imong tiyan, dili maabsorb sa imuhang system aron magamit unta sa imong lawas. Mao na ni mga pagkauna ha nga, unta dili ta magkaon yun ni, labi na sa mga dinuguan. Ang dinuguan pinangga, grabe na mupainit o mupalapot sa atong dugo. Mao na nga, katong hilig kay magkaog dinuguan, mao na nga, pagkaon nila na lagsik ang ilang paminaw. Grabe kayo ang ilahang lami ang paminaw. Nga naman, kasi na-excite ang imong system tungkol kay na poison na kasulod sa imong system. Ingana atong system pinangga, pero ang iyang effect ana, kapoy ang imuhang lawas after 2 hours gikan sa imong pagkaon niya ng dinuguan. Ayaw sab kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, labi na in town sa mga nakakaon in taw karni ganina. Nadagandaghan yung kaong karni, nadagandaghan yung kaong isda, labi na mo sakit ang hawak, no? Hala, pag-inom og Makabuhay Plus Herbal Capsule para malimpiyohan ang kidney, malimpiyohan yung dugo, o sa inyong mabantayan nga nindot ang Makabuhay Plus Herbal Capsule kay lami ang tulog. Kanabit ang sigmata-mata, ibig sabihin masakit ang nagdugo. Grabe ang mga nakapa-excite dito sa iyang dugo na ay poison ang iyang dugo, na overload ang iyang system, sluggish ang iyang dugo. So inom mo humagpanihapon isa or duha ka kapsul sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Okay? Sa mga bata usab ninyo, paim na Inyo pong mga teenagers pa im na bisagway sakit, pag-inom yung Makabuhay Plus, pwede usab siya isabay sa mga inyong mga medikasyon. Pwede lang inumon nga ayaw na isabay og oras. At least na iduha ka oras nga interval.
3: Taigong time mga binengga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend din hi mga binengga. This is Dr. Bri Palange, magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
0: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Time Check is brought to you by Rising Healthy Coffee Mix, ang kombinasyon sa Tribulus Terrestris, Macarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghahatag og dugang kusog proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas ng paglabing-labing. Ang Rise and Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.
6: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
7: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mog sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Dingdong po, for Katex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
3: Without you, I'd be lost without you.
2: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
4: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Strong sa una,
8: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigid ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero me. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3 and mao na dayo benefit nato nga nakuha. Wow. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta ug na siya ay gamma nutrients and akini ang pinaka importante ha, ang cholesterol free og fat free. So unsa pa magid atong ginapangita? Dinhi na gid ko sa MX3. Dire ko believe.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
2: Without you, I'd be lost without you.
1: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
2: You.
1: Perfect. Iba na gagawa ng long drive.
2: You.
1: Ay, napalayo uli.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
5: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
4: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents but also food para sa mo
6: anak. I love EXL
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: JJ Seafood Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill, it's not just a restaurant, it's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756-850-10566 or 0951-713-7580 0998-980-3436.
10: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
11: And it's starting business, ana.
12: Rexido Forte!
11: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
12: Rexido Forte!
11: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
12: Rexido Forte!
11: Unang ang discarding ako. Discarding wisdak na to.
12: Rexido Forte!
13: Mas paspas ba na sa upat?
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ubo!

Hello, hello, tanan. Kamakabuhay, maayong pagpaminaw and welcome sa atong tulumanon. So, sa oras, again, makaton ka na usab sa dagan pa mga butang under the sun o sa mga produkto mismo, unyang taod-taod. O ang atong pagpanambag sa ato ang pagkutlo o mga pagtulunan sa kaagi sa atong sender, sa tambagi ko, Lady Batwood.

0: diha ginaguba ang kamada ni Ami Perez. Naguba ang kamada ni Miss Ami. Kang ano, sa kanya, yung singer na yan. Siya kasi ang ex-husband ni Ami Perez. Ganon. Anyway, kamakabuhay, welcome sa atong tulumanon ng bonggang-bongga. Hinatot ang adili maguba ang inyong kamada sa naminaw sa atong programa. Instead, mas mapaligon pa ang inyong mga poste. Poste sa inyong pagpakailap sa mga informations, good informations. Labi nagpag-abot sa kalawasan, sa health, inyo na ana. O sa atong mga produkto labaw sa tanan. O ang mga pagtulunan nga tumakutlo at tumatunan. Sa mga istorya sa kinabuhi nga itong gina-feature din sa itong programa, especially sa kwento ng buhay na meron ng ating lalaking sender. Ngayong araw, sa ato ang tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagiko, Lady Batut. Tambagiko, Lady Batut.
2: Pagkising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless.
4: Dili na angeng magduwa-duha,
3: ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon ka kumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
5: Makabuhay,
6: EXL, Makabuhay Plus.
0: Makabuhay day ka makabuhay. Unsa man imong oras di akaron sa imuhang naimutangan, kauban ang imuhang mahal sa kinabuhi o kung kinsa man imong kauban, hinatod ang legal ng tanan. Samtang naminaw kamo, ikaw labaw sa tanan sa atong programa. Sa gihapon kahimsog o kabaskog sa panglawas, maoy ato ang iampo sa kanunay sa atong labawang makagagaw. By the way, ako si Lady B, Lady Batut. Oh! Di kumusultig LB, kasi may maglumang bag. Kalain sa lumang bag. Okay naman sa lumang bag, basta upay buslot. Kaya manggawas ang itong sinsilyo. Duwara ba tayo papel di bangko? Puro sinsilyo. Gag, mayroon bang sinsilyo ha? Muna mulusot yun sa buslot. Lady Batut po, ako yan, ng bong. Magkuyog na usap kita, sud sa usa ka oras ka makabuhay, ng bongga usap. Uban sa ato ang tuyo ug tumong good health karon ug mapuno kang tunas umaabot pang mga panahon. Daghang yapot ang isgutanan, unyang tadtaod at tabayanan. And syempre, uban sa ato mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa EXL Makabuhay Plus. Natuklod na ako ang libro. Nga naman na, oy. Ang libro, ha, oy. Nga naman siya, ipatuklod ba dyan ang libro?
7: Ka makabuhay ang sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Trolling. Today, mao ay kaunom nga yugto kon chapter 6 sa iyang revelasyon. Saway sa paglangan, o sa saway sa paglangan, o saway paglangan, ano ba yan? Na-excite magugo sa makalingaw nga istorya ni Trolling, Bachar. Oo. Anyway, ni Ana, sugda na nato ang pagpadayon sa pagbasag pagdrama sa kaagi ni Trolling. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagiko, Lady Batut.
8: Tambagiko, Lady Batut.

natatod siyempre at tubili naman talaga akong umalis ng bahay ng aking mga amo noon. Kaya nung handa na ako, ay tumambay muna ako sa sala. Nang walang nakapansin sa akin ay lumabas na ako. At sa lawn, doon ako naupo. Taimtim ang aking dasal noon, Lady Bato, na may makakita sa akin at pumigil. Mabuti na lamang kamo, dinidig ang aking dalangin.

0: Asa ka man di ay chuling? May lakaw ka? Mubakasyon ka na ba usab?
1: Dili, Sir Abril, uy.
0: Ni aman lagi sa gawas ang dagkong mga bags nimo. Imo mga gamit ang sod ni ana na kasiguro ko. So mulakaw ka? Mupauli ka na ba sa inyo?
1: Sa kauaw, Sir Abril? Mupauli na lang tingali ko din eh. I mean, mupahawa na lang dahil tingali ko din eh sa inyo, Sir. Surrender na ko.
0: Mauba.
1: Grabe ang kauaw nga gibati ko, Sir Abril. Dili matukib sa pung. Mga final answer na, Sir Abril. Mubabon ako. Salamat sa tanan, Sir. Ikaw na mahibo ang musulti nila.
0: Oh, nahala. Sige, dili ti kapugnan. Pero, unsaon mo naman sa pagbayad ang imong giloon diri nako?
1: Ha?
0: Unsaon, Choling?
1: Si Sir Abril, masagot tayo mapahawa ko. Nag-practice lang ko puhon, Sir. Uy, kung mo resign ako. Pero sa pagkakaroon, anhipa ko sa inyo.

0: namaw ka mangyong dako, Choling, oy. Suway-suway kintahay kagawa, o niya may utang ka pa man day din, he?
1: Nalimot man ko, Pipoy, oy. May utang pa man day tuod ko. Takyas.
0: Mas nauwaw ka, no? Mupahawa ko, duhay. May utang pa day wa mabayari.
1: Okay na, oy. Nauwaw na sab ko. Ikaw ba no ganahan? Kika mapalaw ko din, Hida? As in permi?
0: Pikat ni mo, Choling, oy.
1: Soon sa man, unsay colors akong ibiko ron, ha, Pipoy?
0: Pagbikog, baby blue diha.
1: Charmos, ginamos!

celibato na natili pa rin ako sa aking mga amo. Ang totoo naman, hindi ko talaga balak ang umalis. Gusto ko rin kasi sa kanila kasi nga mga mababait at mahal nila ako. Yung pagmamahal ba bilang pamilya? Sana nga eh, higit pa, lalo na sa panig ni Sir Barry. Pero sadyang wala. Wala akong pag-asa sa kanya.

0: Foreigner?
1: Yes, Sir Johnson. May nanguyab na kong foreigner, sir. Sa social media. Siging panawag, uy. Gwapo na ba, sir? Retired man in uniform. Pero 61 pa siya. Kung tanawon, murag na apa sa edad 40s. Unya, gwapo kaayo, Sir Johnson. Macho pagid kaayo.
0: Kasagaran ra ba ni anak suling? Bayot.
1: Ha?
0: Klaruhan niya na.
1: Lalaki, sir, uy. Unya, dili bastos. Dili sama sa abang foreigner nga. Tangayuan kag bastos na pictures. Kan naghubo ka ba? Siyawa, dili, buutan kaayo. Muani ko na siya sa Pilipinas, sir, ang magkaila-ila mi sa personal. I love you na, Sir Johnson. Wag ninyo magkakog foreigner ini, sir, uy.
0: Uy, maayo hinoon. Aron gwapa-gwapo kaayo ang imong liwat pohon, Choling.
1: Mao gani, sir, no. Unya, sir, sa pagtuo mo, magselos na kasi, Sir Barry, ini kung sugto na ako tong foreigner?
0: Ha?
2: Ako ang padesisyon nimo kung okay bang sugto nimo ang nanguyab nimong foreigner, Choling?
1: Okay lang, Sir Barry.
2: Uy, ngano ko taong ako man ang modesisyon niya kung may makiguyab niya, Choling?
1: Aw, kana bang aron sure ko, sir, ba nga safe ko? Kay makasense man ka kung nagtarong ba sa kalalaki uwa.
2: Okay. Sige. Sure ka man ka. Kilatison ko na.
1: Kana, Sir Barry, kana. Kana mo'y buhata palihog.
2: Bantay lang ang foreigner nimo.
1: Nagselos ka siya. Ingon sa nagselos siya.
3: Charmos kay ni si Choling, oy kanang assuming kanang how kayo mo sa tawagan na kanang mo attract bag mga positibo pero kanon ang pakyas. This time ka ha, magmalampuso na. Anyway, ka makabuhay unang ikadahog na pa lamang sa chapter 6 ang ato na bati. Unya o man sa pipila ka mga painumdom sa itong pagbalik, sa itong pagpadayon, na apay ikatulog at tapos ang tipaka nga parte sa chapter 6, sa relasyon ni Choling. Kanang tanan din lamang sa itong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Ladybug. Tambagi ko, Ladybug.
5: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawin gabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
7: May buhay sa makabuhay. Daghang salamat, Ate Anne. And syempre, husang yung gisulti ka makabuhay. Mauna nga, everyday ginatong tumaron o imnon ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement. Syempre, kung doon na kay tambal yung kanabitang gihimo ng maintenance, ayaw lang pag-i-i-i, baliwa o ipadaplin. Idungan sa pagtumardiha ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip imong dietary supplement. Bonggang-bongga nga tumaron ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay. Tingon kayo kang kabanga vitamina, mga kaayuhan, mga benepisyo nga deserve sa imong lawas ang imong ma-avail ana. Kada kag mga ingredients nga giusa lamang sa atong kapsula. Ug usa na diha sa daghan kay nga mga ingredients ang cinnamon. Usab mga health benefits anang cinnamon ka makabuhay. Sa research nga gipahitabo ni Indicar ang pagkonsumo og cinnamon, do na gay bongga nga health benefits ang ma-avail sa atong lawas mismo. O pipila sa mga importante kay mga benepisyo sa cinnamon, kanapitong epekto ana, kabahin sa blood glucose o insulin regulation. Kana matod pa ni Sarah Harrington, ang nutritionist, ya sa may Bryo Medical o sa Ka-Alternative Medical Treatment Center sa Scottsdale, Arizona sa Amerika na. Unya, ang cinnamon sab ka makabuhay, makapa-improve na sa pagwagtang sa atong diabetes, sa atong lawas, ingon man sa metabolic health. Kay matod pa sa 2022 research nga review, ang cinnamon ay mimic nga effect sa insulin. Og 8 ka buok kapag tuon ang mipakita na sa pruweba ka makabuhay nga ang cinnamon makapa-improve sa fasting blood glucose og postprandial or kanang human imong kaon kanang blood glucose levels. Og usa-usab ka review sa randomized controlled trials na ilang nadiskubrihan nga ang pag-consume og 120 mg per day or matag-adlaw ngadto sa 6 ka gramo matag-adlaw sa 4 ngadto sa 18 ka semana makapakunhod na sa level sa fasting plasma glucose ang cinnamon. Nang bonggang-bongga og gawas ana ka makabuhay, ang cinnamon makaprotektar pud na batok sa ato ang kasing-kasing sa mga nagkadaiya nga mga disease sa kasing-kasing mismo. Laing research ang mipakita sa correlation between cinnamon og sa kanang pag-reduce sa risgo sa heart disease. Nga nga ito makaingon bitaw nga kanang usa sa rason kung nga numamatay ang usa ka tao, labi na dito sa Amerika og even din sa Pilipinas. Doon ay review po sa 13 ka mga pagtuon nag-indikar nga ang pag-supplement with a spice makapakunhod po sa triglyceride ingon man sa total o sa gidaghanon sa cholesterol level ug duha ka risgo factors for kanabitaw ginatawag na tog heart diseases. Unya do na po review nga gipakita kabayan sa research na tong tuig 2020 na diskubrihan ang pag-consume og gamay lang kanang less sa usa ka kutsara daily sa cinnamon makapa-reduce na makapakunhod sa blood pressure, makapaubos sa imong blood pressure sa mga tao nga tambok or kanang overweight or obese ganyan. Ang cinnamon usab ka makabuhay makareduce sa inflammation. Muak na as anti-inflammatory, meaning makapareduce sa inflammation sa imong lawas. Puno na sa powerful antioxidants ang cinnamon, apil na diha ang polyphenols, nga naturally occurring compounds nga protektar batok sa oxidative damage nga ikahatag sa free radicals. Kaya bitong unstable nga molecules that are produced sa atong lawas or gikan sa external sources sama sa air pollution nga mo'y makaingon nga mas sayo ang atong pagtiguang sa physical or dalitang takbuyan o bisan unsa nga mga balatian. Unya, doon na po'y 2020 nga meta-analysis mi-demonstrate usab ka makabuhay nga ang cinnamon supplement magikan sa 1.5 na to sa 4 grams matag-adlaw makapasakap po na sa antioxidant level sa blood sa atong dugo o makapaubos sa inflammation markers sama sa C-reactive protein. Ganon, dagang kayo magkuha nga benepisyo sa cinnamon palang nadaan. Og makaprotekta labaw sa tanan sa atong lawas batok sa nagkadaiya nga mga cancer. Dungang pa sa pagka anti-inflammatory sa cinnamon ka makabuhay, ang cinnamon usab dunay anti-cancer properties matod pa sa 2019 review sa European Journal of Medicinal Chemistry. Ang review nga gipahitabo mi-conclude nga ang cinnamon makapa-enhance sa apoptosis or kanang program cell death bitaw, meaning maka-interfere sa cancer progression. Kung doon na kay cancer sa lawas, ang cinnamon, kung namatay na nimo sa imong lawas, maunay mubabag Oo, sa pag-progress or sa pagdako, paglamay sa cancer. Ug labaw sa tanan ang cinnamon ka makabuhay, makapa-improve sa oral hygiene. Oo, makatabang para ma-improve ang atong oral health. Makaprotekta batok sa nagkadaiyang nga mga bakterya nga mosud sa atong lawas. Nga mo'y makaingon nga mubaho ang atong gininhawa. Kaya kanang kung pagbaho bitaw sa imong gininhawa ka makabuhay, dili lang na itong ugkay na idaot sa imong ngipon. Inana. Depende po na sa imong gikaon, sa imong giintake. Usahay, bisag way daot ang imong ngipon, hinlo ang imong baba. Pero ang imong gikaon, dito sa imong intestine, hugaw, baho, mugawa sa imong baba. Ganyan. Makatabang ang cinnamon, ana. Kana mga cavities o kana mga infections sa imong baba mismo. Naku, tabangan para mawagtang ng tangan, tanan, inaagi sa cinnamon. Doon ay 2011 study o pagtuon, nadiskubrihan usab ka makabuhay nga ang cinnamon oil nga naadya sa range of antibacterial activity, maka-inhibit na og bacteria nga nag-involve dag dental care caries. Ang cinnamon oil, available na online o sa mga health food stores. Pero kinahanglan pa ba ni mong mupalit og cinnamon para imong i-consume? Nga ang cinnamon o sa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong kapsula sa atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mo ng everyday na nimo nang tumaron. Kaysa cinnamon pa lang daan, daghan na kag makuha nga benepisyo. Unsa na lang sa uban pang mga ingredients kauban sa cinnamon nga naa diha sa atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule.
8: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rosehip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
7: Maraming salamat ka makabuhay gawa sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Now sa mga to ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ganyan. Kung mag-crave ka og coffee, hilig ka everyday, murag magkuwang ang imong adlaw, ang imong kinabuhi, murag ka ng how ang kaayong, murag unsa ba? Murag dili satisfaction guaranteed ang imong tibuok adlaw kung di ka kainom og kape. Pero dili na lang ka mo inom tungod kay acidic ka, or magka-acid reflux ka, or magpalpitate ka, maglipong ka, or maglabad-baron imong o, or murag maghaw ang imong tiyan kung magkapi ka, kada tungod kay imong kape, dagag sugar. Unya, wapad yung kay benepisyo nga makuha, ana. Kung unsa man ang wahinungdan nga kape imong giniinom diha, biyain na na, ipadapli na na, ay napagpalitan na. Mag-switch ka na sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients giusa sab diha sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Ug usa na diha ka makabuhay ang ingredients nga maka-avail tag taman-taman ug makaayo sa atong lawas mao ang caramel. Ang caramel kasagaran gikonsidera na isip guilty pleasure. Ibig sabihin kan bitaw masumasubrahan po kag kanang intake anang caramel di man pud maayo. In moderation lang. May mga actual nga several surprising benefits sa pag-take nato og caramel. In moderation lang ha, kanang dili nato palabian kay too much of something is bad enough. Di nato palabian kanang eksakto lang. Ang caramel ka makabuhay makaboost na sa atong energy levels. Makapakunhod, makapaubos sa atong stress. Makapa-improve sa function sa atong utok. Hoy, mamayo ka produktibo ana sa imong trabaho kay nag-awas-awas ay imong ideya. Ana no? Palakpakan siguro na oy, ganyan. And syempre maka-enhance na sa atong digestion. Kung maglisod kag tunaw sa mga pagkaon nga imong gina-take diha ka makabuhay, makatabang ang caramel ana para mapaspas ang imong metabolism. Ganyan. Ang imong digestion paspas active. Kunya syempre, usa sa makapapaspas sa imong metabolism, mao ang imong pagpamahaw mo nang ayagyud pag-skip og breakfast. Kay mao nang gitawag og breakfast kay gi-break nimo ang fasting atong natug ka. Unya kung unya na kamukaon ka na mag-brunch na, napas mo ka na. Diba? Ang caramel usab makapaboost atong immune system. Baliko na sad nako ang atong immune system o ang atong sundalo sa lawas para batukan ang mga nagkadaiya nga mga kalaban like bacteria, virus, ana, o mga sakit. Aron dili mo lamay sa atong lawas, ang bisan unsa nga dili maayo. Makapa-improve buod sa atong kabukugan ang caramel. O niya makapromote og healthy nga skin ang caramel. O ang caramel ka makabuhay, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Mauna nga, manginom na ta. Nasumukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat para sa EXL Makabuhay Plus. Ako ang inyong lingkod,
9: Lady Bato!
3: Unya na kamakabuhay ang ikatulo katapos ang tipaka nga parte sa chapter 6 sa Revelasyon ni Choling. Ato nang ipadayon ka excited ka na char. Dili lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
9: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

0: Kay di ba, paniwalang paniwala ako na nagsiselos noon si Sir Barry na in-entertain ko ang foreigner kong manliligaw. Inasahan ko rin noon na sasawayin niya at sasabihin sa akin na huwag kong sasagutin. Pero ilang araw na ay hindi naman na ako kinontak ng foreigner. Ang paniwala ko nga noon, Lady Batod, si Sir Barry na ang bumasted sa foreigner na yon dahil baka tama nga ako na nagselos siya at ayaw niya na mapunta ako sa iba. Pero ang sisti pala, Lady Batod, silang dalawa na ang nagkaigihan. Bakla nga palang talaga ang foreigner na yon katulad niya. Sugi, ilog ni Mugika na ako ang foreigner, Sir Barry.
1: Wa ko siya iluga, Chuling. Bayot sabyod siya. Nakigchat lang kuno siya ni mo, gipatuo kanyang interesado siya ni mo. Tuod na ako.
0: Unsa?
1: Dagan ka bang kuno kaayong post sa social media accounts ni mo ang appeal ko sa pictures? Gamitong ka lang di niya aron maila-ila ko.
0: Unsa?
1: Sorry, Chuling. Panalo ko.
0: Traidor!
1: Unsa?
0: Char lang.
1: Magsuroy?
0: Bantay lang itong foreignera to. Awayon gud ko to sa chat. Amawa siyang bayuta siya.
2: Diligid ko mo surrender samtang daga ka pa, Chuling. Manguyab ug manguyab gud ko nimo.
0: Ginoo ko. Dili man gid ako ni type si Chan Chan, uy. Kwartahan ug yutaan lang gud siya. Pero dili man sab gid ako mahal.
2: Chuling, prangkahiragod ko karon. Basin di ay nausab na ang imong unahuna. May paglaom ba ko?
0: Ha? Chan Chan?
2: Kung sugton ko nimo, na ako'y dore.
0: Ha? Unsa man ay tribo nimo, ngano magdore man ka?
2: Bisaya, good ko. Pero aron lang gaganahan ka. Kung sugton ko nimo, muhatag kog dore. 300 square meter nga yuta. Unya kun kita na, regaluhan ti kagbay og yuta. O kun magminyo na ta, magpahimo ko daan og last will and testament na ikaw ang akong eredera.
0: Oh. Ha? As in?
3: Yeah.

Inibatod kahit labag sa aking kalooban ay maidivert ko lamang ang lahat. Makatulong man lamang nakalimutan ko ang damdamin ko para kay Sir Barry. Sinagot ko na lamang si Chan Chan kahit hindi ko type. Kahit 1%. Ang totoo nga, Lady Batod, nirigalo nga sa akin ang 300 square meter na lupa. Binigyan pa ako ng mamahaling cellphone at may pa-cash pang 50,000 pesos. Ewan ko nga ba noon, Lady Batod, hindi ko tiyak ang pinasok kong sitwasyon at relasyon. Hey.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: You have it, kamakabuhay muna ba? Akin natibukan sa chapter 6 sa revelasyon ni Choling, ang makalingaw nga revelasyon sa tong sender. Pero wapami-end dito ang tanan. Ibig sabihin, sa masunod nga episode sa tong tulumanon, mupadayon pata sa pagpaminaw sa sumpay sa iyang revelasyon. Unya human sa pipila ka mga painom, dumamalik na para itong lakbitan na diskutan ang itong nabating nga chapter 6. Ang kinatibuk ang chapter 6 sa revelasyon kon kasaysayan ni Choling. Dili lamang ng tanan sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibilis sa mga suking butika.
3: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
4: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bangkal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
0: Diba sa pado-adlaw gid nga pagkinabuhi, kinalang ka-partner nato kamakabuhay ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang dietary supplement. Huwag kayo naatayin na everyday nga pagkatumaron, you can never go wrong. And syempre, ikaw may mong safe. Malayo ka siyempre sa mga balatuyan, mga mikrobyo, mga bakterya, mga virus. Siyempre, apilan masada na itong disiplina sa kagalingon. Siyempre, ang atong diet diha. Di sa tabagpatoyang ugkaon sa bisan unsang, mga bawal, nga kanang watay matiti nga nindot sa lawas. Kay magsalig kami tumatag EXL Makabuhay Plus Capsule. Di matakinalam nga mo abusar sa itong kagalingon. Disiplina sa giyod ka makabuhay. Anyway, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong dietary supplements sa everyday na itong pagkinabuhi. Dagag mga ingredients gagiusa lamang diha. Atong usbon, usa sa mga ingredients gagisagol sa atong kapsula mao ang sambong. Unsa ba nga mga balatian or pipilak sa mga kabalatian ang pwede nga matambalan sa sambong? Samad. Pwedeng ipantapal ang gidukdok nga dahon sa sambong sa samad mismo kamakabuhay. Kanang samad nga dugay kay maayo, uban nga gikabahong na. Ang gamay dati karon midako na kay wa iyo ayo apo siguro tambal-tambal no. Makaayo sa ta sa samad ang sambong ang dahon nga gidukdok nga imong ihampol. Not really ihampol, imo jung itampal ipantal dito. Makatabang ka na aron nga mas mapapaspas nato ang pag-ayo sa samad. Ang sambong usab ka makabuhay tambal sa hilanat or kalintura. Oo. Kinangla lamang imnon ang gilaga nga dahon ingon man ugat sa sambong aron nga mapaubos nato ang init sa lawas or ang kalintura mismo or ang hilanat. Oo. Kanang ipamati nimo sa imong bato ang pag-inuusab sa nilaga nga dahon sa sambong, bonggang-bongga aron nga mas maayo ang kondisyon sa mga bato o kidney. Mutabang usab ka na aron nga padayon lamang ang flow sa ihi. Sarayuma. Makatambal usab Sarayuma ang sambong kamakabuhay. Bonggang-bongga sa inunian ang kondisyon ng sambong samaan ng Rayuma. Aro ibabad lang nato na sa parte sa lawas nga apektado kung asa dapita diya ang nanakit. Ibabad lang nimo sa tubig nga gilagaan sa dahon sa sambong. Unya sa sinusitis maayo sa bang sambong. Inumon lamang ang gilaga nga dahon sa sambong ang kanang matang sa kondisyon kanang sinusitis. Mahimo nang okay. Di ka na maglisod pa diha nga kanang murag apislango ka paminahon. Sipon kanunay sa imong feeling ani-ana. And speaking of sipon, sa sipon mismo. Ooy, matanggal nato na sa tong sistema sa tong lawas ang sipon pinaagi sa sambong. Ang regular usab kapag inom sa tsaa nga gikan sa dahon sa sambong ka makabuhay, bonggang-bongga aron mawa ang symptoms sa sipon. Sa labad sa o, ubay-ubay sa gid ng mga balatian, di ba, nga pwedeng tambalan sa sambong sama sa labad sa o. Ipantapa lang na butang sa agtang ang dahon sa sambong kung makafeel ka og labad sa o. Sa hubak, bongga usab ang sambong ka makabuhay. Ang tsaa sa sambong sa kondisyon sa hubak. Nagkinahanglan ta sa sambong. Mani ang sambong usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga gisagol o giusa sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Muna mo tumana taniya na everyday. Isip ato ang dietary supplement. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako ang inyong lingkod,
2: Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batu.
0: Buhay nga itong programa ang Tambagi ko, Lady Batod. Gihatod ka na ito o gihimo posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang kasaligan, kasandigan, protection mismo sa itong kalawasan. Yamuwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mubatok sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation o daghan pa. Ang pag-inom kung ikaw, paminaw diha, kung ikaw adult, usang ito sa doka kapsula everyday, niya inadlaw nga tubig lamang ang tubig nga pag-inom, dili bugnaw ha, as in warm water lang. Niya 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung na nakibalatian, mas daghano na ito ang pagtumar everyday. Mamahimo ng duha, nga ito sa tulo ka kapsula katulo, so sa kaadlaw, niya inadlaw nga tubig hapon or warm water ang pag-inom, dili yun ng bugnaw, bes. Oo, ana. Sa dili ka pamukaon, pwede rin sad nga after mukaon, pero paabutin usa ang usa ka oras. Sasama na ako sa uban pa. Himo na itong partner everyday ka makabuhay ang pag-inom o ang pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. O ang pag-inom usab nato sa itong kape nga ginatawag na itong all-in-one. Tawad kay 17 ka mga ingredients, giusa sa ato ang kape. Bonggang-bongga ang atong EXL Coffee Mix. 17 in 1.

0: kabuhay. Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Bato, din kagini atong nabati ang kinatibukan sa chapter 6 pa lamang sa Revelation ni Choleng. Pero pamiin, bidto, mupadayon pataan sa musunod pang mga episode sa atong tulumanon para sumpayan pa nato ang Revelation. Sa pagkakaroon itong lakbitan o gisgutan atong nabati kagini nga chapter 6. But before that, atong isgutan o lakbitan ng bongga, no? But before that lagi, mauna nga, ang ato ang pambansang reminder, ang pagpahiyom ng bonggang-bongga, diba? Okay, sige, smile, smile, smile, smile, and God bless us. And may choling, halos ni mo, salamat si mong papadangat, si mong kaagi ng bonggang-bongga, hamubo lang yun nga kung isulti ni mo kung basi na to ang chapter 6, si mong kaagi, lingaw gihapon. Optimistic, dili kinahanglan nga, ato bitaw i-attract yun ang tanan, pero kung magpaka-positibo ta, okay na yun. Life is what we make it, ika nga nila. Kung saan kinabuhi nga gi-offer sa tuwa karon, di ata magmalipayon, makontento tapoy anato, magpaka kita ta, magpakatinuod ta, ganyan. O makontento na dayon ta ana, no? Pero at the same time, kung nato'y mga panganoy sa kinabuhi, di kayo nato tinudon. Although, kinala na itong paningkamutan, trabahuan, manglihok ta, mo trabaho ta, kay sabi nga nila, kaya bitang sa panulti yun, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, maluoy ang ginoon nato, kung kumalo ta maningkamot, ihatag ang para nato, kung kita deserving, ganyan. Pero, kaya mga panganoy nga moral feeling nato sa pagkakaroon, imposible kaya na matuman, di sa nato kayo mag-focus diha. Kaya para dili daw makalimtan sa pagmaniobra ang atong ubang pang-espeto sa atong kinabuhi, di ba? And most of the time, kinahanglan ta nga mangandam kung masakitan ta or kaning butanga, kaning lakanga, kaning desisyon nga akong pagabuhaton, mas masakitan ko ani manuka datang daan ana, di ba? Basta atong isilsil sa alimpatakan nga kung tinuod ta sa atong mga gibati o gihuna-huna, tinuod ta sa ato ang mga gipangbuhat, buligan ta sa Ginoo labi na kung iampo nato ang tanan ngadto niya. Ana. Anyway, sundan nato sa musunod pang episode sa tong tulumanon ang sumpay sa revelasyon sa tong sender. Again, dinhi lamang sa
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

0: Shopee page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
1: Makabuhay po.
2: Salamat sa pagpaminaw. Ianadahin na nga itong espesyal nga mensahe, kamakabuhay. Matod pa, bisan unsay gitabunan, madayag. Ug ang tanang tinaguan, mabutyag. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Lucas 12, versikulo 2. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Wala ko igong panahon. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang inyong lady batid. Sa imong tulumanon, atong tulumanon.
3: Tambagi ko, lady batid. Tambagi ko, lady batid. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules.
6: Halina't magmakabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Usa, duha, tulo, pat lima!
10: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.
11: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
13: Rexido Forte!
14: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
13: Rexido Forte!
14: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, o gilana.
13: Rexido Forte!
12: Maunang diskarte na ako, diskarting bisnak na to.
13: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sopat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
18: Without you, I'd be lost without you.
17: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan.
19: Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
20: Strong sa una, Airbus strong karun.
21: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Airbus strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
16: Unilab quality yan.
22: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Virginia.
1: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Din ko believe!
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
3: Oh, babe. Hi, Mark!
4: Uy, pre, bilima dyan ako ni Moy. Ganong habulo naman kayo sa mga babae karon?
5: Pre, napisikrito ang itog anak ko ni Mo. Sugod na ginom ko ng rice and coffee mix. Pasko na kayo akong paminaw. Energetic na kayo. O glowing pa. Uglabaw sa tanan, pre. Top level na kayo akong performance sa kama. Mauna nga makatilaw. Tagbaw. Magpangita dyan, pre.
4: O ba, pre? In town, surti. Ikuasa to kapalitana.
5: Sige, pre. Ingon tika. Pero sikrito ra na to, ha?
4: Sige, pre. Atura niya. Salamat kayo ni pre. Sige na. Kuyo ginakuasa to kapalitana.
6: Ang rice and coffee mix mapalit sa tanan butika sa Bohol. Uri ba kaha kontaka ang numero 0908-8960-672.

0: Especially for You, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for You, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially for You.

0: The new Kiss FM 102.3. Play us longer. Alas 9:25 oras natin, and that's our Philippine Standard Time. Kasi simula pa lamang po ng ating panag-uban on a Thursday night. Medyo malamig ang paligid ngayon, ano? Kasi we experience a heavy downpour of rain sa ganihang buntag. So, pero ganihang ulto, ano eh, matindi yung init, nakakapasok sa balat. But ngayon, medyo maganda yung weather. Medyo malamig-lamig konti. Hindi nag-aalinga sa si Bob Goodman, ha? Good evening, welcome po sa atong programang sumasalamin sa mga buhay natin. Thursday edition, syempre pa dito lang sa The New Kiss FM 102.3 Bohol. How's everybody's doing? Hope everything's fine, everything's okay, everything's in the proper places. As we begin another round ng atong panag-uban, nightly from Monday, Tuesday, Thursday and Friday. Programang Kiss specially for you. It's me, Conce, Madam Nita Valderosa ng Ottawa, Ontario, Canada. Lahat ng mga naka-engage sa atin sa ating paperless world of Facebook, we are now live. You can check us out on our FB page, and of course, you can reach me at 0952-624-8804 sa ating Viber. Pwede nyo ako i-text sa 0938-809-2808 and 0953-943-7414. Lahat ng mga naka-engage sa atin, magandang gabi po sa inyong lahat. Sabayan din tayo napapakinggan at napapanood sa Channel 33 sa inyong mga local cable providers diya sa Mayloon, Kalape, Tubigon, Inabanga at Clarita. Yan. Patiin mo muna natin yung mga taga Imap Calceta. Imap Calceta. Ayan ha, magandang gabi sa inyo, mga taga Imap Calceta. Kahit kay Sean at kay Cyrus lang sila nag-aano, ha? Galing eh, no? Imap Calceta, hello. Oo, hindi ko sasabihin kung ano yung tinext nyo. Jonal Dalida, Minaw Diaz sa may barangay San Isidro. Meron pang tumawag sa atin eh, na i-greet daw siya. Sabi ko, i-text mo na lang. Sabi niya, hindi, nakakipad lang ako eh. Ay, nako. Ang dami nang nangyayaring kaguluhan sa mundo, sasabayan niyo pa. Ang bihira naman. Ay, nako, even if the whole damn world... buti pa si Lea Salonga kahit, di ba, isipin mo, even if, kahit ano pa yan, kahit whole damn world yan, okay lang. Basta nasa'yo. Di ba? O nga naman. Di ba? Alam mo, kahit anong gulo ng mundo, kung kayo nagkakaintindihan ng partner mo, parang makulay din ang daigdig, ano? Ha? Oo. Ayan ha. Uy, taga ano muna, taga 360 Pharmacy. Agaw Neil Felicia. Ayan ha. Magabi ka ninyong tanan-tanang branches ng 360 Pharmacy. Hello, hello. Ayan, okay. Peter Carella ba yan? Aminaw po sa ato ha. Okay, may maganda tayong pag-uusapan. Actually, kagabi ko pa ito gusto. Kagabi ko pa siya gustong bitawan, kaya lang love day kagabi. So, I give myself a big relax. No, after announcing the numbers for the 7 o'clock in the evening at saka 9 o'clock in the evening draw, sinulat ko na siya actually. Ngayon ko siya ipabubuhagay. Okay, ngayon ko siya ipabubuhagay. Okay? So samahan niyo ako till 12 midnight tonight. Maayong gabi ka ninyong tanan. Samahan yung ipambuhat niyo dira. Enjoy it to the fullest. May nanihapon pa baling orasa? Meron pa. So, sa tara mga nanihapon, maayong pagpanihapon. Thank you very much for keeping us as your official background while partaking those very sumptuous dinners of yours. Maraming salamat. Doc Titus Dave Galipusan ng Galipusan Dental Clinic. Idol na idol natin yan. Inerio Street, tunahan sa may LTO Dampas. Madam Rosa Verna ng AutoZone. Madam, hello. Ayan, mga taga-AutoZone, ha? And best birthday celebration tomorrow ng Barangay Ubuhan. Paring Romel Uming sa Laguste, Ate Helen, Kuya Joel Maestre, JH Motors. Good evening. Ayan. Sa lahat ng mga friends natin sa Ubuhan. Hello. Ayan po sa may mangga. Kaya paring Sir Kagawan, Marlon Dilusa, umaabot ang Barangay Kapitan kung matutuloy karong November 2, ha. ang BSKE election. Oo ha? Karong November 2. Maabot ang barangay kapitan ng barangay Manggayan. Hinog na yan. Maaring sir kagawan. Marlon Delusa, Mads Maymay. Lahat ng mga kahigalaan nato sa Mangga ha? Mayang gabi ikan ninyo na. And of course, Best Birthday Celebration din ng bayan ng Sikatuna. Ayan ha, bayan ng Sikatuna. Siyempre, nandiyan ang kaibigan nating mayor na si Mayor Jack Elorimo. SB Palgan. Kay Vice Mayor Kalimpusan. And sa lahat ng mga kaibigan natin sa Sikatuna. Mayang gabi ikan ninyo na. Alas 9:30, ito na, update ko muna kayo para sa 7 o'clock in the evening draw ng Brigantine Management Solution Incorporated sa pakikipagtulungan ng Philippine Chartered Sweepstakes Office. 7 o'clock in the evening draw, local draw, STL, Province of Bohol. Winning numbers are 4, 4, and 9.
1: Congratulations!
0: 4, 4, and 9 for the last two, that's 4 and 9.
1: Congratulations
0: sa lahat ng mga winners. A few TikToks of the clocks. I-update ko naman kayo para sa 3D Swerteres Draw. This time, matugyan natin sa Philippine Chartered Sweepstakes Office sa pagkikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Moving on with more. Rihanna. Dito lang sa The New Kiss FM 102.3.

0: The New Kiss FM 102.3, ang lakas ng volume. Ay nako, ang lakas ng volume. Oras, alas 9.35, 9.35. Again, pwede nyo akong ma-reach sa 0952-624-8804. Para sa inyo mga request, greetings at dedications, and pwede nyo rin akong i-chat if you wish. Ayan sa itong messenger. Magandang gabi ha, Madam Nita Valderosa, good evening ha. Then si Conce Lupena and si Jonal Dalida. More than distance between us. Check ko muna kung merong mga nag-ano sa atin before i-update ko kayo sa ating 3D Sweatress draw. Okay, oo. Ating 9 o'clock in the evening draw, no? Of course, satud ka na ito sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa pakikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Okay, so ang daming ano eh. Ang daming biglang pumapasok, no? Okay, so yan, okay. So, saan na to? Okay nga pala, ha? Magsisimula na ang ano? No? Actually, next week pa ata, ano? Pero magpapatawag ng special session, eh. Papatawag ng special session. Alam nyo, ang presidente kasi may karapatang magpatawag ng special session. Kasi nga sa nangyayaring function, no? Oo, nagkakaroon ng function. Ang isa nagsasabing siya ang legit, ang isa naman nagsasabing... Nagsasabing sila ang legit. So, may power ang presidente na magpatawag ng special session. Tingnan lang na natin kung ano mangyayari. Di ba? Oh, let's see. And handang-handa naman daw na si President Vice President Sara Duterte for the impeachment. Kompleto na raw yung team niya. According to her, no, konti lang yung abogado niya para mas madali daw kapag usap-usap. Unlike pag marami raw abogado, marami pang dadaanan. So pinili niya lang talaga yung the best na mga abogado niya. And gamay lang kuno sila. Oh, tama naman eh. Unlike sa impeachment ni Joseph Estrada, ang daming mga abogado, eh, no? Ang daming mga prosecutors. Talagang nagbaha ng magagaling, eh, no? Magagaling na abogado. Ano si si Cayetano, eh, si Attorney Cayetano, papa nila ano, eh, no? Ni SP Cayetano, andun eh. Siya abogado rin 'yun, eh. Then marami, Attorney Flaviano nandun din. Yung may-ari ng FLT Films, 'di ba? So tingnan natin. Tingnan natin. And siyempre, ang prosecutors, ready na rin daw. Sa prosecutors naman, mga private din, ang kinuha nila. Ando si Attorney Lorna Kapunan. Okay? Let's see, let's see. Tignan natin. Eto na, ang 9 o'clock in the evening draw, 3D sweatdress draw. Oy, Lolo B-Boy. Si Lolo B-Boy ng Lindaville, Phase 2. Mayong gabi sa mga taga Lindaville. And sa abot ang aton Sibya, karong mga orasa, magandang gabi po sa inyo lahat. Oo, no? Ano ba masarap ngayong gabing ito? Nag-chill kayo, no? Nag-chill. Sa may mangga, no? No? Sa may, ano, sa may dagat side, ano? Alam mo sa amin, hindi ko kasi magawa yung ganyan, eh. Yung nasa dagat kayo, tapos mag-chill kayo. Nakakapunta ako ng dagat, pagkasama ko yung mga kiddos ko. Pero yung mga, alam mo, yung mag-chillax lang kayo, no? Diyan, masarap sa mangga. One of these days, dadaling kami ni paring Sir Kagaw at Marlon Diluso dyan. Eh. Just like before. O yung may restaurant sa may ano, Fishport, doon kami dalawa. Mag-election din noon eh. Kami nag-usap kami. Heart to heart. Eto na, ang 3D Sweatress Draw. Atod ka na ito, Chef Ripas, Philippine Charter, Sweepstakes Office, sa pakikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. 9 o'clock in the evening draw. Winning numbers are 2, 5, and 1.
1: Congratulations!
0: 2, 5, and 1 ang atong winning numbers. Para naman sa last two, that's 5 and 1.
1: Congratulations!
0: Ayan, congratulations sa lahat ng mga winners. Oras natin, 41 after 9. Magbabalik ako with our topic right after this.
2: Dr. Edwin Ventura, pagsalig sa Tatak Ventura.
3: Ako si Bonifacia Crisus Sumona, Lundan, Bindoy. Nakamagukulbo ko sa tutoy, ngayon sa iyong. Sa tutoy, ako na yun. May kanang bitrot ako ang inom. Mga usakabulan akong inom, na pikas na akong dati sa tuo. Ang tud nga karon wala na.
2: Tatak Ventura, di kasaligan sa katawan.
4: Dingdong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
5: Without you, I'd be lost without you.
4: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
5: You.
4: Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
6: Time Check is brought to you by Ryzen Healthy Coffee Mix. Ang kombinasyon sa Tribulus Terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghahatag og dugang kusog proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Ryzen Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.

0: Especially for You, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for You, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially

0: The new KSFM 102.3 oras, 11 minutes sa di pa mag 10 o'clock ng gabi. Rizal Garcia. Kailan mo sumika to, ha? Teka, parang nasa ano pa ako noon, ibang planeta. Oh, that was, 2009, when this song from of Rizal Garcia became a smash hit sa chart. Alipin ako.
1: Alipin ako.
0: Oo, oh, no? Alipin ako, Rizal Garcia. Sa programang sumasalamin sa mga buhay natin, itong especially for you. Sa mga nanonood sa atin na nagpapahipi, mayong gabi, ika rin yung tanan. Ito lang topic natin. Kaya pala. Okay na yung formo ko niyan. Lobat eh. Okay na yan. At least nakikita nyo, di ba? Lobat yung battery natin eh. Pero na-capture niya yun. Na-capture niya yung picture. So, that will be nice. That will be okay. So, samahan nyo na lang ako, ha? Ay, nako. Mayang gabi, sir. Mga taga, kaling Crispy King. Mga taga Crispy King, no? Diha sa may Capitol. Oo, sa may Capitol, no? Wisdom, to saka ka may Capitol. Ayan, may gabi eh. Sa lahat ng mga taga Crispy King na naminaw sa atua karon. Good evening. Ito na ang pag-uusapan natin, ha? Ito na ang pag-uusapan natin. Okay? Ang pag-uusapan natin ngayong gabing ito is... it's all about yung hindi mo na siya napapansin. Ha? Hindi mo napapansin na nandyan lang pala siya. So yun ang topic natin. Eto, pakinggan nyo to, ha? Aminin man natin, sabihin man natin, itanggi man natin, talagang meron tayong mga dreams. Eh. Pangarap sa buhay. Kung ano man yung mga pangarap nyo na yan. Libre ang mangarap. Pero dapat samahan nyo rin ang kilos. Samahan nyo rin ang galaw. Para yung pangarap nyo na yan ay magkatotoo. Hindi siya magiging pangarap na lamang hantod sa hangtod. So eto na ang topic natin for tonight. Ikaw. Tatanungin kita. Ikaw na nakikinig sa akin ngayong gabing ito. Nasubukan mo na bang habulin ng todo ang pangarap mo? Na halos nakalimutan mo na ang nasa harapan mo? Ha? Oo, ha? Ano sa palagay nyo? Ano sa palagay nyo? Diba? Kung ikaw ay tatanungin ko, lahat naman tayo may mga pangarap sa buhay. We keep chasing our dreams. Pero minsan sa kakahabol natin sa ating mga pangarap. Whether it's love or ano pa yan, trabaho o ano pa yan siya. No? Hindi naman masamang habulin natin ang ating mga pangarap hanggang maabot natin. Pero paano na lang yung mga nasa harapan mo na hindi mo pala napapansin? Yung mga taong tinitingala ka. Mga taong ginagawa kang inspirasyon sa buhay nila. Mga taong umaasa sa'yo. Pero ikaw, pilit mong inaabot ang iyong pangarap. Kaya kung tatanungin kita, nasubukan mo na bang habulin ng todo ang pangarap mo na halos nakalimutan mo na ang nasa harapan mo? Ganda niyan. Ang daming mga ganyan, no? Yung tipong hinahabol talaga nila mga pangarap nila kasi gusto nila maging ganito, gusto nila makantan yung ganito. Pero alam mo, sa sobrang tayog ng kanilang pangarap, hindi nila napapansin na yung tao palang nararapat para sa kanila na itinalaga ng poong may kapal, nasa harapan lang pala nila. Yung tipong naghihintay lang na makita masagi, o makausap man lang. Di ba may mga ganun eh, no? Yung kaka-search mo, kakahanap mo, kakahabol mo sa pangarap mo, ay halos nakalimutan mo pala na meron isang bagay na nasa harapan mo na naghihintay na lang na mapansin mo. Ikaw, nasubukan mo na bang habulin ng todo ang pangarap mo? Na halos nakalimutan mo na ang nasa harapan mo? Pwede nyo i-text sa 0952-624-8804. Message nyo rin ako sa ating FB page. Babasahin natin yan. Chat nyo ako, ha? Magpapaabot ako. Do you think the search is over? Okay.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the art.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially.

The New Kiss FM 102.3, alas 10:20 sa isang oras natin. Back-to-back certified hits. This time we got something from Michael Pangilinan. Bakit ba ikaw? Dito lang sa programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang Kiss specially for you sa The New Kiss FM 102.3 Bohol.

The New Kiss FM 102.3. Kalpangilinan! Bakit ba ikaw? Bakit nga ba ikaw? Ha? Bakit nga ba ikaw? Why you? Mga katanungan ang hirap sagutin pero napakadali namang intindihin. Ikaw, dahil mahal kita. Hirap sagutin pero madaling intindihin, eh, no? Sa lahat ng mga naka-engage sa atin sa ating Paperless World of Facebook, live to live tayo sa FB, ha? Good evening. Kung sino ka man, sino man kayo, maraming pong salamat, okay? Ang pinag-uusapan po natin ngayon is yung nasubukan mo na bang habulin ng todo yung pangarap mo? Ha? Ang ganda talaga, no? Kasi lahat naman tayo may pangarap talaga sa buhay. Siguro hindi ka lalang tao kung wala kang pangarap, di ba? Oh, wala kang pangarap, ano ka, huwan tamad, gano'n? Walang plano? Pangit naman yung wala tayong plano, di ba? Lahat tayo may pangarap sa buhay. Ang tanong dyan is, nasubukan mo na bang habulin ng todo ang pangarap mo na halos nakalimutan mo na yung nasa harapan mo? Di ba? Uy, sagot yung mga nanonood sa atin through Facebook Live. Sagot, ha? Sagot. Gusto ko yung sagot nyo. I want your unprecedented. Ano ba ang gulo mo, ha? I want your honest and unprecedented opinion about our topic for tonight, ha? No. Gusto ko yung mga opinion nyo, golden opinion nyo. Ha? Golden opinion nyo about our topic for tonight, okay? Present pa po ako. Ayan, si Madam Nita Valderosa ng Ottawa, Ontario, Canada. Good morning. Oo. Yun naman talaga, di ba? Lahat tayo, okay? Sabihin na natin yan, ha? Lahat tayo talaga may pangarap, ha? Depende na lang kung gaano katayog yung pangarap mo. Hindi naman masamang mangarap. Libre yan siya. Libre ang mangarap, di ba? Alam natin yan. Libre ang mangarap. Kaya lang, kung pala'y pangarap ka lang at hindi mo sasabayan ng galaw, eh wala rin mangyayari. Meron namang iba. Sa sobrang tindi ng pangarap, para bang napakahirap ng abutin. Kaya I came up with a simple question. Lahat tayo may pangarap. Lahat ng nilalang na katulad natin ay may pangarap. Kung ano man yung pangarap mo na yan, alam ko nakakasiguro ako na ikabubuti mo yan at ng mga taong minamahal mo. Pero ang tanong, nasubukan mo na bang habulin ng todo ang pangarap mo na halos nakalimutan mo na yung nasa harapan mo? Sige nga. Ganda, no? Di ba? Ang ganda. Okay. Sagutin nyo yan, ha? Maghihintay ako sagot nyo. Oras natin, alas 10:32 na.

0: Especially for you.
1: Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
2: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
1: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
3: Especially For You.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic hit.
3: Kiss FM.

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially.

0: kiss pandesal.
1: Yes, happy birthday sa tanang mga nag-birthday karong adlaw mga ka-kiss and sa tanang mga ka-kiss nato diha nga naka-tune in karon sa Kiss FM. Good morning. And bango na itong mga estudyante diha, itong mga workers dai. Yes, ang atong mga teachers, good morning, good morning. Yes, and later on ang atong Kiss FM weather update ug atong mga ka-kiss nato atong yes, atong EXL Makabuhay, atong Health Hour, at ang ikarong tataon, mga kakisa. MMG, hi pa on KISS FM!

The new Kiss FM 102.3 is Tok Tok Pinoy, mga ka-Kiss, on Independence Day. Happy Independence Day sa tanang mga ka-Kiss na ito diha. Nga nag-tune in karon si Kiss FM. And good morning sa tanang mga listeners worldwide. Nga naminaw sa karon diha. May pagpaminaw dahil sa ato mga pinalanggang listeners. Nga naminaw sa diha sa mga merkado karon. Yes, good morning. Yung tanan diha, may pagpaminaw diha. Good morning sa tanang mga drivers. Yes, good morning. And holiday ta karon. So, it's a long weekend.

0: So walay klase, walay trabaho. So bisa na ha, mag-exercise gyapunta. Sayo gyapunta mata diha. Yes, di ta magdugay-dugay tulog. Yan importante gyapon maka-exercise ta and kaundag mga healthy foods para layo ta sa mga sakit-sakit mga kakis ha. And then good morning sa ato mga kakis na to diha, ganaminaw karon. Itong mga drivers nga naka-tune in sa Kiss FM diha sa Integrated Bus Terminal, diha sa Cogon Terminal, diha sa sa tara mga kakis po nato diha nga na marking karon diri sa dapit sa may Shoppers Smart. Yes, sa itong mga multi-cab drivers, good morning. May papaminaw niyon tanan diha. Yes, Friday weekend. Happy Friday weekend sa tanan. Islugtog Pinoy ta karon mga kakis ha. All OPM classic or OPM hits nga mga OPM nga ato i-play karong mga orasa mga kakis. So good morning sa tanan nyo mga kakis na to diha. And sit back, relax and enjoy the music. Ubani ko niyo mga kakis until 9 in the morning. Yes, 9 in the morning ta mga kakis ha. Karon is beautiful Friday weekend.
1: Tugtog Pinoy.
2: Tugtog Pinoy.
1: Our tribute to Filipino artists.

0: Chicken at the Atiha J. Borja Branch, formerly Soledad Street, is now open from 9 a.m. to 9 p.m. with telephone numbers 412-7845. Chicken at the Atiha Maria Clara Branch is open from 9 a.m. to 10 p.m. with telephone numbers 412-4339. Chicken at the Atiha, mapapasayaw ka sa sarap. Now available on Food Panda.
1: Hello mga ka-MXP! Ako si Denmark Alejandro. Kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
2: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdalan, naman sa kay team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako galing suon, nung gamit lang siyang MX3. One time, mamula ko gihilantan. So, yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Lami makaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipamake-upan. Tinahanglan kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun, no game importante sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.

0: The new Kiss FM 102.3 is 5:50 in the morning. Yes, I got the latest weather update today. Today is Friday, June 12, 2026. Atong paminawon karon si Sir Leonard Samar sa Buhatan sa Pag-asa.
1: Maayong buntag. Ani aking pinakauling kalabuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw? Wala tayo ginmonitor nga daotang panahon, bagyo man or lopers or riyaman sa sulod man or sa gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang nagpasulabi nga sistema karong mga panahon na, kining gitawang to easterlies o hangin ng ikan silangan may nakapikto sa eastern section sa southern Luzon o samtang sa Visayas o sa Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga o lakip na sa Davao Region, kining mga lugraham makasinati o kapanagsang pagpanagom o ngato na sa usay doon ay maragumon ng kalangitan, nagdumanan sa panagsang mga taklit ng pagulan, mga pagpapakilat, kumikan sa easterlies o hangin ikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila o lakip na usap ang pangbayan sa nasod, o gingon man sa din sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o nagmayan sa Tagmilaran, karong adlaw makasinati kita o mayong panahon. Gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom o ganito na sa usay doon ay managumong kalangitan, gubanan sa panagsang ang mga daklit ng mapakulan, mga pagpunupagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ganito na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatan o bayangan na ito sa matang kasagtan, nga may mapasalawin nito na pita sa may extreme northern Luzon o samtang kanagatan o sabi nining mga lugraha, malinaw o nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalot. Samtang sa pangbahin, mahinay o nga ito na sa kasarangan ng usap, nga nagagikan sa batang silangan o nga ito na sa manang silangan, nga may mapasalawin sa Palawan o ingom usap sa Timog Kabisayan, lakip na usap din sa itong probinsya sa Bohol o hingon usap ditong dapita sa Mindanao. Samtang kanagatan ng mga lugraha, malinaw nung ngato na sa kasrangan ang mga pagbalot. Din sa itong dapit, sukod sa temperatura makasukad sa 26, mataas ngato na sa 33 degrees centigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5.22 sa Kapuntagon, umusalop sa pagkini sa may alas 6.3 sa Kapunon. Hindi na lang kutob, kininagikan sa Diyos ni Pag-asa, Albuquerque, Bernardo Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
0: That's right, 5:53 in the morning, mga kakis, mga tayo itong latest weather update today sa Buhatan sa Pag-asa with Sir Leonard Samar. We'll be right back after the short break. Stay tuned, mga kakis, on Tugtog Pinoy on a Friday weekend.
2: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
3: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Plus. Kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Heronmo Pacquiao ng General Santos City. Hali na, mag-EXL Coffee Mix na.
5: Makabuhay. Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
6: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
8: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
9: Hey shoppers, get ready for the back to school gadget giveaway promo from Alturas Group of Companies. Unsaon pag-apil? Palit lang og worth 1,000 pesos or more and buy at least one participating product from supermarket, school and office supply depot and earn tickets for our instant win activity. Visit our raffle computer station, enter your details and get a chance to win exciting instant prizes like discount vouchers, selected items and more. Weekly raffle draws happen every Tuesday starting June 9 until September 1, 2026. Plus, don't miss the grand draw on September 8, where one lucky winner of each participating stores could take home a brand new laptop with amazing appliances and gadgets every week, happening at Alturas Mall, Altacita, Plaza Marcela, Alturas Mall Talibon, and Alturas Panglao. So shop more, earn more, and win big. It's the back-to-school gadget giveaway promo from Alturas Group of Companies. See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-075, Series of 2026.
10: Dr. Edwin Ventura. Pagsalig sa tatak Ventura.
11: Anyano, Albinica. Sintesize na akong idadok. Hospital mangug ko. Na-admit ko, 22 kadlaw. Huwag mong yukumayo. Sa una, sa upo ko kainom o vitro, agakon ko nila, kadimang ko kanti ko mulakaw. Di na nga ni ko katimaan nga mo, ano ba ni? Naabot ang vitro, life enzymes, capsule. Inanay man yung ko o ka-abtit.
10: Tatak, Petula. Di kasaligan sa katawan.
12: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
13: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Marie, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
12: Paoperahan dahil ninyo si Junjun, Marie.
13: Dugay, ragyud miga plano, anak Marie. Pero asa man taon migibayad sa pagpaopera, uy, lisod baya kaayo ang panahon karon.
12: Ay, Marie, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
13: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
12: Oo, oy, higayon na dyan na niya, Mare.
13: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
9: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
13: Achoo! Ilong Ranger?
14: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
13: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
14: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
13: Sipon agad?
14: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
15: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa luha, tulog, patlima!
9: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss Uli, the major concert of Joseph Gara, happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.

0: XL Makabuhay Health Hour.
1: Magandang buhay, magandang kalusugan at makabuhay day sa ating lahat. This is Dr. Glenn Sanico mula sa IAXA Life Herbs and Nutraceutical Corporation and welcome sa inyong pinakpaboritong health and wellness ng bayan, ang Day IAXA Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Kaya mga kamakabuhay, handa na po ba kayo sa isang medical mystery na parang palabas lamang ng pelikula? Pero today, we dive in into the fascinating yet alarming world of the dermoid cyst. Isang kakaibang bukol na minsan ay naglalaman po ng buhok, balat at kung ano-ano pang mga tissues na parang galing sa ibang dimension, di ba? Dahil ngayong episode po mga kamakabuhay, we will uncover the truth about dermoid cyst. Well anyway, diretso po tayo sa ating WhatsApp Doc topic for today. And as I mentioned a while ago, we're talking about the dermoid cyst.
2: WhatsApp Doc!
1: Ang dermoid cyst ay isang uri po ng benign. Hindi po ito cancerous growth o bukol na kadalasang naglalaman po ng iba't ibang klaseng mga tissues tulad po lamang po ng balat, buhok, taba, ngipin, or minsan buto or cartilage. Nakakagulat pakinggan, di ba? Pero totoo po ito. Nabubuo ito dahil sa tinatawag po nating developmental anomaly nung nasa sinapupunan pa ang isang sanggol. Ang tinatawag po nating embryonic cell na normal sanang bumuo sa iba't ibang parte ng ating katawan. Minsan naliligaw po ito ng pwesto. Imbis na makasama sa normal na buto ng ating katawan, naiiwan sila sa maling lugar at nagiging cyst paglipas po ng panahon. Natandaan po natin mga kamakabuhay, hindi po ito cancerous. Ito ay isang uri po ng benign. Mabagal ang paglaki, tumutubo ito ng dahan-dahan kaya minsan taon-taon bago pa napapansin. Common po ito sa mga kababaihan. Madalas nakikita ito sa ovary ng mga kababaihan at ang tawag po nito is mature cystic teratoma. Pwede rin itong tumubo sa mukha, leg, utak, and even spinal. Ano po ba ang mga posibleng mararanasan mo, sintomas, at mga signs ng dermoid cyst? Depende po ito sa lokasyon kung saan tumutubo po ang dermoid cyst. Nag-iiba po ang mga sintomas na nararamdaman po ng mga pasyente. Ang ilan po ay halos walang nararamdaman, habang iba naman ay nakakaranas po ng seryosong discomfort at other complication. Una dyan ang ovarian dermoid cyst. Ito yung pinakakaraniwan, lalong-lalo na sa mga kababaihan na nag-iidad po ng 20 years old to 40 years old. Maliit pa ang cyst, no? Kadalasan walang sintomas at natutuklasan lamang po ng magkakaroon ng aksidente. Halimbawa na lang, nagpa-ultrasound para sa ibang dahilan, or pelvic check-up lamang, no? Or infertility work-up, or even routine health exam, no? Pangalawa, kapag lumaki na, nagkakaroon ng pananakit po sa puson or pagkakaroon ng pelvic pain. Maaring dull ache o minsan ay sharp pain, depende po sa laki at pressure po ng cyst. Feeling fullness lagi o kabigatan po ng tiyan, parang laging bloated kahit hindi naman kumakain po ng marami. Irregular menstruation, dahil po naapektuhan mismo ang cyst, ang normal na hormonal balance ay nalalagay po sa pressure sa reproductive organs. Irritation sa pantog or bladder o bituka or intestine. Kapag malaki na po ang cyst, tinutulak po talaga ang bladder kaya madalas parang feeling naiihi o mahirap i-empty po yung pantog. And of course, in the other hand, tinutulak din ng bituka kaya nagdudulot din also ng constipation o hirap na pagdudumi. Tandaan po natin, ang dermoid cyst ay hindi dapat natin kalikutin or pigain, ha? So tandaan po natin yan. Minsan kasi ang iba pinipiga, no? So anyway, when it comes to the wellness management, bagamat surgery ang main treatment, may malaking role po ang wellness at lifestyle support sa kabuuhang kalusugan po ng pasyente. Tandaan po natin, importante po lagi ang healthy diet. Kumain ng mga anti-inflammatory food, turmeric, luya, leafy green vegetables, mayayaman sa omega-3, lalong-lalo sa mga isda, no? Iwasan ang mga processed food at surgery drink. Uminom po ng maraming tubig para makatulong po sa detoxification. Pangalawa, regular monitoring. Huwag pabayaan po at lagi pong magpakonsulta sa ating mga kapatid at mga medical doctors para nang sa ganun ma-identify specifically kung ano pong nangyayari po sa iyong dermoid cyst. Magpa-ultrasound regularly kung na-diagnose ka na may meron kang ovarian cyst. Pain and inflammation support. Herbal teas tulad po ng ginger at turmeric tea. Warm compress particularly para sa puson at sa pain relief. Stress management. Alam niyo po mga kamakabuhay, ang stress ay contributory factor na nagpapalala po talaga ng inflammation. Importante mag-practice meditation, deep breathing exercise at regular na exercise. And of course, the role of EXL Makabuhay products. Hindi man sila direct medicine para tuluyang mawala po ang cyst, pero malaki po ang tulong nila sa supportive management, especially sa mga indirect source na mga key ingredients po ng EXL Makabuhay products. But speaking of EXL Makabuhay products, let's talk about how the EXL Makabuhay capsule and EXL Makabuhay black coffee help and prevent this kind of condition. Pero bago po natin yan sasagutin, ha, mag-break lang muna tayo ng sandali para sa konting paalala ng ating programang the EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc?
0: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family. Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe jud kaayo siya even for mga bata.
4: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents but also food para sa mo
5: anak. I have EXL Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
1: Alright, welcome back sa ating pinakapaboritong programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Sa mga kaka-tune in lang, nandito po tayo sa kalagitnaan po ng tanong kung paano nga ba nakakatulong po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee sa dermoid cyst. As I mentioned earlier, sa pinag-usapan po natin na ang dermoid cyst ay malinaw na ang pangunahing treatment ay medical and surgical intervention. Pero hindi ibig sabihin na wala pong role sa natural support. Pero dito po pumapasok po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Hindi pa para tuluyang alisin po ang cyst, pero suportahan ang katawan sa pag-manage po ng inflammation, immune response, and overall wellness. Alam naman po natin that the dermoid cyst ay isang uri po ng benign growth, pero nagdudulot ito ng matinding inflammation, discomfort, at minsan komplikasyon tulad po ng torsion or rupturing. Ang pangunahing kailangan po ng katawan is anti-inflammatory support para mabawasan po ang inflammation at pananakit po sa katawan. Pangalawa, immune system modulation para maiwasan ang infection kung sakasakaling ma-inflame ang cyst. Antioxidant defense para protektahan mismo ang cells sa oxidative stress na nagpapabilis ng abnormal tissue response. Pang-apat, detoxification and circulation para gumanda po ang daloy ng dugo at metabolic function. Kaya masasabi nating napakalaking role po talaga ng EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay formulated with a unique blend of herbs and nutrients. Ang kapsula ay powerhouse ng anti-inflammatory compounds mula sa turmeric, ginger, cinnamon na kilalang kilala na tumutulong na bawasan ang pamamaga and especially those who suffer pelvic discomfort. Meron din itong immune-boosting herbs na gaya po ng malunggay, garlic at serpentina na tumutulong sa pagpapalakas po ng natural defense ng katawan laban po sa infection. Ang presence po ng vitamin C at B vitamins ay nagpo-promote po ng faster tissue repair, better energy metabolism at mas malakas na resistance. Bukod dito, may detoxifying botanical tulad po ng sambong, oregano, neem plant at guyabanon na tumutulong sa cleansing sa katawan, pag-regulate ng toxins at pang-improve po ng kidney at liver function, organs na mahalaga para sa waste elimination at hormonal balance. Sa madaling salita, EXL Makabuhay Capsule ay nagbibigay po ng internal environment na mas conductive sa healing at inflammation control habang pinapalakas mismo ang katawan laban sa complication. On the other hand po, mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi lang po basta-basta simpleng kape. Ito ay napakayaman sa nutrient-dense superfood tulad po ng purple kern na mayaman sa anthocyanins, mangosteen, spirulina at rosehip fruit. Lahat ay loaded sa antioxidant na nagbabantay mismo sa cells laban sa oxidative stress. Mayroon din itong ginseng at ATP peak na nagbibigay po ng sustained energy at stress adaption para sa mas malakas na katawan at paghandal ng kondisyon. Ang psyllium husk at insulin plant ay tumutulong sa gut health and blood sugar regulation na indirectly supporting hormonal balance na mahalaga sa reproductive health ng mga kababaihan. Ang kombinasyon po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee has detoxifying fibers, immune booster at adaptogen na nagtataguyod ng mas maayos sa circulation, digestion at cellular resilience. Sa pinagsama po ng EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee, ito ay nagkakaroon po talaga ng synergetic effect. As I mentioned earlier, mas napapababa po ang inflammation at discomfort. Mas malakas po ang immune defense laban po sa infection. Mas napoprotektahan po ang cells mula sa oxidative stress. Mas maayos ang energy, circulation, at detoxification. To summary, ang dermoid cyst ay nangangailangan po ng medical management pero ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay epektibong wellness partner. Sa kombinasyon ng kanilang anti-inflammatory, antioxidant at immune boosting at detoxifying properties na tutulungan po mismo ang ating katawan na maging matatag, mas malakas at mas handa laban sa komplikasyon. Tandaan po natin po mga kamakabuhay, ang dermoid cyst ay kakaiba pero hindi agad cancer ito ha. Ang tamang kaalaman at check-up ang susi para hindi lumala. Surgery ay main treatment kung kinakailangan. Wellness and lifestyle management ay katuwang sa mas mabilis ang recovery. Natural health support gaya po ng EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee na may malaking tulong para sa energy, immunity at inflammation control. Huwag po natin kalimutan kalagayan, mas nagiging mas malusog tayo kapag sabay-sabay nating iniinom po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee bilang bahagi po ng ating araw-araw na pamumuhay. Siguraduhin po kumpleto ang suporta ng ating kalusugan laban sa iba't ibang uri po ng karamdaman. Ngayon sana ay marami po tayong natutunan tungkol sa Management and Structural Treatment Program para sa mga kamakabuhay natin nagsasuffer po ng dermoid cyst. At syempre kung paano makakatulong dyan na ang EXL Makabuhay products sa iba't ibang uri po ng klaseng sakit. This is Dr. Glenn Sanico. Manalig po tayo sa Diyos, alagaan natin ang ating sarili at patuloy na magbahagi ng kabutihan sa iba. Stay healthy, stay blessed, and always choose wellness. Dahil lagi kang buhay sa EXL Makabuhay.
7: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Little known facts of Independence Day. Did you know that according to Marcela Agoncillo, Emilio Aguinaldo visited her in her home at 535 Morrison Hill in Hong Kong and requested her to embroider the Philippine flag. It took her, together with the niece of Jose Rizal, Delfina Herbosa Natividad, and daughter, 7-year-old Lorenza Agoncillo, 5 days to finish the flag. According to Agoncillo, she and Natividad cut the stars, the triangle, the sun, and the stripes from the finest satin bought from a department store in Hong Kong.
8: Tugtog Pinoy. Tugtog Pinoy. Our tribute to Filipino artists.

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Good news! Sa MLL year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
2: Ania o bukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: kumusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
1: Ah, oh mani. Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kay kana-admit man kod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
0: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, magbayad ta anak karatuin mare para makaabilita sa mga diskwento.
1: Oh, delikat mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usaka blank sa share o lifetime na ni mo magamit ang ilang medical nga pribilihiyo isip usaka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilihiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
0: Oh, mao ba mare?
1: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
0: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug padayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa bulanong musika, nagasuporta sa bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Tugtog Pinoy.
3: Tugtog Pinoy.
2: Our tribute to Filipino artists.

0: Now back to the news in the national scene. Amid ongoing controversies regarding the Senate quorum and the leadership changes, political analyst and lawyer attorney Edward Chico speculated that Senator Joel Villanueva might soon leave his position. Now, speaking on Usapang OFW program, he suggested that Senator Sherwin Gatchalian's group would likely regain the majority, making it unnecessary for the Supreme Court to address the issue further. Attorney Chico linked Villanueva's potential decision to his pending legal cases related to a major flood control scandal, along with Senator Francis Chis Escudero, who is also under investigation. Now, both senators have been implicated in corruption cases, while Villanueva facing a plunder accusation that is nearing formal charges, while Senator Jingo Estrada was recently arrested for graft and plunder, highlighting the legal troubles within the Senate. In other national scene, Speaker Faustino D. III said that the House of Representatives would shoulder the medical expenses of all people injured as a result in the recent earthquake in Mindanao, whether they are receiving treatment in government or private hospitals. House Speaker D. said that as he led a delegation of lawmakers in Jensen and Sarangani to assess the impact of the magnitude 7.8 earthquake, he assured affected families that additional assistance would be mobilized to help communities recover from the disaster. The House earmarked 9.25 million pesos worth of aid for victims, while Assistant Minority Leader Chel Jokno said as she belied claims that lawmakers are only focused on the impeachment trial of Vice President Sara and forgetting about the victims of the strong earthquake. News overseas. Iran State TV announced that through its military, they have completed or completely closed the Strait of Hormuz to all types of ships, including oil tankers and commercial vessels. In their official statement, they issued a warning that any boat that tries to pass will be targeted and bombed. Iran also described as false the United States claims that the sea route is still safe and open. 8 minutos, hindi pa magalas 8 ang pinaka-latest nga lakat sa itong panahon at pabinaon si Leonard Samar gikan sa PAGASA.
1: Maayong buntag. Ani aking pinakauling kalabuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Wala tay ginmonitor nga daotang panahon bagyo man or low pressure area man sa sulod man or sa gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang nagpasulabi nga sistema karong mga panahon na kining gitawag tog easterlies o hangin nga kasinangan mao nakapikto sa eastern section sa Southern Luzon ug samtang sa Visayas ug sa Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Bicol region, Eastern Visayas, Caraga ug lakip pa sa Pangdabaw region, kining mga lugarahan makasinati o panagsang pagpanagom o ngadto na sa usay doon ay maragumo ng kalangitan, pinupanan sa panagsang mga taklit ng pagulan, mga pagpapakila at umikan sa easterlies o hangin ikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila o lakip na usap ang pangbayan sa nasod, o gingon man sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o nagmayan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati kita o mayong panahon. Gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usay doon ay maragumo ng kalangitan. Pinan sa panagsang ang mga daklit ng mapikulan, mga pagnubagilat, mikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ganto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatan o bayangon na ito sa patang kasagpan, nga may mapasalawin nito na pita sa may extreme northern Luzon o samtang kanagatan o sa nining mga lugraha, malinaw o nganto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Samtang sa pangbahin, mahinay o nganto na sa kasarangan ang usap nga nagagikan sa batang silangan o nganto na sa mga silangan, nga may mapasalawin sa Palawan o ingom usap sa Timog Kabisayan o lakip na usap din sa itong probinsya sa Bohol o ingom usap itong napita sa Mindanao. Samtang kanagatan nining mga lugraha, malinaw o nganto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura makasukad sa 26, mataas nga ito na sa 33 degrees centigrado. Adlaw, misinlag sa may alas 5.22 sa Kapuntagon, sa lupsab kini sa may alas 6.3 sa Kapunod. Dinhi na lang kutob, kininagikan sa Diyos ni Pag-asa, Albuquerque, Bernardo Station, Unido Samar, Mayong Buntag.
0: 6 more to go for 7 o'clock and so goes the Breakfast News brought to you by Holy Name University. Come with

0: Oras, WRD, Worldwide, alas 7:05.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, the old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe, the new talk of the town restel.
3: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, o sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, o 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
4: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD.
5: Itanyaya
4: sa Island City Mall.
5: Ang DYRD.
4: DYRD.
5: Breakfast News.
0: Higala, may nga buntang kininausap. Nga hanay sa labing lapas nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Hatong kini sa may nga tinguha sa Island City Mall. Hinika yung gandam sa mga gisaligan tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
6: O kinisigli orkolyo ang friend mo forever.
0: Ang muhatod sa mga balita o karon sa itong mga uluhan. Operator sa whale shark watching diya sa lungsod sa Lila, supak kini sa open o close season sa whale shark watching samtang determinado nga ipadayon ang kalihukan sa turismo bisan kahigpit sa mga palisiya.
6: Gipasabo sa Ocean Jet nga pagsaka silang plitihan, adunay pagtugot sa marina samtang wa pay kasiguruhan kung kanus amo balik sa normal ang plitihan.
0: Apil ang bulanong basketball fans sa kakurat sa pagbalik sa New York Knicks sa NBA Championship human sa 27 katuig sa niyang gipildi kagahapon ng San Antonio Spurs sa usa ka punto lamang.
6: Bukal Filiamore, mihangyo sa mga shipping companies og makatarunganon og makiangayong plitihan sa mga barko og fast craft.
0: Kongresista Alexis Tor nanawagan kay Presidente Bongbong Marcos Jr. dinali ang aksyon sa balaod noon nga magpalig-on sa mga LGU sa pagtubag sa mga kalamidad.
6: Tagbilar ang City Central Public Market, himoong Tourism Market.
0: Patay mo sa kamananagat, human ka naging atake iho dito sa Islas Kalituban, lungsod sa Talibon.
6: Sa atong police report, tungod lang sa duwa nga Mobile Legend, naghikog patay ang usa ka 19 anyos nga lalaki dito sa lungsod sa Baclayon.
0: Sa kauluhan, matod sa usa ka political analyst, taliwa kanis nagpadayon nga kontrobersiya kabahin sa quorum sa Senado o mga pagbago usab siya liderato. Mato ni Attorney Chico, nagbanabana siya nga si Senator Joel Villanueva mobiya siyang posisyon sa di madugay.
6: Samta nangayo og immigration lookout bulletin ang CIDG sa DOJ sa pipila ka mga personahe na nalambigis sa pagkamatay sa duha ka mga estudyante dito sa Ateneo.
0: Sa gawas sa nasod ng Iran, gipahibaw sa pagsira sa Strait of Hormuz taliwa kani sa mga pagpangatake sa Estados Unidos.
6: Sa paugnat sa gusog, gihupta na sa New York Knicks ang 3-1 nga labaw human sa ilang kadaugan batok sa San Antonio Spurs sa Game 4 sa NBA Finals. Sa panitang artista, mag-uban sa pelikulang Remember sila si Ding Dong Dantes ug Marian Rivera.
0: Mga katong mga uluhan sa itong mga balita, kumpleto detalye sa among pagbalik. Balik.

0: O karon sa mga detalye sa ato mga balita, dinhis ato nga dapit operator sa whale shark watching diha sa lungsod sa Lila. Supak kini sa open og close season sa whale shark watching samtang determinado nga ipadayon ang kalihukan sa turismo bisan unsa kahigpit ang maong palisiya. At ang paminaw si Lagan Ray Tuta sa kompletong detalye.
1: Nipadayag og pagsupak ang operator sa whale shark watching sa lungsod sa Lila sa open and close season sa mga kalihukan sa turismo nga ipatuman sa kagamanan sa lalawigan sa Bohol. Sa pagiginabi sa Dewardin yung alagad kagahapon, si Arnelo Tata Olandria, presidente sa Iwon Con Island Wonders Ocean and Nature Park Corporation, mingon nga buhangyo sila kang Governor Ares Omintado nga amindahan ang implementing rules and regulations kon IRR og tangtangon ang provision nga open and close season sa whale shark watching activity.
2: Moapila ni Sir Tibbs nga i-amend ba ang naong IRR unang una wa siya sa ordinance. Wa siya sa ordinance, wala giintingsan ang mga sangkuniang kanalawigan members nga i-appel ang naong provision sa or ang pagpatuman sa naong pamanduan.
1: Gipunto ni Olandria nga dakog epekto og dili makatabang sa turismo sa Bohol ang open and close season kay ang bulan gikan sa Hunyo hangtod sa Agosto mao'y peak season sa mga Korean og Chinese tourist nga mao'y daghan nga turista sa whale shark watching activity. Dili usab mahimong ikumpara ang open and close season sa whale shark watching sa pagpanagat, dugang pa ni Olandria.
2: Why harm nga mahimong sa kuan, mahimong sa kanang na ay mga isda sa mga mutante? Ang amo lang unta gusto pagsubod pa nga doon ay pwede kaya wak mang conclusive study nga makaingon ka nga doon ay harm nga mahimo sa mga butanding kay sila na lima na ni katuig sa experience sa pag-operate sa whale watching pag ito nakita o mga sinyalis na doon ay kadaot niya na himo at ang nagingon niya madaot ang migratory pattern. In fact, ang uslog nag-operate na for 15 years, tibing na sila hantod karon, ron, at nakalungog kung doon ay ipikto nga maot sa mga butanding. Hindi commit na niya mo sunod sa maong ordinansa.
1: Sobra na sa katuig nga nawadan ng trabaho ang kapin usa ka gatos ka mga trabante. Wapay labot ninyo mga van driver, tour guide, o mga vendors sa whale shark watching sa Lila. Human, gisiradan kini sa Kapitolyo tungod sa gimong pagtuwa sa mga matang sa isda sa dagat. Tungod usab sa gimong pagsira, 3 million pesos kada bulan ang nawala nga income sa LGU Lila gikan sa bang tourism activity. Gibarugan usab sa Iwon nga dili makadaot sa whale shark ang feeding sama sa gimong sa whale shark interaction sa Uslob, Cebu. Apan si Olandria miingon nga mutuman sila sa ordinansa sa probinsya nga walay pagpanuwa nga himuon. Dugang baniya mupadayon sila og operate sa gayon nga mahuman sila og comply sa mga requirements. Gikan sa lungsod sa Lila, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning nilang Mary Discalyar, Am Discalyar, Tata og Muloy Discalyar, nga naminaw karon, Linda Pasco, naminaw po sa DYRD, o usab si Langlang Lasea og Tony Lasea og si Albert Olmido sa City Hall. Gipasabo sa Ocean Jet nga pagsaka sa ilang plitihan, adunay pagtugot sa marina, samtang wapay kasiguruhan kung kanus mubalik sa normal ang plitihan. Atong paminawon ang report ni alagad Allen Doidora.
4: Ipasabot sa management sa Oceanjet nga ang pagsaka sa ilang plitihan nga mas taas sa regular nga 800 pinasubay sa mandatory increase nga gipatuman sa Maritime Industry Authority kon Marina. Kini ang gibutyag ni Jenny Lastimado, Operations Manager sa Oceanjet atol sa committee hearings sa sangguniang panalawigan kagahapon. Matod ni Lastimado, tulo ka higayon nga nipatuman og mandatory increase ang Marina nga musuma total og 40%.
5: So we are the last shipping lines to increase our fare by 20%. So from 800 it becomes 960. Thereafter, Marina again issued another increase by 10%, which is a total of 30%. So again, we increase possibly the rate from 800 supposed to become 1,040. But we did not apply the 1,040, instead only 1,000 pesos. So another 10% increase by the Marina, we never adjust our rate, still the same. So for the 40%, increase from the marina, we never touch our fare. So it remains 1,000. So now that there is already a marina directive to reduct, okay? So I think this time the fuel prices we have per liter is 59 pesos.
4: Samtang iklaro sa nila si Mado nga 800 na daan ang plitihan sa ilang fast craft. So kuhi sa pagtuo sa kadaghanan nga 500 ilabi na ni atong wala pa ang COVID pandemic. Matod niya nga sayo pang pagtuo sa kadaghanan nga 500 ra ang plitika ni Adto sa Ocean Jet. Ipasabot niya nga ang 500 one way nga pliti o sa lamang ka promo sa kumpanya. Lakip usab ang promo ka ni Adto ang 800 nga ticket libre balik. Gihimo ang maong promo ni atong panahon nga daghan pa kayo ang pasahero.
5: Prior to pandemic, a bit for hand, si Ocean Jet ang rate ang 800 ang regular fare. Okay? So, nag-promo si Ocean Jet of 500 pesos nga one way. So, kung mapalit ka og one way ticket, that is 500. Promo, one way. Then we have also another promo at the time, 800 libre balik.
4: Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: 18 minutos pasado alas 7 sa atong DYRD Breakfast News. May buntag sa mga nag-view diha sa DYRD YouTube. Ug sa mga adunay smart TV, i-like ang DYRD kasaligan diha sa mga smart TV. Radyo na, TV pa! Good morning, Anthony Dudong Maghuyop at ni Jules Sarabia, watching the Breakfast News via YouTube. Apil ang Bulanong basketball fans sa kakurat sa pagbalik sa New York Knicks sa NBA Championship human kinis 27 katuig sa dihang gipildi kagahapon ng San Antonio sa usa ka punto lamang 107-106. Atong paminaw ng kompletong detalye ang sportscaster sa DYRD nga si Leonard Simbit.
6: Sa natat sa basketball, napatik na sa kasaysayan ang New York Knicks na mo'y pinakatakong comeback sa kasaysayan sa NBA Finals sa 107-106 na kadaugan batok sa San Antonio Spurs sa Game 4 kagahapon sa Madison Square Garden. Si OG Anunoby mo'y responsable, humanasipyat ang 3-pointer ni Jalen Brunson sa nahibiling 1.2 segundos sa dihang ang Knicks mipapas sa 29 puntos nga deficit aron mailog ang 3-1 nga labaw sa best of 7 series. Si Anunoby mipapuhagay og 33 puntos. Ang New York Knicks comeback mo'y nakabuak sa record sa kanhing pinakadakong rally sa NBA Finals ang 24 puntos nga labaw sa Boston Celtics batok sa Los Angeles Lakers niadtong 2008. Samtang sa laing bahin hayag na og daghan ang nagtuo na malangkat sa New York Knicks ang 2026 NBA Championship. Din matud pa nga posibleng mahitabo kini sulod sa Game 6 sa best of 7 series o kung posible 4-2 ang serye. Dako ang chance sa San Antonio Spurs na makakuha pa og laing daog apan posible nga mulabaw gihapon ang kasatian sa mga players sa Knicks kung itandi kini sa San Antonio Spurs. Kinaduman nga ang Knicks nakakuha og duha ka daog nga sunod-sunod sa Game 1 o Game 2 bisan tuod ang San Antonio Spurs gustong duminahon ang mga duha sa ilang kaugalingon nga korte. Gikan sa DYRT Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Delia Chuada sa Talo to. Boyri pamaong yan pamaong naminaw karon. Robin Perez, Tamski Perez, Batukon Family. Usab, happy birthday karong adlaw ni Inday Millionaire Tapalis Sumailo. Nag-birthday karong adlaw, happy birthday. Ni ability happy birthday usab ni Brad Cherry Sumailo. Gikan ni Kagawa Cherry Cajes. Bukal Villamor, mihangyo sa mga shipping companies o makatarunganon o makiangayong plitihan sa mga barko o fast craft. Atong paminawon ang report ni Allen Doidora.
4: Mihangyo si Provincial Board Member Jami Omintado Villamor sa OceanJet ug uban pang shipping companies nga siguroon nga makaturnganon ang plitihan og maayong kalidad sa serbisyo taliwa sa nagbarayong reklamo sa pipila ka pasahero bahin sa taas nga pamasahe sa barko. Kini atol sa committee hearing sa Sangguniang Panlawigan kagahapong adlaw. Matud ni Villamor, importante nga masiguro sa mga transport og shipping operators ang value for money pinagi sa paghatag og kaharuhay, kasayon og makaturnganong serbisyo alang sa riding public.
7: Value for money, provide comfort, convenience and reasonable rate sa ato ang mga katawhan kay although kasabot mong gyudta nga ingana nga business, no, we respect the business prerogative, no, they have to recover the operational costs, generate profits, but it is imbued with public interest. So meaning to say, kinahanglan gyud maminaw ta, no, sa ato ang mga katawhan kung kaya pa ba.
4: Sumaga niya, kinahanglan nga masuta kung kaya ba sa gargahanang pasahero ang gasamtang ang pilitihan o kung makaturunganon ba kini subay sa kalidad sa serbisyo nga ilang nadawat. Wapay formal nga rekomendasyon ang komitiba sa Sangguniang Panlawigan kalabot sa issue tungod kay padayon pa ang ilang paghisgot o konsultasyon sa mga shipping companies o gubang stakeholders. Kini si Alan Duidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: May buntang kato ni Berto Niluwag, si Arnel Cabulao, si Edgar Samonte, si Joji Fernes, may buntag na mo niya, si Francis Baugbog, si Isoy Mata Florida, o si Lauro Plasas. Dengan salamat sa kanunang pagpaminaw dari sa DYRD Breakfast News sa Matagadlaw. O belated happy birthday, usap nga to kang Bogs Nistal diha sa lungsod sa Dawis. Kining DYRD Breakfast News, hatugri sa Maintinguha sa Island City Mall.

0: Patay ang usa ka mananagat human kini giatake og iho dito sa isla sa Kalituban, Talimon.
1: Napita siya giatake iyang liog, iyang kamot, iyang tiil. Nga naman to
2: usay cause of death? Right one, upper arm.
1: Right upper arm, no?
2: Yes,
1: okay. Tingali yan, blood loss, so nakaingon na itong iyang kamatayon. Kasi nga tuod sa biktima, Coast Guard.
2: Well, sir, si Francisco Gonzalez, sir, 57 years old, resident sa Purok City.
1: Francisco?
2: Gonzalez, sir, Gonzalez.
1: Gonzalez? Taga-DN man siya, sir?
2: Resident sa kon, sir, Kalituban Island, sir, there sa Talibon.
1: Okay. Kinsa may miluwas niya, sir, dito sa dagat?
2: Naman siya, ikauban, sir, nga mga anak dito niya. Okay. Niya, pagkahitabo, gidala sa iyang anak, nihapit pa sila Kalituban kay Gi. Apit ang iyang kuhan, sir, iyang asawa. Mga 24 seed na sila dito sa kuhan.
1: Sa bukton, kintahay ni sir, no? Ganun saan yung hitabo tuod, sir?
2: Sir, gahapon sa alas 9 sa buntag, sir.
1: Okay, June 10, no? Dito sa, layo ra sa isla, sa mama? O pila ka kilometro siya sa gikan sa island?
2: 5 nautical miles, sir, mañana, sir.
1: Layo. So, ang iyang panagat, kasakay siya o pambut, natuwa siya dito, na unsa man yung panagat, pukot, pamasol?
2: Pamasol, sir. Pamasol yung panagat, sir.
1: Pamasol?
2: Sa among investigation, sir.
1: So, niambak siya sa dagat, kaya iyang gikuha ang mako nga isda nga kuha niya, nga galisod siya og birah. Mao ba na?
2: Yes, sir. Yes, sir.
1: Okay, gailog tili sila sa isda nga kuan. Basi gustong tukbon sa iho tong isda niya.
2: Yes, sir. Mo na iingon po sa katong iyang anak, sir.
1: Unya, karon iyang gikuha ang isda, nasuko ang iho, siya gidasmagan.
2: Yes, sir. Yes, sir.
1: Okay, ang mga bata sa ato pa nakakita ang iyang mga anak nga sakay sa pump boat nakakita nga giatake ang ilang amahan.
2: Oy, ingon nila sir pero karon sir maganda pa mi kang follow up investigation ato sir kung unsa gitinud nga tabo sir.
1: So namatay ni siya on that same day, June na kagahapon, officer.
2: Yes sir, yes sir.
0: Pamahayag kato sa Philippine Coast Guard sa lungsod sa Talibon nga si Oxtero. Ang biktima gipailang si Francisco Gonzalez, 57 anyos, residente kana sa isla sa Kalituban, Talibon. Samtang ang hepe sa Talibon Municipal Police Station nga si Police Major Romar Labasbas, miingon nga ang hinungdan sa kamatayon sa biktima mao ang hypovolemic shock secondary to multiple wounds, secondary to shock attack base sa kini sa medical record nga ilang na dawat gikan sa Garcia Memorial Provincial Hospital sa lungsod sa Talibon. Sa dihang matod pa nila basbas sa ilaha usab nga dugang nga imbestigasyon, nasayran usab nga ang mananagat, biktima kini sa loud nga bahin sa Kalituban sa dihang nahitabo ang maong insidente. O tungod usab sa pag-atake, nakaangkon kini ang biktima o grabing pinaakan sayang abaga o bukton, o gagi sakay siya sa bangka, gidans mainland, aron sa matambalan, apan daghan na kayong dugo ang nawa sa maong biktima tungod sa uga dayon namatay.
3: Sir, may hapon. May hapon. Yes, sir. Na-confirm to, sir, nga shark attack ito, no?
4: Oo, sir. Mga po yung nakuhan sa medical records.
3: Medical
4: records, sir.
3: Oh. Medical records.
4: Oo. Oh.
3: Garcia Hospital, ano? Yeah, Talibon.
4: Yes, sir. Yes, sir.
3: Say, nanay, dugang story o gunsa itong itabuha, sir? Na nagat to?
4: Kwan, sir. Ang naitabu di ay, sir, nanagat sila. Unya kay... Ang itong isda nga dakko, ngay isda nga dakko nga murag... Murag na kuan ang ilang lambat daw, murag na putol ba daw, murag na dive niya. Unya, pag dive niya, unya kay ang style di ay sa mga mananagat, sir. Pag dako nga isda, ilahang murag ari sa hasang kuwaon at murag anahan nila. Oo, oh, ipiton. Unya, ari man niya giipit sa kuwan, iyang kilikili ba? Unya, ang ingon sa mga kuwan dito, sa expert ng mga managat po, ito mga kauban niya na kung nakit, kung sa atubang ba ito nai-atake ang iho, pwede niya na ito na bitawan ang isda. Pero ari man sa likod mo, tuwa sa kabantay, ari sa likod na kuan. Ang niya kayo na may samad sa kuan yun, sarang nipon sa iho sa kuan, no? Sa kanyang kamot niya, sa likod.
3: Sa baga, okay.
4: Oo, baga, oo.
0: Pamahayag ang sa hepe sa Talibon Municipal Police Station nga si Police Major Romar Labasbas.
5: TYRD Radio Balita.
6: Good morning, Nilives Zalop. Diha sa Malayo Norte, Cortes. Nagtanaw karon live sa DYRD Facebook. Mahil Kiwag Aranto, nagtanaw pod. Lito Umbay, nagtanaw gikan sa Balilihan. Melvin Habahab, nagtanaw pod. Delphine Sumampong, nagtanaw. Usab si Doris Kaluyong og Biti Humawin. Sa atong police report, tungod lang sa duwa nga Mobile Legend, naghikog patay ang usa ka 19 anyos nga lalaki dito sa lungsod sa Baclayon. Atong paminaw ng report ni Alaga June Gutierrez.
7: Patay ang usa ka 19 anyos nga lalaki humakini naghikog diha silang gipuy-an diha sa lungsod sa Baclayon. Ang 19 anyos nga kapuyo sa Maypurok City, Barangay Santa Cruz, sa lungsod sa Baclayon. Sa tuwa na sayran, kagahapon sa malas 10 sa buntag nga kining inahan nga gikan kini sa balay sa Iksuon. Og siya na unta pagpauli sa iyang inaan, pag abot sa ilahang gipuyan, iya lang nakitaan ang iyang anak nga nagabitay na diha gyud sa may pantawan sa ilang gipuyan diha sa Purok City, Santa Cruz, Baclayon. Minunang hindadali in town siya og panawag sa mga barangay opisyal og nigrespondihan dayon sa barangay kagawad Virgilio Alo uban usab ni barangay kagawad Rolando Calizar og nanawag usab sila sa ila atong doktor sa tuang Aritzio sa lungsod sa Baclayon nga si Dr. Chua. Og pagtan-aw pa ni Dr. Chua nga tungod nga medyo dugay-dugay na nagabitay kini sa gawas ilang gipuyan, inundan sa iya nga kamatayon. So, tuwa pa ginagawa siya ginahan aning namatay nga nakikog.
8: Man, masakay ba? Nagahikog bagong sa wadso dyan
7: mo. Ay, nakara ka to lao, King.
9: Masig ikaw, yung ibang tayo.
8: Ay, yun. Kanay, pisiya, sir, kanay. Amo na yung pagtaguan. O, this anak niya. Nakit eh.
7: Sab nga, ginagawa si Barangay Gagawad Virgilio Alo sa Barangay Santa Cruz, Baclayon.
10: Magduwa ko nung nag-ML.
7: Ah, ML.
10: Murag ML yung murag sa ganduan sa una. Mm. Murag siguro, at naghibaw, mapasar sa kaon, kaya kabo ka, mga bata karon magkaduwa, makalimutan o kuhan.
7: Mm-hmm.
10: Then, murag ito, basugod, murag tawag o bipolar o unsana.
7: Mm.
10: So, parang inya karon, murag na siya, kaya before ka, nara siguro yung murag na siya, murag sa siber na, kaya may psychologist na nag-istorya na karon, istorya sa bahay, so, nilistod na niya kagawad kay murag siber ni.
7: Ah.
10: Murag na anay, mag-hallucinate, anay.
7: Okay, maana ang tungod lagi ani ato lagi kloron, tungod lagi siguro pag sugod ani sa iyang muna-una nga naotro, sungo sa duwa sa ML.
10: Murag ang andi sa muna po ni sulti sa pamilya.
7: Ika lang dire sa Barangay Santa Cruz, lungsod sa Baclayon, kani sa Lito Jugot Series, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, sarigan sa balita. DYRD.

0: Sport.
1: Para sa lakas panahon, itong paminaon si Leonard Samar, gikan sa lokal ng Buatan sa Pag-asa.
2: Maayong buntag. Ani aking pinakauling kalabuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Wala tayong ginmonitor nga daotang panahon, bagyo man or lopers or riyaman, sa sulod man or sa gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang nagpasulabi nga sistema karong mga panahon na, kining gitawang to Easterless o hangin ng ikan silangan may nakapikto sa eastern section sa southern Luzon o samtang sa Visayas o sa Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Bicol region, eastern Visayas, Caraga o lakip na sa Pangdabaw region, kining mga lugraham makasinati o kapanagsang pagpanag-om o ngadto na sa usay doon ay maragumon ng kalangitan. Nagdumanan sa panagsang mga taklit ng pagulan, mga pagpropagkilat, kumikan sa easterless o hangin ikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila o lakip na usap ang pangbayan sa nasod, o gingon man sa dinhi sa itong probinsya sa mall o mga kalungsuran o nagbayan sa Tagmilaran, karong adlaw makasinati kita o mayong panahon. Gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom o ganito na sa usay doon ay maragumon kalangitan, pagpunan sa panagsang ang mga daklit ng mapikulan, mga pagnubagilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ganito na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatan o bayangan na ito sa matang kasagpan nga may mapasalawin dito na pita sa may extreme northern Luzon o samtang kanagatan usab nining mga lugraha, malinaw o ganito na sa kasarangan ang mga pagbalot. Samtang sa pangbahin, mahinay o nga ito na sa kasarangan ng usap nga nagagikan sa batang silangan o nga ito na sa manang silangan nga mo ay mapasalabi sa Palawan o ingon musap sa Timog Kabisayan o lakip na usap din sa itong probinsya sa Bohol o ingon musap itong dapita sa Mindanao. Samtang kanagatan ng mga lugraha, malinaw o nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, makasukad sa 26, mataas nga ito na sa 33 degrees centigrado. Adlaw, misidlak sa may alas 5, 22 sa Kabuntagon. Kung usalop, sabgini sa may alas 6, 3 sa Kapunod. Dinhi na lang kutob, kinilagikan sa Dinis ng Pag-asa, Albuquerque, Bernardo Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na bating DYRD Breakfast News sa Tukinis Maing Tinguha sa Island City Mall at ang indugang balita din sa DYRD ang radyo sa katawhan. Nagang salamat o mayong buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 15 minuto sa lipa magalas 8.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
5: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magtok na plema. Afford pa.
6: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat, ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo, ug pamaol nga adunay hilanat.
5: Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, the Rub, bango-bango. Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
6: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
5: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
6: Time check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano.
7: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
8: Time check is brought to you by Vinoculapo. Kondisyon sa naay ambisyon.
9: Time check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
10: This time check is brought to you by Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
1: Sa
4: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss Uli, the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kining Balita, Pilipinas. Itong nato sa Tire Queen. Goodyear Servitech, your first stop in first class. Tire service, tagalidad nga servisyo. Tungod kay, gipaloyuhan kini sa Goodyear. Doon magkaroon ng Tire Queen. Goodyear Servitech, Dalan Financial Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran.
3: Giingan na nasa kamara ang unang hugna sa mga pribadong abogado nga motabang sa impeachment trial batok ni VP Sara Duterte Carpio. Sumapa ni Kongresista Gervelo Istro nga makauban sa House Prosecutors ang mga nahisgot ang abogado aron pangandaman ang tanang aspeto sa trial susama sa pagpresentar sa mga ebidensya, testigo, paghimo og pleadings ug uban pa. Kinigikan sa tulo kanailhang law firm nga mao ang Pakabar Law Firm, Kapunan o Castillo Law Firm o Saligal Law Firm.
4: TYRD Radio Balita.
2: Balita sa gawas sa nasunog ang paugnan sa kusog, human ni ini.
5: D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
6: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilara. Alang sa paggam sa mangiligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imong maangkon ang dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan ug ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire service you can trust.
2: Balita sa gawas sa nasod at ugnato sa Tire Queen Goodyear Servitech. Gipahibaw sa State TV sa Iran, pinag-iusab sa militar niini nga hingpit na nilang gisiratan ang agianan sa Strait of Hormuz alang kanis tanang matang sa mga barko. Lakip na ang mga oil tanker o mga commercial vessel. Sa ilang opisyal nga pamahayag, nagpagawa sila o pasidaan nga targeton, bombahan ang bisan unsang musod sa Strait of Hormuz, gihulagway usab sa Iran nga bakak ang mga pangangkon sa Estados Unidos nga luwas agian gihapon ang maong Strait of Hormuz. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center, ani ang balita sa paugnat sa kusog.
3: Gipaawo sa leave sila si Ateneo Blue Eagles men's basketball team head coach nga si Tab Baldwin og team manager nga si Christopher Ipokimpo, samtang gipahigayon sa Ateneo ang fact-finding inquiry kabahin sa pagkalumos sa ilang magduduwa na sila si Rene Clark Paterbunya og Divine Adili. Kini ang gipahibaw ni Padre Roberto Yap, ang presidente sa Ateneo de Manila University, human sa direktiba usab sa Board of Trustees nga magpahigayon og makuting investigasyon sa mga panghitabo nga nauli sa pagkamatay sa duha ka mga basketball players. Sa balitang artista, maguban sa pelikulang Remember, sila si Dingdong Dantes o Marian Revira. Human sa tulo ka tuig, sukad sa ilang katapusang pelikula, mag-uban na usab sa trabaho ang magtiayon nga ubos sa direksyon ni May Cruz Alviar.
2: Bugdi sa peso, itandis dolyar o mga salapis kalibutan ni mga gutloa.
3: Ang US dollar, 61 peso o 60 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 80 pesos o 27 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 68 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 46 centavos. Singapore dollar, 46 pesos o 85 centavos. Australian dollar, 41 pesos o 68 centavos. Saudi Riyal, 15 pesos o 99 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 30 centavos. Euro, 69 pesos o 45 centavos.
2: Inyong nabating balita sa Tire Queen, Goodyear Service Tech, your first stop in first class at Tire Service, Dalan Binancio Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Aging panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Service Tech, ang mga pulong sa kalam.
3: Itugyan ang tibuok mong kinabuhi sa Ginoo, salig kaniya, ug tabangan kaniya.
2: Mukad to ang nagbagang balita karumbutan, kanyang nabati paguna, dinhi sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga bulanon, DYRD, ug sa ngano sabi ni Sir Richard James, o kang kagawa Jerry Cahes sa atong attack on duty, mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
3: O gini, si Glee Orcolio, ang friend mo forever.
2: Labing labas ang kompletong balita din sa DYRD, may buntag.